0: ke mfololo a thena ke diwa tla ntlotlwa la bone wa fitla la bohlalo ntumele ke tla ke re ho wena mosebetsi mo he le etong lapeng o qhanolotse ha monate ke tla ke re dumela tlo tsa maele etule na mmogone nna ka tsela e kgethileng ka jeno kgetlegetse bonete ba hore re a ahana re tlekile ale la ka jeno tlotse borona ke lefe ke difetse o tla di lebella metsotso nge mashobe ye na metsotso hlano re ya gore ya boraro ge tla kena o tsa bophelo bo botle ka nqano ra boraro ge tshele madibu ho ge jele komo a the gore ya bone ha re phetela mo gahlelong o qetela bana no le no tla ba tensa jene ka reli tsela ga tlo shebana le dikahlolo ditlo tsa molao le mosebetsi yo tswang ke sepolisa sa province ya Free State re boele gape re fumane dikeletso re etsa jwang o itsegeletsa kana go tsohle ge tle ge le le hlakole letle la molao re tutsi riritetse re peile ka tsela la mofuta o jalo ka jeno ba ke nsa hore o tle o jega monnate o iketlile mamedi ya tshebeletso ya lesedi molebedi ntate mme karatšhi ntse fapaneng tse mafura mme ntate ya keneng ka ona motsotso le ponisa se mosebetsi yo motle bana beso baithuti ba mmetseng tshebeletso ya lesedi ba balang ka ona motsotso batho ba di-cross night batho ba balang ba etsang di-assignment jalo jalo ke sa lebale le wena mono dipetlele ditliniking ke re kgotso mebileng mono he ke phamisa dumediswa ke letebele motshomoga tua tate majabajaba ditshabenšhisintho tse monate gaola monate re tlele mpitse ke tswela maketola ke la botlhano ee ke tsatsi le mona la dilo tsebe weekende bannahi gopotsa molo mo ditaba seporono go bakgwedi ke yona ya basadi re e phethelang
1: ke phato kgwedi ya go keteka boitelo ba basadi ba go lwanela ditokelo tsa batho kaofela ba neng ba gateleletswe tlasa kgethollo mme lesedi FM le phaemisa megoo ya sebete sa bona ke molelwa
2: pele ya pele basadi
1: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e e qalang selemo sa basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya botlhe ka gara naga ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re go lekane re utlwi ya ba ba ema mmogo le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa botlhe nageng ena seo e bile kalego ya boitseko ba go tlhomphuwa go ananelwa le go

0: o mametse Mzwake ka tshela emotse moratiwa
1: ke re mo tsoma ga duwa motho ke mo rata go feta tshelete ya pampiri ke reng ka betsa ka wena go ja go tota ba dimpe ka fast starter pela mmoko motho a kopang dipe mmoko le vetena ka yitsa ntho e le nngwe ke re ga tola ka la bohlokwa ntota maso a ke motho ke mo rata go feta di ke yefitileng ga ke go ke monna wa ke motshaba ke go ka monna wa ke mo rata ga golo ke rata moshara ditswang ka tshela ke mo tsoma ga duwa motho ke mo rata go feta tshelete ya pampiri ke re ha ba shu mo tsantsi mo shane mo khumtsa yana moshara ke tena ka tira kridi ntse go fana go ga le ke tshotse ra ba thonta ti ke ra ba thonye mo tsoma ga duwa moshara se ita le CDFM le CDFM
2: pele ya pele basadi
3: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e kalang selemo sa basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re go lekane re utlwile ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena seo e bile qaleho ya boitseko ba go hlomphuwa go ananelwa le go

0: ke boetse hape ke khutlile le beking yena ka taba tsena tse monate tsa bophelo bo botle be ke le beke ke ke ka hlola ha ona le ka mohla ke tla utlohela o le mong ke tla rulantse ko hopotsa be ke le beke bohlokwa ba ho itlhokomela bohlokwa ba hore kana go tsohle o dule o hlwekile mmeleng o dule o matlafatsa masole ya hao a mmele hore a tle a tsebe go itwanela pekeng e fitileng re ile ga lemosa setšhaba mamedi wa tshebeletso ya lesedi ka kotsi ya ho sebedisa dinwamaphodi tsena tse reng di fana ka maatla moo batho ba seng ba sa batlo nwa metsi ba seng ba sebedisa tsona mme lenyora la metsi ke lenyora la metsi ha o nyogetswe metsi o tshwanetse o nwe metsi bonyane dilitara tse pedi ka letsatsi ha o sotho ka nnete o hloleile litara tse pedi ka letsatsi o inwelle metsi sehla se a fetoha kapa mohlomong re tlo kena jwale nakong ena ya hlabula ya motjheso mo ka nnete ke hlokometse le be ke fetileng bana ba bangata ba dikolo ha go di primary ba kula ke sefuba ba bang ke nyoko jolo jwalo ke nyoko jolo jwalo o na le modimo susitseng maoba mona ka hey wena ha o sole jeno so batla speedi ke go batla ga tlo o peita ke bua le ntate wa hae ke re ile go batla moshanana ke re mo peite eno e motho a ska tlola tlola motho a ska tlola tlola alla ai he ile me frefrina ka ofela ke eh ke a bapala ke a bapala ke a bapala jolo ke botsa ntate wa rona moshane o gila peituwa e sala a hla re e gila peituwa nngwe khono di ya mo peite jwale hey ha ba tle letho jwale gona go hudisitswe ka speedi e motho mo gatwe go hudisitswe ka speedi o no sna bo ikhethelo le mong ka fela ba hore e o tuna ma hore ka nete ya mosebetsi o phethe ha o tlwa mono di boy o tlwa mono ka nete o matla fetse o tlwa mono le hantle jwale ke tlokopa go re batswa di ka jeno ka nete ha se tla se fetoa tjena ha re thuseng bana ka ne bana ba nakwena maria ba ja dijo tse mafura ba ja ditswekere ngata jwale ei e ba bakela mathata bana ba bangata dikolong hona jwale ba o tla fumana ka nako nngwe le ka diphaposing tsa thuto ka tsa boithuto thuto ka mona ha ba kgone le gore ka nnete ba ka tsepamisa maikutlo ba bangke dihlogo jwalo ba o ke dihlogo ba bangke le lete ba bangi mathata o tla fumana ngwana mahlwana a le magubedu ke nyoko mme ka jeno ke rata gore ka nnete ke tlo kopa batswadi gore ngwana gao le ga o ka mo fa tšhelete motlhomong a ithekele dijo sekolong a kono motshemotshemotshemotshelele apole panananyana ka mokotleng ka mono motshelele panana motshelele apole o moremetsi ka mono moremetsi hanyane ka mono o se ka bolaisa ngwana masimpa a mangata a tla mmakela lelete ee o tlo mo thuse bekenyane re ile ra bua ka mathata le phephetso tse tliswang ke go ja go feta tekano ga bana moo ba qeteletseng ba ja dijo tsena tse mafura di qeteletse le sedi ba ama ga bohloko mmeleng jwale re ile ra buisana ka taba eno gore ka nnete re tlo tlameya gore re sebetse ka thata re batswadi re sebetse ka thata gore re tle re thuse bana gobane jwale bana bana ba gola o bone motho o sa ikimela le motse tsheletseng ngwana wa ikimela ha bapale dipapadi ha fitlha ka tlong ke thelebišene ke founu o mo reketseng yona ei go kotsi mme dintho tse ka bakang mathata ga ngwana sa le mmele o mogolo kapa sa le motenya gagolo ka nnete ke bothata bogolo botenya bo feteletseng ba ngwana ke bothata ka nnete ngwana ga kgone ba le bophelo bo botle ka nnete go bana mathata a mangata ka tseleng ekgethile mabelo ya tshebeletso le sedi ga kgone wetsa letho ga kgone wetsa letho ba bangwe tsebeng tato o ya ka sekotlolo sa papa betheng o ya ka kotlolo sa papa betheng o se tlosa oseng bosibu a le gobala ebile o sa tsejwa sanana go gobala ga kotlolo sa papa ga qeta go ja mono o sebe a gona o finyana mona o re dikobo wa kubiletsa ka mona ka dikubong ka mona wa ikhalela hana bothata le taba ya bohloko hape kina ke na ke ngotse mo ne motsomo ga tu ha re gothaletse malaparo a bo rona ka nnetore bonyane hore ya busupa ka ya botshelela e be na kwene pa etseng ya hore re tle re je dijo tsa bosiu ka patsa mantsi bue hore ya botshelela ka bo rona ya busupa a ke re gothaletse ntaba yeno bane ina ya o ja ka bo hore ya borobong ya re lematse ha golo ya re lematse motsomo ga tu butle ke nne ke re nyame ka mona ke gutle
1: Olo nyaka ke sa le moshanyana ka rongwe o ya ga se tlamana he se phekolang cancer mme se tlamasena hona jwale re se re se sebedisa sibitswa Bullet Herbal Remedies Bullet e phekola cancer e le mofetse HPC e leng lebanta majwana ka nyoko le diphiong e leng kidney stone difibrates e leng dihlala mosese o chesang Bullet e fihla e bula re tsoro e be ho ba ha monate mosese o tswa ha monate jwalo Bullet o ka fumana Bloemfontein Setopo sa majaka thata ho mmetumi le empelo moti shop le ho outstato mo hokare botshabelo didi Lady Brand Tofo Trading Pelabang le Golden Supermarket bona Lady Brand le Welcome Menis Lucky Boy Moti Shop le toroponya Welcome Lucky Boy Moti Shop le House Lily Soweto Dobsonville Seterata ke le twaba pela police station Mema le babo Julia Selau Soweto Dobsonville Mkodi Street 1043 Ha o batla ditlhakisetso letsetsa ho +26656991481
2: Hela, ke na kwa Limo Fest hape, mme ha se mokete fela, ke na kwa diketsahalo tse sa lebaleheng. Ho tloha ka la borobong ho fihlela ka leshomelo motsomong Mphalane, kwana Limo Green Park, Bloemfontein. Re qalela bohlano ka golf open hoseng, re fete le ho Lovers and Friends bosiu, mme re boele ka moqebelo bakeng sa After Soul and Jazz, re phethela mafelo a beke ka Gospel Experience. Reka tikete ya hao kajeno ho Ticket Pro, Limo Mall Ticket Office, Kenworth Liquor Spa, kapa Pick n Pay e haufi le wena. Limo Fest re ya kasi, it's now or never.
3: Na o blacklistilwe kapo dikolotong. MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-arrears, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.
4: Dikalaneng ho lesedi FM
5: Dula o phetse hantle hobane bophelo ha bo rekwe Itlhokomele Lenaneong la dikalaneng fela Lenaneong la dikalaneng fela
0: Mabura tshebeletso ya lesedi re tle re diphethele tsena tsa bophelo bo botle ka tjeno re tsepa misa maikutlo haholo tabeng ena ya ho ja dijo tsa mantsibuya e re bakela mathata mangata haholo ka kakaretso mabedi ya tshebeletso ya lesedi nako e ntle ya ho ja dijo tsa mantsibuya ke dihora tse pedi ho isa borarong pele o robala ke a pheta ka kakaretso seo se buhuli e motshomo ga tuya le ka ngwe se bua ka jeno ho etsa kgweletso ho etsa isa keletso ke hore nako entle ya ho ja dijo tsa mantsibuya ke di hora tse pedi kapa tse tharo pele o robala ho batho ba bangata sena ka nnete se bolela hore o tlameha ho ja dipakeng tsa hore ya botshelela le hora ya borobedi ho latela nako eo motho ka nnete a nkang qeto ya ho robala ka yona jwale e motsomo ka tuwa mamelo ya tshebeletso le sedi wa ipotsa hore melemo ke efe seponono ya ho ja ka nako e loketseng dihora tse pedi o isa borarong pele o robala melemo ke efe ya gore o tle o je ka nako e loketseng molemo wa pele sena se thusa ka tshilo ya dijo gore e sebetse hantle pele o robala se thusa ka gore tshilo ya dijo e sebetse hantle pele o ka robala go fokotsa go tshiswa ke mala kapa gona o nyeloga ha acid ka mpeng a o thusa ho loma mabedi a tshebeletso ya lesedi. Hape o thusa hore o boloke boima ba mmele bo nepahetse kapa bo le maemong a kgonang ho laoleha. Wa thusa hape hore motho a tla robala hantle ha o ja dihora tse pedi ho isa ho tse tharo pele o robala. hape go fana ka o fa mmeli monyetla wa gore ka nete o sebedise matla ana wa fumaneng di jong go re di vitamine di tla agwana jwalo e jwale ione ye kwanana calcium ye kwana ku ka o fela tsona di ye kwana go latela di jotse o di jeleng jwala di vitamine tsena di tla agwana go ya fapana ka mesebetsi ya teng mmeli wa motho o fa mmeli go re o sebedise matla ana a wa fumaneng di jong mona. Fara la hontso le jwa le mele mong ena ya hore o je di hora tse pedi o isa o tse tharo pele ho robala. Hona le dikotsi tsa ho ja bosiu haholo. Mathata ka ba nteng ka pa di phepetso tso ka ba le tsona ka ho ja bosiu haholo. Phepetso ya pele e fetisisang. Sena se ka ba ka buima ba mmele bo feteletseng. Jolo ka kile ka bua pija. Haholo ha e ba ka nete di jo tse o di jang dingata ke mohlohlo. Mmele na la tsikiri ngata la mafura. O ka baka mmele ka nnete boima ba mmele bo feteletseng. Ga holo ha ibe ka nnete motho a hlohlobatsang. E kotlolo se tlameha se phuphume o ska bona ka nkane. Le ha o jile dijotse mafura le tsikiri e ngata gagolo. Sena se ka baka kotsi e tshabeyang. Qeteletse ka nnete o so tsheswa ke pelo. Nthwene re bitswang kapa e ka baka go tsheswa ke pelo. Nthwene re bitsang heartburn. Le mathata a tsilo ya dijo. Beteletse ka nako nngwe jwale e ba mathata ke ba moduba dube ka mpeng ka mona. Ha o kgone le go robala, ha o ja bosiu haholo. Ha o kgone go robala bana, ko tlameng o robale mmele ko ona le o sa sile. Ko ona mmele o sa sile o sebetsana le o sila. Sila sila mele mele ngwana wa batho. Sila sila mele mele ngwana wa batho. Dali wa tsamaya. Le rato le fedi le dali wa tsamaya. Jwale ka nnete o ka o sitisa gore o robale hantle. Goba fele nako o tlameng o robale ke nako mmele o ntse go sebetsana le o sila dijo. Gape mabedi nthwena ya go ja bosiu haholo. O ka eketsa menyetla ya mathata, disiki, ka nnete wa ba le mathata na a isane. O ka ba le mathata ya bophelo. Ha e ba ka nnete o so etsa tlwaelo. E ba ntho o so etsa tlwaelo. O so bile o so bua nna ha ke kgone go ja ka 6, ha ke kgone go ja ka 7 bane ke a lapa gape bosio. Ntho nngwe le nngwe o itlwaetsang yona e ba mathata. Le ha o le jalo ka nnete ha e be motho o sebetsa bosio kapa mohlomong o na le ka baka la mabaka a fapafapaneng o tlameha ka nnete o nke qeto. Nako ya o dijo e tshwanetse dumela le nako ya o robala le o tsoa. Ntho ya bohlokwa ke o qoba go ja gagolo pele o robala. Le o kgetha dijo tse nang le phepo. Ntho ya bohlokwa ke eng? Goba ke ingotse mona gore ke la ka tlhophisa mona ka ngola gore ka nako tse ding go ja bosiu e ka nna ba ha se bothata fela ke mofuta wa dijo tse o di jang tse ka o bakelang mathata. Le o roja dijo tse kae pele o robala. Hai ntate, o na le batho ba bang bo tla fumana ka o jwetse ka o jwetsa ka o jwetsa ko jwetsa ke ya o jwetsa ko bo phuthe matso o etse ke a se otla o kotlolo sena se otle a se otle ka nkane ka moka mesotse mmedi e megago wa gona o galeile. O swela o tla utlwa ka mogametso tseno ha sa galile o tla utlwa o gona ga ha fela go mathata a mangata. O tla code 14 data ha nyolo ama. E le fela gor. O tsona la bana ba gona ba letsa mmolodi ya kere. Gorotsi. Gorotsi. Gorotsi. Lo tla hlo bona mono go mathata a mangata. O mona ntsa diqetela munhu a ntsa galele mo dijo tsena ntsa diqetela go tsentse leng. Ke tseo he tsena go tswaka tsona ka jeno ho tsa bophelo bo botle go le sedi FM. Ke a tshepa hore o ithutile haholo mme ho tloha ha jwale ho ya pele re tla ke retse dintho ka tsela e fapofaneng e fapaneng e motho mogatu wa phepi re tle retse bonete ba re dula re phetse kana go tsohle le shumele motho motsotso re ya goreng ya boraro ge e be ya khutlo mona yena ya bophelo bo botle ka patsena tsa bophelo bo botle
5: dula o phetse hantle go bane bophelo ha bo rekwe ka ho mamela tsa bophelo itlhokomele le nna ne o la dikalaneng fela
0: Omali Temba, Butle Bobo Galo, CJB Junior, Beck Sankomota, Mapushu, Kabina Zena Tse Taro, Tui Sataba Zena Sabo Shokwa, Nitele Topote, Lehamona Tidi Kene, Labo Shano Beking, Utlo Ruye Tsebo, Ui Tuten Totsengata. Lesa Yia Feme Ki Mulelo, Akana Kotsoshe, Ria Oshoko Mela, Ria Tsebo Nete Bahore, Ujila Oseshololese Shosholong, Karitaba Tse Ahang, Tsebo Shokwa.

0: Ringo kum na kum mabela tsebele tswala sedi mogahlolo kwa qetela ditheo dikalaneng e motsomoratu yo le sedi FM jole retlotla re kena mogahlelong ona wa rona ka pase khutlwaneng sena sa rona sa tsa se police mo retlotla re buisana fa lo le session ka rile
1: tsoba ditlolo tsa molao mamela ditlaleo tsa se police le nanong la dikalaneng fela le e motsomoratu wa
0: Mohlompe ka rele ire go dumedisa monga ka la bahlano lena le letle ke boele go amole tsebeletso ke le sedi ke re dithapo ke tse monga ka
2: ke motho moratu wa re go dumedisa mona mme ke be ke di meditse le ba mame di ho tshwa mame ke ba le teng ke ma dume ni ga ta poso ga ne di re ke se ga ka eng ka kinya le ba se di mo ba ile re ka nna mona mme kana go ena ba shile ba tshwere ka thata go tla go nete gore se se ba tsena tsarna sa fista ta ka nete se ya bugea di ba ba ile re ka nete ba ba go na ba ntse ba ituki se mana mme hore ha o rena ya botshelela e fitla ke ba se ba kena mo tshebetso mo le se ke re ka nete ma di go bona ka ofela mme so re ke ba tawe ke ka ka mkhokuna ke le se pono sa fista ta re ba tla re ba le botata ka utlwa tabeng ena ya botlokotsebe bona bo tsiwang ka di-cellphone bona cyber crime oneso re se re na le mahlatsipa a batlang a ba mongata mme boholo ba bona ke batho ba baholo ke batho ba baholo ke bua tjena o sona le nkgono e le gore le ka bodulo o mane old age home o kreditse gore a romele ditsotsi 170,000 o romela ditsotsi jalo mme ga ke tlo ba romelela yone ba mo tshepisitse gore re fe 170 ka ra ikgodisa re ka ikgodisa le 1,000,000 jale re kopase bana beso ga ke nne re tlhoele bonkgono le bontatemogolo bo ba dulang teng mane cellphone ena go bona le ka kannete ngwana mme e se batla e le sebetsa se e le gore ditsotsi di a sebedisa gore batla ba kgone gore ba ba qhekanyetse bonkgono le bontatemogolo so re ra kopa ga o na le nkgono kapo ntatemogolo ga o koye ko mo tsebisa o kapo mmontsha gore man tlwelela o kena di-siting tse itseng kapo o tlwelele go dumelana le batho ka founu ga ba ba batla dikarata tsa gago tsa banka di dieng dieng dieng gobane e ka la ona mono ngwana mme motho o ne o tla bua le ena mo bolelele gore o sebetsa bankeng e itseng mme a ketla sebetsa bankeng e itseng o tla ba a mmata dinomoro tsa karata ya gae ya banka gore a tla kgone gore a mo utswetse tšhelete kapa e be yona eno gore wa tseba ga o ka fa tšhelete itseng go tlo e kgutlisa e se e na le tšhelete e nngwe kapo le tswala ka godimo e etsa tšhelete e ngata gore a tla kgone gore a goelege a ipelele gore kannetitšhe o tlo bana le tšhelete ngata empa se batla gore re kope boausi le boabuti ba e le gore kannete ba na le bonkgono le bontatemogolo ba mone di-old age homeng kapo le wena o na le nkgono le ntatemogolo ka tlong ka moo ga ko moetse gore ngwana mme a tsebe gore a se ka fa motho mang kapa mang nomoro ya karete ya gae ya sephiri kapo le nomoro ya karete ya gae eo o ngwetseng mono gona kareteng mooneso gobane re batla gore ka nnete o thibeleng tsona e se batla e tsala ka makgetlho jale ke ka o re buang ka na gore ka nnete rere e batla e se e letlho ba boroko ga re tlowa botlokotsebe bo ntseng bo tsala mme e nngwe ke ena ya batho ba tlabeng ba fumane tšhelete e ngata ga re o na le mosebetsing mme jale nako ya gae e fitlhile ya gore kannete kapa e fitlhile peletsong ya gore a ka sebetsa mme go na le tšhelete e ngata mme ba bangwe ke ba e le gore kannete ba fumane tšhelete ena ya road accident fund kapo e tswang kae kae e ngata one go thwe tšhelete e tshaba lerata go thwe tšhelete e tshaba lerata mme ga o etsetse lerata go bolela gore ngwaneso ga o kala o fumana tšhelete e jalo kapo ga o kala o fumana molaetsa gore o tlo fumana tšhelete e kalo e ngata mo kalo tlwelela go nna o tsamaya gotlhe mona o tsedisa batho gore hei ka letsatsi le itseng nna kebe ke fumana tšhelete ya road accident santo kapo he mosebetsing mane mo ne ke sebetsa teng ba tla e bampatala bogothogotho bo bokana wa tseba nnenneng o e bua wena o batla o qoqa le batho e le gore tsa boditse le bona empa bothata kore ga o le le ntha gore e tla re ga o ntse o bua mongwe go na le o mongwe e le gore ngwana mme o ntse a omametse mme a omametse ka tsone e le gore e na le bokuta o santse tlare o mofa monyetla gore a tlanaane gore na o tlo o kry-anyetsa ka mogaufi kapo o tlo o nkela yone ka magapa ka mogaufi jale re ya kopa tle gagolo batho ba bagolo gagolo batho ba bagolo re ya kopa ga o seba gore o tlo fumana tšheteteng tlwelela go bua o bolelela bo ragadi o bolelela bo mmangwane o bolelela ngwana wa mamang batho ba bangata o ba sebisa bano ke bona ba tlo o kenyetsa metsi ka ntho ka nkoka jale re kopa gore ka nnete ga o seba o tlo fumana tšhelete ba ko o thole itsele tšhelete ya gantle o kapo e sebedise gantle mo e le gore ka nnete o tlo etsa dintho tse e le gore ga e sa le ntse di la balabelela go ya ka moo tšhelete e tlileng le ka teng pele re kopa golo ketse goetse bo abuti le bo ausi gape one ke bona batho e le gore taba-taba le gaufinyana le maqheko a rona re kope gore ka nnete bona e be bona ba etelelang pele letsholo le na la gore ebe re lemotsa bontate mogolo le bonggono gore ga ba thotse tšhelete kapo le mme wa gago le ntate wa gago le bona o ba bee sa tsho ba bolelele gore tsebang wa tseba e bale tlo fumana tšhelete ya pentšhele ya lona e tswa mosebetsing ke la nna la bua gona di-society mola ebe jelo sentse marata o bua ka moo tšhelete eno o tlo o thusa ebile o tlo a ntlo gape-gape o tlo etsa eng gape-gape o bona ga ntse o bua jore sentse e fa batho bana monyetla wa gore banne ba naane gore o ehlile tšhelete e neto kena ngata ena ke bua tena go na le ntate le mme ba e le gore ba ile ba kenelwa ke batho fela ba sa tsekeng ntlong mane ga se gore ga ke bolelele gore ke ba fumane ratso kapo eng empa go bona la eka batho bana ba ileng ba ba kenela mane ba ne ba tseba gore ka nako eno ntate mo leng kgono ba na le tšhelete e ngata e ba ileng ba e fumana jale ile ga ba qeta go kena mo ntlong mono ya ba ba supa ntate mogolo ba mo bolelela gore ka nnete a tlile cellphone a transfere tšhelete a transferele accounting meeting ba ba bolela leng kgono gore e le wena transfera tšhelete o transferele accounting meeting mme ke dikete tsa ditšhelete tse e le gore ka nnete di le tsang kua ke ditsotsi tsena ba di nka go ntate mogolo le kgono mono gona ka kwano kwa Bloemfontein jale re kopa ka nnete gore tle ga re sekeng ra bua ga re tlwele ng na re bua gagolo gobane motho e le gore o tlo tlhasela ga se motho e le gore o tla le gole kwa ke motho ga o finyana le wena e le gore o ntse a utlwa ga o bua mešhina gore o na le tšhelete o emetseng ka kona le tšhelete e le gore o e fumane mme ke ena a tla etsa malebaleba ga gore ka nnete a fumane batho ba tla go tlhasela kapa ebe yena a go tlhasele mono ntlong mono a o nkele tšhelete eno mme a ba tsamaye jale kobantho tse jalo tlwela bua ga o tlo fumana tšhelete le bana ba gago tsebisa le mongwe o bolelela gore e tšhelete yane se tla ke ene kabo ba o bone se o se o reka dintho tse e le gore ga lentse o di batla mme ga ba se ba botsa o ba bolelela gore ke ile ka fumana tšhelete yaka ya mosebetsing kwa e bo le gore kane disentse tse mo tse e le gore ga lentse o di labalabelela go se o setse bikinyananyana jele le a e le gore ba ka etsa eng ka waeng ga ba tlo fumana le tšhelete e kalo jale re kopatle enang tlhoko ka taba eno ke buile ka pele e le e le gore ka nnete ke a tsona bo di-road accident fund bo di eng tlwelelang go bua gagolo feng tlwelela go bua gagolo tlwelela go beletsa tlwelela go belela batho ba ngata tlwelela gore ga o le mona nthong di-tabeneng mona yo ba ke wena jalo se bua o tlatsa-tlatsa batho ditsebo gore ka moo o tlo ba reche ka teng o tlo rua ka moga dikgobitse kana ka dibeketse kana tšhelete mosebetsing tla be kena jale ga kopatle tšhaba seso e lang tlhoko ka taba eno ke ka ditsholo batho ba funyana le mogono le ntate mogolo ga ko le ko gore o mo tlhaya lesedingwe ore tswelela o bua ngata ka taba tšhelete ga o e tlo kena ke bona o tlo etsa mathata gona mme
0: ore so ke le bile ya golo ba bile tsebile tsela sedi ntubele hle ke tle hle ka mona ka babeng kileng re boele re khutle.
3: Huawei Pura 90S Pro 5G enchanchels of Vodacom e fihlile. E fumane ka 889 rand fela di kgweding tse 36 ho 3 gig red core plan. Ntlafatsa sesolo sa hao ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5. Hape, fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3,299 rand ho my Huawei app. E fumane a lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
1: Wa ratwa wa le le sedi FM
0: mosombe ka ga ile u kana mamngaka
2: mwanme re ke le bue ke di ha se ke kena o tsona go le mwanme ke kala ka manika winde e go na le ke tsale bo khuku ile nya tsala mwanme e be ke ne fitiri mo lo re e mwana wa dilimo tse nne o ile a tsale a la fiki ka mono ko tsini ya winde mi ilare ngwana me di solo le ntse le tsela pele ya ba se se ba tsifumana mmeli wa monona wa dimo tsenne a tlhapa ka kuwe ngwana me ke ngwana mo fenyana ni u fumana a fumana le ya nga le ba fumulu e a fumana le tabi jole ka nnete di tubuso di sa tsela pele ka ga ja tsena ke re tsoka ga tsawa motho le re ka nete re nana hore ke yena a ntse ke tsime mme re tsaka kopa ho tsaba forna ka mona ka windek ba ka tsibang in ka pa yimbe ka phone le ke tsitsi sergeant Liesel from the best agent the number ke 082 466 7678 yo ale re tsale hona mona wa nisi di puo di ka tsoa di tla hle di tshe di lingata ni mang abana atameletse mang go bane fela sa magati ka ba utlwa fela le ditlo hae ta akale bua fela ga taba ena re be ke kana ba kena ntseng ke tsena re bua tsena o sona le ntate le re some society se mata ka mong ka windek ni una le mutanto etse le voice note e ka u bua ka nna taba o kena ntate ena ntseng tsena re batla go khalemela taba yenu no bane e ntate o ngone se o buang ka ena ke motho a ithelang windeke ka mono a fitlha a ithekisetse dintho tse e le gore kannete go tlaba dibekile ka kwano ka bufontein kapo ka dibakeng tse itseng o tlisa fela gore re tla kgone gore a iketsetse masenteng yana jale re kopa gore re boeletšhaba sa rona re re abuti eno mafokisi a gona ga mmogo le ba lekala la gona la intelligence batho ba ile ba mosheba ngwaneso batho ba ile ba mosheba ba molekula a nto rena ede kannete ga amane le yona tabena ya ngwanona e le gore o fumana sa bile a tlhaba ka kue mono jale re kopa go setšhaba sa ka mono ka winde ke dibaka tse gaufinyana gore tlwaelang go nna re ntse re latlhela mabitso fela gofe mona gobane re tlhoketetse re na le bothata ba gore ebe motho o sapue kapa o tlhaka kue ke setšhaba mme ga a keta ota ka kua re tlameya gore re etlhe jale re tlo tshwara sona setšhaba sena se e le gore re batla se re thuse ote o kgone gore re tshwara motho e le gore ke ena ntseng ke tsena mme ga gole ga o le ke batho ba e le gore ke bona ba amegang taba e ke bona ba tla tuka moforoforo ona focus kapo tsepamiso ya maikutlo e se ka ba go bona ebe mane mo e le gore ka nnete setšhaba se bile jale sentse le rata ka lebiso la motho ena e le gore ka nnete ga tsebe go gang go rona wetsaetseng le gore na ke neneng ntho ena ane e tsala mme e bola ka nnete lebiso la se le a tsetsetse ka mono kebe maponisa le batho botlhe ba nane gore ke ena motho le gore nto a ba tuka ke le re ya kopatlhe tšhaba tseso ga e ba o nna le lesedi lefe kapa lefe tlogo police station o tlo kopane le sergeant Liesel from the West Region mme o mo fe lesedi le o nang le lona go tlo go kgona gore re fuputse gantle ngwana mme e tle re ga re tshwara motho eno re re tshwara motho e le gore ka nnete ke ena a megang nyeong ena ya gore ebe ngwana o ile a fumana a tlhaba ka kue eya ke taba e le gore ka nnete botlhoko e tlhaetseng setšhaba ka mono ka windek ga mmogo le lelapa la ngwana mpa re kopa gore ka nnete re bane le tshebedisano mmogo re tle re kgone gore ngwana mme e ga go kwalela ga re isa magotleng a dinyeo mane re isa motho e le gore ka nnete ke ena a ntseng ke tsweno jale le ntwe mo bontsha hore ka nnete tse ding tsa dintho a di tsala di bana le mogolo re di tlhaisa ka teng ga gona le motho ya le mongwe ya tlileng position a re ka nnete ena o tla tlhaisa statement se e buang gore ntate eno ke ena e entse ntho eno ke le re kopatle ga re tlweleng go bua ka mabiso a batho empa o sena le bopaki ba gore motho eno ke ena e ntseng ke tseno gobane tla ka la o sasa gobane go na le batho ba bangwe bo e le gore ga ba mamele gogang ga ka la utlwa fela o tla fetsa botswa ke pelo mme e be ba ka nnete go tlhatswa mogosi gua ga motho eno mo a dulang teng e le gore wena ntse o bua ka ena a fitlha a tlhatse le mono a ba nna sengwe ke thipa go bonne o tshise le ntlo ya gae le ena ngwana mme a ba nna a etse a latlhelwe ke bophelo ba jele ga e le jalo re fetola le ka moo go seletsang ka teng re a tlanga gore jala sete go yona community ena e le gore re sebetsa le yona gantle ena re batlana le batho ba e le go bantse ke tse eno tsole re a kopatlhe ga re tlweleng taba eno ga o na le letsedi ya mane police station o fitlha o kopana le sergeant legal o mo fa ditlha tseno tsa gago kapo o kopane le leponsa le leng le o kopane le yona mo police station o fitlha mo tsebisong whatsakeng ke na le tsedi la rona go etsaetseng ka ngwana mme ke kopa gore ke bue mo nna ke sa tlo tseba go sa tlo tsebala le gore ke nna a buileng kapa fane ka rona le fedileng ga ke feta ka mone ka Windback ke ka mone ka desktop teng a botuwa dilemo tse masome a mana metsetsiletseng o ile a ya tameneng mono o fitlha teng e le gore ka nnete se batla le nako yane ya gore go tla kwalwa mono tameneng mme ga a fitlha mono tameneng ke ka toropong ga a fitlha mono o fitlha tsamaya le metswale ya e meng e mebedi e mmedi mme ba kena mono tameneng nakonyana mo e le gore ka nnete go tshwanetse o kwalwe ke ga e le gore o setse a osia dilemo tse lesome le metse robedi ka ona ka mono ka tameneng ke ena a tshepetseng gore ka nnete tla tlha a kwale ya ba ngwana mme ona mono a buti ona dilemo tse masome a manamotse tsheletseng o sa tlalelela a tshwara-tshwara a ba bua le ntho tse e seng gantle tse ka matlapa go wena ausi eno ausi ka nako ausi a ba kopang gore ba tswe go gatla kgone gore a kwale ya ba seponosa se a bitswa a se fitlha mono ngwana mme ya ba motho eno jale gobane le orebe ke se grinka o sa pila a sutuswe ke taba ena gore o latlhetse ka moka maswafo agolo ya ba sa tlalelela a lwantsha le seponisa mono empa he maponisa a rona ba kgone gore ba mo tlise tlasa taelo mme ba kgona gore ba mo kwalele gantsa ona mono jale ga se botse le tsa ausi ausi a bua re ka gore a botieno o ile a nna a mothetsa le dikarolong tse dingwe tsa mmele tse e le gore ka nnete matlhile a sa gate mme a ba nna a bua le mantswe ao gore kaka a ka gobala le ena jale abotieno o ile a tshwarelela taba eno ya rebe ka nnete sexual assault mme a ba nna a tshwarelela le eno ya rebe o ile a tlhasela leponosa le e le gore ka nnete ne tlile mono le tlo mogalemela ga ke tswaka di-vestop ke ya ka boemafafane ba rona bona ba branfisher mono ngwaneso ile a re ausi ka nnete wa dilemo tse masome a rara mo tse feletseng ga a fitlha mono airporto o tshwere mokotla wa gae tshe jale mekotla ena ngwana mme ga o tlhile o tsamaya o le fofa mane go a tlameya gore o shebiwe gore na ebe ka nnete ke eng ka re mokotla ena jale ga o shebiwa e tengwa ka tlase mmeo yane e bontshang gore na ebe ke eng ka re mokotla ono ngwana mme go bontshala go na le go e kang tlhogo ya popi ka re ona mokotla ono empa ka go tlo ena go na le nthong yana tse e le gore ehile batho ba sebetsang boemafofaneng mono ga ba di utlwisise gantle ga bitse maponisa a sebetsang ona mono airport mme mokotlano ono wa beela ka thoko a mmogo le mongwe a ona e leng ausi e nna dilemo tse masome a raro a mo tsetsheletseng ga o lekola ngwana mme ka rotlo eno ya popi e ka re mokotla ono ke a o fumana mokirikwadi wa di-drugs tseno tse bitswang cocaine tsa tlhatlha ya 300,000 so ausi ena o na tlhile a dikentse ka ro yona tlhoe eno ngwana mme ya popo ya popo yene ha ka ta batsela o irinyana ka ona ka monte ha ona shile batla ho la fitse ho diskitsa bona ha re di ting ka mongwe empa e michini ya rona ile a hle ya bontsha mme le mopomisa rona ka nnete ba itlula ka mme ba secha ke bona mo ba ile ba fumana ho yo ne popo yene e bontsha ta hantle ke ntse sefofane se bitswang crack cocaine ka hare ho yona sehlahlwa ya pitswane 1000 jale ha o sie leeto la hae la fima ona mono ona mme o tla tlhaela magotleng a dinyeko ka kwano kwa Bloemfontein ka yona taba ene ya rele kannete o fumane kwa dithitofatsi tseno jale leeto la hao sie ne le tloa ka kwano kwa Bloemfontein le ya ka mane ka Johannesburg jale ha re tsebe ore a fitlhe ka mono kannete o ne a tlanka sefofane se ding se seng gape a tswe ka rona ya rona Aforika Borwa ka botlong empa se finne maeto ohle a gae ngwana mme o tshware ka kwano kwa Bloemfontein. Ha ke tsela pele provincial tracking team bana ke ba hlangana ba ile hore ba utsitulle ngwana mme le ha o ka re o ipatile ba ka o lata le ona mokoting ono mo e le hore ke ne teng ba ka se ba o late ba o ntshiteng jale o na le nyewe e ileng ya ditelo ka kwano kwa Bloemfontein ya peto e le hore kannete ngwana mme e etsaetse ka lemo sane sa 2025 se sa kala jale motho e le hore o enteketso ena ngwana mme yaba o a baleya mme o nyamela ka maroro a itse jale ngwana mme nyewe ena ile a fuwa sehlopha sena sa provincial tracking team mme ba mo batla o fitlhela be wa mo thola a le ka mane ka toropong ya Bothaville jale ntate ena ile matsoma tshoma mane a mo supile ile a tshwara he ka maroro ka nnete a fumane ka ona ka mono ka Bothaville mme a tshwarelwa tabina ya peto ya ngwana wa dilemo tse robong ka ona ka mono ka Bloemfontein. Ga ke tlwa ka mono he ke tla operationseng tsa rona ngwaneso di batla di le ngata tse e le gore kana to di teng di-operationn gona jale tsena mme ge ke kale ka ena e kgolo e leng yona operation channel 2 mme go yona ngwana mme rate le o tshwara batho ba 1,300 masome a tsheletseng 1,360 ka fela ba e le gore kannete ke le ratlego go ba tshware go ba tshwara jalo ba kentse batho ba makgolo a mabedi metse masome ko 233 ke bua tse dingwe jale 233 ba tshwereng ka peto mme ba tshwereng ka dipolao ke 33 mme 511 ke ba tshwereng ka nnete ka morare ba tlhole melawana ka bo melao ya tshebediso ya ditsela tsa rona tse golo tsena mme ka 54 ba ne ba tshwaretse gore ebe ka nnete ba gannile ba latsetse ka moga maswafo mme 111 ke ba ile gore ka nnete ba ile ba tshwarelwa tabena gore ebe ga bana ditokomane tsa go ba ka rona ya rona Aforika Borwa mme go le jalo ngwana mme re tlile gatlhe ya gore re tšhakele dipolasi ke ka ba 2,831 mme ra tlhe ya mona mabenkeleng ana e le gore kannete a rekisa a 164 jale ke tsona dikatlo tse e le gore re bile le tsona mme operation ena ngwana mme yona ntse tswela pele e tswela pele mme re tlo tswela pele ntse re tshwara batho e le gore kannete ga ba ikobele molao mme le gore ebe ga re sebetse re le bang re le seponisa fela re sebetsa le department tse dingwana mo tse e le gore di a thusetse bo home affairs jalo bo yona traffic jalo le bo mangaung metro ba kena jalo le ba bang jale ka nnete ntlhile re sebetsa re etsa bonnete ba gore ga e ka ba a go tshwara re shebe gore na ebe ka nnete ga wa tlola e meng ya melao le melawana yana ya rona Aforika Borwa mme lefapha leno le le la ameya ngwaneso ke sentse le a funyana ke le kgone gore kannete le etse dithuisele jale ke yona operation channel ya rona ngwana mme odumantse re na le operation channel re na le operation basadi mone he ke mo feletsang bomme fela le gona tlabentse re teng bo le bokaredi kannete ka letlhakoreng mono o etsa bonnete ba gore ga gona le motho a tlatla mono a fitlha a iketse re a kgwe mono bo mme mono empa ya ntse o le jalo bomme bano ngwana mme ba emela taba ya teng haufile o tla o le rakwe le bona ba ya ba kgona gore e be bommarakwe botle ba kgone gore ngwana mme ba utlwise taolong ya bona jale e ntse tswela pele le yona mme beke fitileng ka nnete re ne re tlile re tswile ka mona ka Bloemfontein re ile ka nnete ka mona go na le setlhopha se se betang ka mane ka Hoffman Square ke gona bamamedi ba bone le logo ene ya rona e ne e golo ngwana mme ne eme mono e thusetsa batho ba bulang di-cage kapo batho ba bulang ba batlang go certify dintho ba bangwe ba batla go etsa bo di-affidavit jalo jale e ne eme mono gape e se ka ema nako e tlang gape ka nnete re ka se buinineng gobantse ga re tlabo re phetlhela maatla nku masodu mme ka ntlo o mono ka Hoffman Square nna setlhopha se e le gore ka nne siamane di-scrap ya teng gobane scrap ya te tsena gona mme ke tse sebedisang ke dikotla tsena gotho ba kgone gore ba utswe thipa e ne e le gore ke yone e thusetsang marantsang mona bo dikoporo jalo jale re ya go bona re tlile re ya re sa mema kapo re tlile re sa ba tsebise gotho go kgone gore ra re feta mono be re kgona go ba thola gantle jale go na le di-scrap ya te tse tharo ka go fela tse e leng tsa kwalwa ka morare ka nnete baske ba bontsha ba ikobetse melao mme go na le tse dintsha dintho tse leng di bontsha e ka nnete ba tlile ba etsa le botlokotsebe mono mme ka ntlo mono ile ga bana le roboleke e kgolo gape tseleng ena e kgolo ya N1 e ne tshwaletse ka mane ka Tom's Place mme le teng re ile atlega le go tshwara batho ba leo ka nnete ke matswantle mme re ba tshwarela ona mono ona mme ka morago ka nnete ba fumane ba tsamaya ka koloi kapa ka makoloi a itseng jale ka nnete di a sentse di-operation tsena mme di sa tswela pele ka potsaditšhaba ka mane ei ngwaneso metswalle ke ena ba ile ba tswa ntlo mono ba itsamaya ba re ka nnete ka mane ka losaka ba re man ba batla go le go tsoma ka godimathaba ke a ba tswa he le dintsha tsa bona ba nyolola thabeng kono mme ya ba ka bomadimabe ga ba le thabe godimo mono go qala mogodi mogodi o tlhileng o ne o thuotho o ne o tlhile o titeane tjena jale batho bana nakong e ba tsomang ke ga ba phatlalela o mongwe a ya kwana o mongwe a ya kwana o mongwe a ya kwana jale e mongwe wa bona ga a bona ka nnete go mogodi o ne ache ka nnete o tswa go ba seke ba bona ke ga a theowa thabeng mono a gutlela gae a nana gore le bana le bona ba tla tlhoka gutle empa letsatsi le ile la dikela mme le latela ngwana mme ya bantate ebile a founela le malapa a bona batho bana ba bedi le ntate Sello Kgala ya dilemo tse mararo a metse robedi le ntate Fananale ya dilemo tse masome a mabedi a metse mmedi malapa a bona a ile a ya le police station ka nnete ba fitha ba ba tsebisa gore batho badimobatho ba leloko ba ile mane thabeng mane ba re ba lo tsoma mme re kopa gore ka nnete re go thuse gobane ga ba soka ba gutla ngwana mme ke ao bitswa search and rescue team e yona ka mono ka phuthaditšhaba e tsamayang le bo sergeant mari jale ke a re ga ba fitlha mono ka nnete ka letsatsi leno ba kgona go fumana a le moo mme ka bomadimabe ba mo fumane le gore bophelo ne se ebile bo fedile botshelo ee jale ya ba jale botsholo ke le ne la gore o fumane eno wa bobedi e le gore ka nnete le ena o ntsela fedi ka godimathaba nka ka moga matsatsinyana ka morago mono o ile a tholwa le ena mme nte gae nte e ditsiwa gaufinyana le ena mono ngwana mme mme ebile e seemong sa ntle ya ba ka nnete le ena a fumana o fumana le gore o sa latlhetswe ke bophelo ba gae jale bontate bano ba babedi ba ile ba kgona thula ke setlhopha sa rona sa sesenbexbook ona ka mono ka phuthaditšhaba tshwane mme ba kgona gore ka nnete ba thole lefatshe gore ba malapa batla ba kgone gore ba ba identifye sole ke sona se tsaetseng ka mane ka phuthaditšhaba ga ke tlwa ka mono ngwana mme ke kenelele ka kwano ka Foreisetata Sergeant Mxolisi Tshona ngwana mme ke wa setlhopha sa rona sa bafuputsi se e le gore se sebetsa ka di-DNA le bo di-fingerprint jalo dinyewe tse

0: ka kwano ka bufonteni ka mane ka bokimbali le le galesewe tsele ntate ene ngwana mme e tlile o bonala e ne e le motho e le gore ga e sale utlwa o yena a tala sa a nna le bolobokotanyana gobane dinyewe tsa di kala go tloa lemontsane sa 1980 a ntse a rela tsene ngwana mme ya o petela ebile ya selemo sa 2024 mo e le gore o ile a tshwatla mme a ba nna utswa le koloi ya motho mono ga keta o tshwatla laela dintho tsa motho ka go koloi eno a tsamaye ka yona ya Kimberley nakong ya neng a gutlwa from Kimberley a tla kono ka Bufonteng ke ga e le gore ka nnete kona mo sepone sa Petersburg se kgonang gore se motshware mme sa ya badinyeo tsa gae kone di tla qala fatshe jale kao fela ga tsone ka bogolo ba tsone go thotswe go na gore reng ke DNA e tshwanang le gae mme le di-fingerprint tse e tleng di tshwanang le tsa gae ngwana mme gona bontsing jale ke ka goo re dulang re bua letlhala sa rona re ngwaneso ga e ba o tshwatetse ntlo mono seke wa nna wa fetofetola dintho kapo o disutisutumetsa o disa kwana le kwana gobane go tlameya go tle setlhopha sena sa rona se nkang di-fingerprint gotlhe se kgone gore ngwana mme tle re fingerprint tse na dinkuwa mono di isiwe mane Pretoria go na le dibakeng tse dingwe le gore kannete ga kgone go fumana di-fingerprint tse clear empa he diphuputso tsa rona ngwana mme di tla tle di ntshe motho eno le gore o entse ke tsena empa he ntate he Dundee George Maxwell Dundee ya dilemo tse masome a tsheletseng o latlhetswe kwa mane ka tšhankaneng dilemo tse masome a mabedi ka go fela gore a tla kgone gore ngwana mme a inaane gante mme go tsena tse masome a mabedi tse e le gore sa di fumana ona jwale ke ka dinyewe tse nne fela tse e le gore sergeant Mxolisi tsona o ate e le gore a ka di kete kapo a di fitlhisa gore tse di kgone gore di tlhaye magotleng a dinyewe jale go sa setse tse masome a mabedi ngwana mme a metse e itseng go a tla kgone gore a tlotlhaya magotleng a dinyewe gape-gape ka tsona gore a go ikarabelela ngwana mme go taba ena gore be yena o tshwatla matlong le dikgwebong a utswe dintho tsa batho a ba nna utswe le makoloi tsa mono jale ntate John kapo George Maxwell Dundee o tlase a tlhole dilemo tse tlhileng di le tomanyana ma ntšhangane ngwana mme Olinda Stress ntate o dilemo tse masome a mane e leng tshidiso Edison Tatite Tatire kopo sarelo Tatire o ile a tlholelwa dilemo tse robedi tšhankaneng ka mora gore ngwana mme a tlhabaka ke ngwana bona ka mora go koketsana ka mantswe ya ba yena o ntsha thipa ngwana mme a tlhabaka ke ngwana bona mono ntlo mo ba dulang teng ka ona ka dintsi ba sebes jale maponisa ile a fitlha mme ba mo tshwara mme kono fue dilemo tse gobedi he gore a tla kgone gore a leinaana gantle ka mane ka tšhankane ga ke tswa ka mono ngwana mme ke tle ka mono ka patsag teng go tswere batlhankana ba babedi ba e le gore ka nnete ke matswantle o mo na dilemo tse masome a mabedi a metse tsheletseng o mo na dilemo tse masome a mane a metse robedi mme bona ba tshwara tsena ka mora gore shopong e ba rekisang go yona ka mona ka CBD go fumane moqekwadi wa di-drugs e na tsamaiso wa cat tsa tlhwatlhwa ya 60,000 kao fela ba di fumana ebile ba tlhola ba ntse ba rekisa ona mono ba rekisetsa le mongwe wa di-customer tsa bona jale abuti eno e le gore le ena na reka mono ka nete o ilang kua ga ba nang kua le bona batlhankana bana ba babedi ba e le gore ke matswantle ka morago gore ba fumane ka tsona disefatsi tseno shopong bo ba ntseng ba rekisa teng ngwana mme re ke dikgini ga kana mme ke ka nete re le sepone sa Free Starta re le boele monyetla wa go fumane
1: o motlhompe kagele a tshika nnete le a sebetsa mongaka mme ke phamisa matso ke gola ka tiba go wena le basebetsi mmogo bohle ka diphitlhelelo tsena ke re tswelang pele ya pele mahlonolo ke ya mongaka re boela re le bua gape ka nnete tshebeletsong ya lesedi re le bua le mmamedi wa tshebeletso e ratwang ka nnete bakeng sa mosebetsi ono o motle
0: ngwana mme ke ka ke dula ke tsho dikatlo tsena tsa rona tse re fumanang ke ka setšhaba sa rona mme ga ke no go phetsa bua taba ena gobane ke bona ba e le gore ka nnete batlo ba fa letshedi ke bona ka nnete ba e le gore ga ntho e etsala ba kgona gore ba elelo ka pelengyana mme a nke fonofono a founele sekone sa

0: mamedi a ke o dumedise ka lapeng ke moruti nga ka mshwadi ba ya o dumedisa tumelle mo mamedi o seng hona ha re kwala kgwedi ena ya bomme re titimele evangelin ya Mateu kgaolo ke ya 15 re bale temana 22 teng ha hla mosadi wa mokanana mosadi wa mojuda ya tswa mathoko a hoa a re kutlwele bohloko morena morata fita moradi wa ka o tshwenya hampe ke modimona re kopana o seng hona tlasa sehloho se reng ama moya wa ka kathabo re kopana o seng hona tlasa mantswe a reng o seke wa kgaotsa ho kopela ngwana wa gago re kopana o seng hona tlasa mantswe a reng o seke wa kgaotsa ho rapella ngwana wa gago re kopana le mosadi wa mokanana ya hlaselwang ke ntho ye kgolo ho yena o ne a sitwa ho fetola maemo ampa a atamela Jesu ka kopo ye kgolo ka kopo ya mosadi enwa kutlwele bohloko morena morata fita moradi wa ka o tshwenywa hampe ke matimona e ka mosadi ona o bua mantswe a reng morata fita ama moya wa ka kathabo ka o lokolla ngwana wa ka ka hara mesarelo yeo a phelang ka re ho yona bangodi ba re a seke a emisa kopo ya hae le ha Jesu a ne a sa mo arabe a sala Jesu morao hohle moo a yang teng a hana ho kgutsa le ha barutuwa ba hae ba ne ba re ho Jesu mo kgutlise a tswela pele ho hweletsa kutlwele bohloko morena moradi wa ka o tshwenywa hampe ke matimona re ema o seng hona re le batswadi ba reng ho morena Jesu morena morata fita kgauhele mora le moradi wa ka ba tshwenywa hampe ke madimona amang a madimona ana ke dithetefatsi amang a madimona ana ke o tepelela ha maikutlo a bana ba rona amang a madimona ana ke o kula o ka hara maphelo a bana ba rona kwale ntswe la modimo o seng hona a le kopana le mme hohle moo leng teng ka mora wa hao ka moradi wa hao moise ho Jesu kwa mosadi wa mokanana morena nthuse le wena o tla amohela kopo ya hao a o thuse motshepe wa tshepahala kreste morena wa rona amen
1: o bere tsabeletso ya lesedi hantle odimo tlhoho rake ya bohlano mantsheuwa mofokeng le moifo makumoni a mona le mona le dithapo ke tseo
2: ke lebohile holo kgaitsedi yaka e motsho moratuwa mamedi ha re lekole gore re tsoa ka difeng o sengwena o makumane ebile re kwala beke
3: ngwanena o reipue ngwanaka a bile a fue jala ka moo ka tlong maa ka sebeka ke mme mantsi motho a reipile ngwanaka o ntse a le strateng
2: sesothi gaufi le sealemoya sa gago o tla utlwa selelo se feleletseng sa mo mamedi enwa wa makumane le keeletso eo moifo o mo fumanetseng yona a thotse ding ba khaba PAC o tlo thagola tokomane ya ona ya boiketo ba dikgetho tse tlanga tsa magotlametse tse tlo bakala nne go dinga pudungwana monongwa ha hosane re tla bua ka ditletlebo tse hlahlelwang ke bakudi ditshenga tsa kalafo e ba nga ba sa gotsofala ke tshwaro empe le o sa tsotelle ka pa bohlaswa ba ba sebeletse dipetlele ka pa ditliniking ha ba nehelana ka ditshebeletso tsa kalafo ho bakudi Afrika Borwa Lesotho le lona bohle ba mametseng makumane le le dinaheng tsa matšhaba ke a dumedisa nna le bitso la ka ke Mantsheuwa Mofokeng ha re teane ka moraditaba tsena tsa hora ya bohlano tseo re di balwang ke diengwane moeti.

0: Ditebetsana tsa hora ya bohlano re diphetela ka olekola bolipi Gauteng ho dimo le tla kwela ka o kgetha dibaka o phole empa o futhumale ka leboya Mpumalanga o tla thiba ka mohudi o seng hona ka dihlabeng ntle le mo le tla kwela ka o kgetha dibaka o phole ka mafafatsane a itjadileng a di aduma ka botshabela Province ya Northwest le tla hlaka ka bophirima ntle le mo le tla kwela ka o kgetha dibaka ho phole o fihlela o futhumala Free State o tla thiba ka mohudi o seng hona ka botshabela ntle le mo le ho dimo le tla hlaka o phole o fihlela o futhumala Northern Cape o tla thiba ka mohudi o seng hona dikarolong tse ikgutlileng le lebopo ntle le mo le tla kwela ka o kgetha dibaka ho futhumale Western Cape o tla thiba ka mohudi o seng tjena ka bophirima ntle le mo le tla kwela ka o kgetha dibaka ho phole o fihlela o futhumala empa o tla tjhesa dikarolong tse ikgutlileng le lebopo karolo e ka botshabela ya Eastern Cape o tla thiba ka mohudi o seng hona dikarolong tse ikgutlileng le lebopo ntle le mo le tla kwela ka o kgetha dibaka ho futhumale o fihlela ho tjhesa ka mafafatsane a itjadileng a di aduma ntle le ka botshabela athe KwaZulu-Natal o tla thiba ka mohudi o seng hona dikarolong tse bohareng ntle le mo le tla hlaka ho phole o fihlela ho futhumala Ditabatsana tsa hora ya bohlano le bolipi di fella mona tse latelang tsena ke tsa hora ya botshelela ke gotlela ho wena mantse wa Mofokeng le Moifo wa Makumane a mona le mane.
1: Makumane ka mantse wa Mofokeng. Harabeke ka hora ya bohlano ho fitla ka hora ya botshelela hoseng. Ho lesedi FM fela.
2: Ha re le bohe diengwane moeti ka ditabatso tsa hora ya bohlano jwa loka boletse o tla gutla a tlo re ballatsa hora e latelang ya botshelela nete fatsa hore a du fete mohlophisi wa makumane ke dimakatso wa motshweneng ba le hlaisitseng ka jeno ke rape o mokwena lena ka moloi Stanley Sesten Motsatebe ke ena ya re laolelang kgaso ho nete fatsa hore makumane a fitla wena ntle le sitiso ya letho mantsheua ke lebitso la ka hopola hore lena ne o letlisetswa ke SABC News re ikemetse ha re kgetheng kukapere Ame di hlokomela hore ho tsemelomong ya batho ho marandang a dipuisano tsa setjhaba social media tseo ke tlong ka maikutlo ha o ka tsona ka jeno setsibi sa meralo ya ka ho seneng se hiretswe ho thusa ka ntlafatso tsa tshireletso lapeng ha moporesidente wa mehleng Jacob Zuma Nkandla KwaZulu-Natal se laetse ho lefatshelete ka loka diranta tse dimilione tse lekgolo mashome a mane le metso supileng 147 million tjhelete ena ke sebedisetsweng ntlafatso tsa tshireletso Nkandla SIU e re menentle makhanya o hiruwe ho etsa mosebetsi o ntle le ho latela metjha e nepahetseng le hore o sebedisitse tjhelete e ngata ho feta eneng e beheletswe ka thoko bakeng sa projeke eo ka hona ke ena ya lokelang ho e lefa ho ba ke phoso ya hae o ne a fuwe projeke ena ke lefapha la mesebetsi ya setjhaba ho tseding mongodi moholo wa ANC Fikile Mbalula o butsinye ba e kgatlhanong le wa mphato wa hae ho ANC ebile le makaubere wa mokga Dr. Nkosazana Dlamini Zuma o mo qosetsa tshenyo ya lebitso sena ke kamora hore Dr. Dlamini Zuma a bolele hore Mbalula o ne a nehelana ka tjhelete ho batho hore ba mo voutele ho ba mongodi moholo wa mokga nakong ya seboka sa ANC sa bo 55 sa ho kgetha boetapele bo botjha o ne a mengwe ho eng wa di-podcast ha tla bua polelo ena Dlamini Zuma. Motlatsa hloho ya sepolesa sa Ekurhuleni Metro EMPD Gauteng Julius Mkhwanazi o fuwe lengolo le leng la tshwaro kgetlong lena nyewe kgatlhanong le ena ke ya ho dumella motshwaruwa wa teko ya polao le bobodu Vusimosi Kat Matlala ho sebedisa mabone a bolou a lokelang ho sebediswa ke sepolesa fela koloing tsa hae o tlilo tlha go tla ka jeno a tsamaetswe ke diqoso tsa bobodu le manyofonyofo Mamedi Ramotse wa masipala wa Johannesburg Metro Gauteng Dada Morero o rohakile mo ahi kopanong ya ba ahi maobane tshepisong ha morao o ile etsa kgatiswa video a kopa tshwarelo ebile a re o jara boikarabelo botlhe baketso eo ya hae empe kopanong eo e ne e le ya ho mamela dillo tsa ba ahi ka mathata motlakase e ne e le ha moahi a mo emeletse a mmitsa tsotsi kapa motlhodi wa molao criminal ke ha tla morohaka Sisuti haufi le selama sa hao o tla utlwa selo sa momamedi wa makumane ka jeno le keletso eo Moifo o mo fumanetseng yona ere ke fitise mabenkelo hobane le sisitse le la ka jeno ere ke etse tjena
3: Mzansi bohobe ba metsi ba bang ba bubitsa le dombolo empa ha o kenya ram a e sale le dombolo fela e ba le dombolo
4: Tsasa le dombolo garama ebe le dombolo
3: ala
4: u tswa monate wa rama ka le dombolo dombolo
3: Rama yetsa dijotse mona di be ramalicious. Fumana rama tabi ya hao kaje.
5: Sibolla matla a dipidisi tsa Prosidin 4 in 1. Ana o batla sehlaiswa se sireletsa lo hlokisa mmelo wa hao ka hare. Hore o ikutlwa o phetse hantle dilemong tsohle. Prosidin e tshehetsa bophelo bo botle ka hare. Prosidin ke molekane wa hao ka mehla bophelong bo botle. E sireletsa mmelo wa hao kgahlano le ho tsofala, mahlaba, mahloko a pelo le arthritis. Leka Prosidin ka jeno. Ka tebello ya bophelo bo botle ka moso. E fumaneha kemising tsohle. Hopola, haesale Prosidin ha se Prosidin.
6: Hela, ngina kwa limo fest hape, mi hasi mkiti fela, kina kwa liketa halo tse salibali hii. Hotu wakala burubungu fitha la kalishumilo mozo mungu mpalani, kwa na limo Green Park, Bloemfontein. Rikale la botano ka golf open huseng, refitel holovers and friends busiu. Mi ribuele ka mkebelo bakensa after soul and jazz, ripitele mafelo abeke ka gospel experience. Reka tiketa hao kajeni ho ticket pro, limo mall ticket office, Kenworth Liquor Spa, kapa PKP, au filuena. Limo fest, riaka, see it's now or never.
2: Seboka sa o thagolwa ha yona tokomane ya boiketo ba dikgetho ya PAC se ile tshwarelwa Soweto Amphitheater e lekeišeneng la Dube Soweto. E re ke buisana ka taba ena le mongodi mogolo wa PAC a Papowe. Ntate Powe, kgotso o amogetswe go makumane tshebeletsong ya lesedi. Ke leboga ntate, gobaneng le kgethile Soweto go thagola tokomane ya lona ya boiketo ba dikgetho manifesto teng?
7: Mono se Soweto ina le nalana e kgolo ka ga mogatlo wa rona wa PAC. Re ga opola gore Soweto ke teng mo leng mogatlo wa PAC o ile wa thewa teng ka 1959 mane mo motseng o bitswang Orlando Communal Hall. Ke teng mo ne re le gore PAC e la thagolwa teng ke moporesidente wa mehleng e leng ntate Robert Mangaliso Sobutu. Mme ra tseba gore Soweto ina le nalana e kgolo kgahlanong le nto eng kgahlanong le muso wa pele wa mogatlapitse. Mme ke moo re le ga gola gore dira tse kgolo tsa PAC di le tsa tswa gona motseng ona wa Soweto. Mme ge ra tseba gore dikgethong tsena Johannesburg tse ka motse o mogolo ka ga Aforika Borwa e tla ba teng melong go ntwa e kgolo ya dikgethong tsena e tla ba teng. Ke ka gore gona re le PAC re le ga gola gore re kgethe motse ona wa Soweto.
2: Ha re lekole moko taba wa lona theme ke secure the land, empower the people. Hobane moko taba o
7: so thank you tsimane so hore ka ntle go lefatshe o kekebe wa bana le economy, ka ntle go lefatshe o kekebe wa bana le ditshebeletso tsa mantla, ka ntle go lefatshe o kekebe wa bana le thuto ya mantla, ka ntle go lefatshe o kekebe wa bana le tsela e o ka e sebedisang wa tsa bonnete ba gore batjha ba rona ba na le mesebetsi. Ka go re tsotseng pele rona re le PAC kgolo gore taba ya lefatshe ke yona e ka etsang go bana le bokoso go phetaetseng. Ke ka go simi ya rona e le ka jolo kwaneso.
2: Ke dintlha difeng tse ka setlhogong tse tlhagang ka gare o tokomane ya lona ya boiketo ba dikgetho manifesto?
7: Monese re tlabe re sa etse boitlamo go setšhaba fela, re tlabe re sheba morago gore go tloa ka 2011 mo e leng ge PAC e la thola monyetla wa gore e be karolo go government-e mona mmusong wa selegae kapo coalition government in local government. Se re ileng ra se fitlhela re le mogatlo ke se feng. Mme mo e leng gore ne re bapala karolo ya go ba opposition, ke se feng se e leng re se entse re le mogatlo wa PAC. Mme re tlabe re tlhalosetsa maAforika Borwa ka di tsela se re leng re di fitlhetse rona re le mogatlo wa PAC ka ga local government. Mme re sa shaba seo fela, re shebile gore PAC e entse eng ha e sa le ba karolo ya GNU. Mme ka lebella eng ho ma Afrika Borwa ho tlo ona jwale tsena ho ya pele mme ka mora hore re tsena e be re a bua hore e ba re ka thola monyetla wa hore re nke mmuso ena ya le sehae re tla etsa eng rona re le mokgatlo wa PAC ho ntshetsa maphelo a ma Afrika Borwa pele ho ntlafatsa maphelo a ma Afrika Borwa lo etsa bonnete ba ho bana le diphetoho mmusong ena ya selehae
2: o sa tswa bua ka di coalition harare PAC ha e kgone ho hapa dikgetho e hape dipelo tsa bagethi ba bangata ho feta mekga e meng mona lapeng Afrika Borwa re bone dikgethong tse fetileng tsa mokgotla metse mekga e kena selekaneng sa ho sebetsa mmoho le mekga e meng e etsa tsona di coalition ho busa mmoho na ke seo PAC e tlang ho sietsa dikgethong tsena tse tlang tsa mokgotla metse
7: mona so re kena dikgethong tsena tsa local government re kentse ditse ho hapa ka ho tloloa e meng ya mebuso ena ya selehae re tlebeletse gore tla apa ka ho tloloa mebuso e itseng mane Eastern Cape mona Gauteng Limpopo Mpumalanga le bakatseni tse fapaneng empa he ke nnete go ka nna e tsala go bane le karolong tse ding tse e leng go PAC tsa tlameha gore e be phase ya coalition government mo leng jalo rona re re coalition government e tlamehile e theuwe ka gore e beye ka pele ditabatabelo tsa setšhaba e se ka ba ditabatabelo tsa mekgatlho ya dipolotiki kapo ya ba taba ya gorena o e tswala jwang go ka shewa ditulo re tlo kgetha mekgatlho e e leng gore re batla re amana le yona ka tabeng ya gore go tswele pele go etsa bonnete ba maAforika Borwa a lokoloe ka gotlologa
2: ke utlwa o tlogolola Gauteng Mpumalanga Limpopo ga ketse boetsa motlhala fela ke hloka ho utlwisisa gore le iketa dikgethong tsena tsa mokgotla metse naga ka bophara diprofenseng tse robong kapa le kgethile tse itseng fela
7: re tetla naga ka bophara diprofenseng tse robong empa he go na le dimasepala tse e leng gore re di beile leihlo kapa tse e leng gore ke ditargete tsa rona ga nka etsa mohlala Eastern Cape re ikemiseditse gore re tla sebetsa hantle re gape mmuso wa Mmuma municipality ona moo mme re batla lo sebetsa hantle ona moo ho Nelson Mandela Bay municipality mona Gauteng re shebile masepala tse tshwanang le Emfuleni mo e leng gore ditshebeletso di putlame ho gangwaneswa ha ona ditsela ga gona ntlakase ga gona ho nka dikgwerekgwere ka ga motse ona wa Emfuleni mme re re go baai ba Emfuleni ke nako ona jalo tsenao o ka tšhentšwa ke nako ya bona gore ba ka tla ka diphetoho metseng e tshwanang le bophelong metseng e tshwanang boipatong Sharpville Sebokeng Everton go tlamehile go bane diphetoho bana ga ona ditshebeletso di putlame ka go otloloa ngwaneso mme le Johannesburg lona re shebile e ko go leng lona re shebile ngwaneso ha re ya Limpopo re shebile Polokwane ngwaneso re shebile motse ona wa Tumkive Mbembe region o re tla sebetsa hantle le KZN re shebile gore eThekwini e leng Durban re tla boetse re sebetsa hantle ngwaneso
2: ntate Pobe re leboetse nako ya ga motlhomphei
7: ke a leboa ngwaneso le babedi botlhe ba lesedi FM le mohlahisi
2: re lebuile gagolo ke mongodi mogolo wa PAC a Papowe mamedi tlhokomela gore ga moraonyana ga lenano lena la makumane le ntse le gatela pele taba eo re tlo e lekola ka botebo ke ditletlebo tse tlhatlhelwang ke bakudi ditsheng tsa kalafo e bang ba sa kgotsofala ke tshwaro e mpe le go sa tsotelele kapa bohlaswa ba basebeletsi dipetlele kapa ditliniki ga ba neelana ka ditshebeletso tsa kalafo go bakudi puisano ena rona e qholoditswe ke ditletlebo tseo re di amogelang go tswa go ba bang ba ba mamedi ba makumane ka phano ya ditshebeletso e sa kgotsofatseng go tseding tsa dipetlele ke tla buisana le ba ikarabellang le kaleng le ikarabellang gona ditletlebong tsa bakudi dipetlele ditleliniking kapa lefapheng la bophelo re ke fetisa mabenkele a ke gutla re tlo lekola gore mamedi wa makumane o lla ka eng ka jeno le keletso eo moifo o mo fumaletseng yona
8: nahana fela o bitswa o ba se tlhopheng sa di Springbok ke mokotlisi Rassie Rasmus o iketlele Sia, Cheslin le Avon setshwantshong sa sehlopha. O bina pina ya setšhaba o le haufi le Brian Habana. Le o shebella bo mampodi ba lefatshe ka otloloa le dikakapa tsa diboke. Reka fela Coke Pack efe kapa efe e na leng setshwantsho sa di Springbok. O scanne QR code ho kenela tlhodisano. Mme o ka hapa monyetla wa o bitswa hore o be e mong wa mapokopoko ka Coca-Cola. Ho na le dipehelo.
9: 19th birthday ya top tea tiles. Re kitse ka ka disolo tsa semetle tsa haji. Toilet set ya Bella white front flush ke $899.90. Komba ya emerase pedi tsa pente ya homegrown extreme. Ho tloa ka $1,049.90 fela. Reka ka $2,500 ka ho feta. Ho hapa e time ya letsatsi. Tjhelete ya beke ya $19,000 ka home makeover. Se fetwe. Sesolo sa qala ka la 17 July ho isa ho 31 August. Etela lebenkele la haufi lona top tea tiles. Theko ka nngwe ke theko e tlase. Ho na le melawana le dipehelo.
10: Ke big deal weekend ya okay mero kisetsa dipoloko tsa jolo ka di 2 kg tsa mifuta futa ya Omo hand washing powder ka 55 rand a leng 2 liter di fika pa di fetse pedi tsa mifuta futa ya Brooks Oro Swash concentrate ka 69 rand le 750 gram ya Nescafe Re-Coffee instant coffee ka 800 gram ya Doi Pack refill ya yona ka 120 rand a leng ka matsatsi a mane fela di 27 ya ho di 30 tsa August 2026 Harifumane hi OK Express. OK, memba le bengele ba o ka batsepang.
2: Metso sungena e mashume a mabedi le motso ka mara hora ya bahlano ere re le kholedi ngongwe ra hotso ro romelang tsona wena mo mamedi wa makumane hore ro fumanele thuso ka parikeletso tsa ditsebi. Mo mamedi wa rona wa rolele a thunya Ruvel Free State o lile mo ifong ka ngwana ba hae ya nang le botlhwala. Ya nwisitsweng jwala ya ba wa betwa o re le kamara hore ho be le bopaki ba peto nyebo e o ba ibutsing e qhadue
11: bona ka o re pele ke ne ke mo silele nne a hlalanga sala le a tsana lena a ya le yena girlfriend ha a fitla mo wa fitla ba fangwana drink a re mwana a ne ke drink mwana o kwa he ka 14 tsa April a yo test two jwalo ka o bitwe ka di afumanse ya hore mwana o bitwe so le bakalaka le le ke tsangwe ke iphone le memantsiwa ke se ngwana ne qhadiwe ka di 16 so ba re petrita e dumetse gore o go betse ngwana mara ne se re ipine le ka tumelano so ka le ke o tsa case ke go ngwana ka itikane ke tumelano e feng e ka etsalang ka ta sa tsumetse ya tai ka jo bona ke phone tshe memantsiwa ngwana ka o tswa orange o bone clinical psychologist ngwana ya evaluate ha se ngwana hore ka ne ti ngwana ha go noetsa consent mara ntho eng go sa bo go memantsiwa a ke zala o pakile bofumanele ka mantsa mang mwana na o repuwe mwana ka a bila fuwe jwala ka moka tlung mara ka jo bona ke me mantsi motho a repile mwana ka onse a le strateng ba fumane o pakile wa mwana ka a itikanela a ka sietse di decisions hantle ntle mwana o tlameng ho tswara
2: makumane e potlakile o fumanela mo mamedi eno wa rona dikeletso ho tswa ho setsibisa molao Nthabiseng Dubazana o tswa ho Dubazana Attorneys ke enwa o fakeletso mme
12: me ka re mathata ha ke hore case ha e ha se itse re involve so o tsentse a itse follow up le SPP senior public prosecutor court mono a ke go tshwere case number ka for docket number ke ntwe re biza CAS number case number a follow up hore now that the report ya Teddy Bear clinic is e le teng what is the way forward because ba bona hala go motho ha itikanela and ha khona ga fana ka consent so ha ba charge not only the guy but ba charge le mayo as an accessory to the crime or an accomplice to the crime ha e court allo check le senior public prosecutor u tlo hore na ho itsalang ka case ya hae
2: mwana ya saling o shala tharing lo wena re atla ngoreng ya hao re dilata ka bongwe ka bongwe e re ha jwale king ke maikutlo ha ho tsemela mong ya batho ho marandanga re puisano tsa setse ba social media pele ke yanga re ke tse tlokomediswa bohlo kwa kiena
1: Maikutlo a latelang ke a ba mamedi. Milisedi FM kapa SABC News ha ena kabelo.
2: Untetsetsa ho 086-000-3084, 086-000-3084, harelebe madikgetla ho ntate madoda. Dumela ntate.
13: A monna dume mantse wa go hlomphile motswadi ma Afrika Borwa matle dumela. Nna rona ke na ya Dada Morero o ba... ya utla jwalo ka se boletse marona o kopile tshwarelo a ntshitse tlhapa mohlomo ba ai empa ba ai ha re hlomphe bonneteng ba etapele ba rona o re ha ona le kopano ditlhapa tse re di ntsha marona re rwaka ba etapele ba rona e ka se batho bona ka nako e nngwe be ba nkuwa ke maikutlo kapa ke pelo fela o bona o sa ntse a kgutseditse bopi bone empa ke re ho gotle maAfrika Borwa gore ba etapele bane ba re kgutsetse ka ditlhapa empa dikaowa ke rona re le baai o ke utlwela bohloko baetapele ba rona ka dikopano tsa setšhaba o councilara la rona mo madigetla ditlhapa marona maAforika Borwa re emiseng ke a leboa mme waka
2: ga re lebogeng tate madoda re lebe matatiele go ntate dlomo kgotsa ntate
14: mme mantsua le moifopotapodieng ba mamedi go tsone le ka mme mantsua
2: retelekan ntate
14: kete kutlwile o amataba yankanda ya ga ntate zuma mme mantsuanyewe ga e bone kontraka eno e ne gagamono ba taipeng goba go jewe ditšhelete ka o gauwang ka ntle ene taba teng jaaka re patie fela ntate zuma mojono wa gae ono ga bue ka tšhelete ya setšhaba le ena ga a phenye motho eno a o gaileng ga e le o tlo tlamehile gore a tshwarwe ga a tshwarwa ba re nkare o jile tšhelete ngata gagolo o ya ka nna wetsetswa le batho bana ba re gaelang ba dikontraka ba tsebe gore molao o tse o ba emeletse ka morago ke a iteboela mme mantshimo
2: a re leboge re furelele matatiele re le baqwaqwa go ntate letshela dubela ntate
15: Osman Tsewa ka kgaetsedi yaka
2: retelekae ntate
15: Osman Tsewa kenyena ya dikopana tsa setšhaba kgaetsedi yaka maikutlo a fapana wena kgaetsedi yaka e se ka nnete makhanselara a rona a ka lokisa puo le ona nene o tse setšhaba ne neng ga se kwatile kgaetsedi yaka ga ba sa batla gore ba nne ba tšhetšhelele morago ba bua fela le rona re etsa diphoso mare bane ga o gotlisetsa kwampa o lokisa e ba motho a tlile ka ga setšhaba a bua gampe wampa a mo lokisa puo kgaetsedi yaka oba jale ba tla onka gampe ene ka nako e ba ntshang maikutlo ba kwatile na utlwa ba lwanela ntho ya botlhokwa motlakase o ka tlhola ne neng ba lwanela metsi kgaetsedi yaka ene ga o phetise ditshepiso tseo tlamega o di etse wena kgaetsedi yaka jale e se ka re le rona setšhaba re ka lokisa puo mare bane go tsile ne o tse goa dikgethong kgaetsedi yaka ke gona go tlo ba gobe e ka re re ka itukisa le bona ba lokisa ga batla setšhabeng ba seka batla ka mora nako
2: a re leboge ntate letshela ne bile ke nana ke AI artificial intelligence ga ke bona a rogakana ke ra man ba leshano be ba mo entse a rogakane motho yone a the ke nnete ke bone mo a sa kopa tshwarelo gore ka nnete ke ntse phoso ke rogakanne mara ke jara boikarabelo re ya Kimberley go ntate rante ba dumela ntate retele kae ntate
16: ga mona re betapule bona ba tla tlamaya ba ithute go controla le go laola maikutlo a bona poka ke go sebetsana le setšhaba ande setšhaba ke batho ba fapaneng ba bangwe ba ya mo dikopane ba nwele ba bangwe ba ya dikopane ba na le enga ba kwatile empa go le metapele ke nala dikopane le la tshwara na le tla tlame gone ga ile le bua le setšhaba na le bue ka tsela e ya o bona o ya mo setšhabeng o le seriti o le motho e bana motlhomong o ntho o botlhale and o tse mo bisa le setšhama ke ntho e nka go kopa tshwara le poka empa nako e tlang jale ka go le metapele setšhaba poka ithute laola maikutlo a oba tsetilong tshene e tla o beya ka mosing o tla kopana le ba bangwe ba tlatetse ba o beile matsoka boba o treba ba tlatse ba o bolele po ba o setse morago ke a leboa poka
2: a re lebohe ntate rante ba reng ke maikutlo a rometsweng ka di-voice note
17: a dumela mantsheu a dumela a kgona e fame kwa laba jwale South Africa a ne batsho ba dijanamago ga dijanamago ntša tsa setsume ba bona bonateng balula ba santse ba tla di santse ditla tsa bona ke a o jwetsa ke santse ditla a ile ene a ntate rara morero ke mametse maobane utlwile mo ntho tse tsanang tsa di bua tseno e shebile batho bana ka go ba ka odimo mola ga ba bone batho bana ba fatshe mona o hanganga a leboa mme bua le ntate Paul Zola ka mona ka veleleso a di jane maa go ntsha tsa sune
18: a go tsong before a ke poro ka mona ka talently e moivo nna ke tabeng ena ya motho ana a hamole a Jacob Zuma jale motho eno a ikere pele a mo bo dipektere di atla go tloga go etsiwa foundation ya ntlo dipektere di atla di tlo shebana go etsalang go fitlhela ntlo ebe fela e passa jale ga o tlhoa latela melao ya o aga nna ke utlwa ke sa utlwisise ebile jale o ikentse mathateng goba ke mono o lo patala dimilione tse ngata mara mo ga ntlo ena o kutlwa lebiso la e lekgoma mo ke yona ntho e mmakatsang eno ya mmuso wa rona mona Aforika Borwa wa mona o qoso motho wa le mong fela le mo ga ntlo le ena ne a tlamehile a qoso mo ke a leboa moifo dipholo ka mona ka talent le
19: ke a dumedisa Osman Tsewa ke a tshepa tsotlhe di apere siamo nna se yone ke rata go se tlaisa go seng gona ke taba ya ntate Julius Mukhwanazi a ikona ka nnete molao wa rona o tlamehile o itukise motho a ke be a tshwara magotlo a mangata ha kana a ntsa fuwa bo dibeili ho sa bona le go ha ile hantle taba ke eng ho hlakile go motho ona ona ona tle a dietsa

0: Ra rape o mokwena o malala a laotswe ho rafatse ka sehlohong se dika dikweng sa kgwebo le moruo.
1: Re o be se sehlohong ka sa moruo le nanong la makhumane.

0: labuhlanu labuhlanu labuhlanu labuhlanu aye ye labuhlanu tumela tumela tumela tumela hlema mira tsabela tso ya le seri FM la kali bitso ke monono ke twasa ke usela khazang au ke sentse kwa mala ka di atlatse mofuthu ta go breakfast show the biggest breakfast show kapina monate lona ba ratang o phela mohlaping wa Jesu ke se chaba ai un hotela yona ha monate na mamira tsabeletso ya le sedi au le jena hem ke bona ko hopotsa hore ha re kena ka CKM na ba re fela tshehlana au mamira tsabeletso ya le sedi mafelonga na beke ba bang ka nete ba tla kena ka nonge ya lenyalo bona le ntotsenga tatsetsa la mafelonga na beke fela he ere re tle ro ka lona ka mafulufulu ka leno ke ho ama di mamu ifo fele se ke re halo
1: Africa bara so so le fela tsholo le shoma le matsero be di tsara betso so ar fela tso ra ya botselela the biggest body drive ke tla go breakfast show le seria fa ke tenge ke la bahlano ke farasi ba tshojwalo the disco dancer ke bgaga ar be bofle lo regane ya borobo go tla ba bona thiki la bahlano ke le tsatsila go qetela la bekena me ke tsapalo na dubela hle hore lo wena ha ho lo ile go ro sebetsa jwalo manta o fitlela la bahlano wa ikutlwa lo na re ke la bohlano ka jeno motho tla pomola mapamatsa tsikana mabedi mo qibelo le sonta gutle hape ka manta mantse wa le moifo mo sebetso mo tla khaitsi ya ka batla gutla se ba gutla ka manta re tla utlwa se ba tshwagetse tsona DJ Dilotseo ke mgaka Johnny Toteng chapati ke mone utlile le thwasa o teng radio re bane re felletse re tla eng ka ofhlelo re gane ya abo robon chapati le na o teng a ke la kitkacha chapati e ro dumedi se bo swa ka le kae
2: DJ Dilotse
1: DJ Dilotse
0: Hello Chepat
2: DJ Twaza
0: Nice
2: Go shout out to DJ Comrade Jonito
1: Dad Chepat o tsebe mangata haholo wena e sale ko tseba ka Chepat le link le fi
2: Ah wana me ke lona ona le le
1: Sale ituletse Chepat mo
2: e tsale ke
1: Ah nga ke ke a ke zineo le le la o ke zineo
2: o zi le ne ne le la mathongo
1: yo ne le la mathongo
0: ke hopola ra le motho a mathongo
1: no no no motho na ke chapati ke zineo bile ke mathongo
2: e a ke le re ke ke le tsheise
1: e
2: bona le ntho ke tla go melela yona mona ke go meletsong ke mduma ba
1: e
2: a ile ga utlwa ke tsheema
1: e
0: masilela
2: e
0: Hela unza ya rock
2: ah unza fellet
0: mutwa salt and pepper
1: ah fellet
2: unza fellet you are o komela clip engwe ya di podcast mo nanta then nkosi
1: eh ganda ganda
2: ya wala ganda ganda ntata gae
1: eh
2: ba bona mushuma nona ke yana ile ga no tlela ka ntle ma
1: he baile
2: a ga ula ga kwala ka ntle
1: o bua ka zinewo le release yo ka boganda ganda ka sebego ga
0: sebego ha re release yo ka sebego Ai god.
1: Romela Chepat.
2: Yo ta.
0: Elele.
1: Re di a re tsetsa re ya.
3: Sibolla matla a dipidisi tsa Prosidin 4 in 1. Ana o batla sehlaiswa se sireletsa le ho hlokisa mmeli wa hao ka hare. Hore o ikutlwe o phetse hantle dilemong tsohle. Prosidin e tshehetsa bophelo bo botle ka hare. Prosidin ke molekano wa hao ka mehla bophelong bo botle. E sireletsa mmeli wa hao kgahlano le ho tsofala, mahlaba, mahloko a pelo le arthritis. Leka Prosidin ka jeno. Ka tebello ya bophelo bo botle ka moso. E fumaneha kemising tsohle. Hopola, ha isa re Prosidin ha se Prosidin.
4: Yeo he why nanabela ebe tla ba ona ka ba Samsung o keke wa kholwa sello we phumanetse ona XYC plus ho MTN ka 2299 fela re boloka 200 rand we tsametse ha bonolo fela
3: le wena o ka hapa ithekele phone e fika ba ife ho MTN ha accounts mme o ka ikhapela leto ho ya ho magalakang a MTN 8 khona le ipehelo ha accounts fela
5: Lesedi FM ke molelwa Lesedi le o gantsetsa ntsela ka sesotho se monate
6: ke mo tlotlo ka dilotho le ditshomo paletse go godisitse
5: Yehova maikutlo a o beha motjheng o nepahetseng wa puo ya sesotho

0: ipopelatsi se ke itheka morwano le tsa go ba le ra ba mamedi ba thabisa ba ba barata ka molaetsa o monnate le le hlaso la ghetto ya bona ina ta go wa go le se di FM ke molelo hashtag khwatamo
1: Dumela thusa le batho ka ke nna machine Thandekile ke dula Frankfurt ne kopa le khwatse mwaka ka pina ya pule puf pro ofolo le mojo tsa ho re ke mo rata ke mo rata ka le rata e re mama
2: kopela mwaka
3: Hey,
2: ke ba bomwa, ke ba bomwa.
3: Ba motseba mwa.
2: Ke mwa, ke pela mwa. E ba ba bitsa ba lo ka ofe, mwa ka o retse.
3: Hello mwa ka.
2: Ke mwa.
3: Dumela le ka, le kai.
4: Dumela
3: le ka. Ha, e ke a phela o bua le thwasa le batukada o le sedi FM ka kotlulu.
2: Ke mwa.
4: Aibo.
2: Ke
3: mwa.
2: Mwa ka o la le botsa gomme.
3: Re bua le wena o seng hona.
4: Kannete
3: are ai khona robe a radio mwaka o bohlokwa ha ho
2: hey hona le motho a re rumbeng ka kwano motho eno a ntlentle ke ena o etseditseng letsatsi o rumme rona
4: okay
2: utswa ditaba tsa ikitse
1: dimela thosa le batho ka ke nna machine Thandekile ke dula Frankfurt ne kopa le khwatse mwaka ka pina ya pule puf pro ofolo le mojo tsa ho re ke mo rata ke mo rata ka le rata e re mama
3: wa motse ba Thandekile
4: Yo, ke le hakwela tselo ya ka.
3: Bona, o na le dilemo tse ka Thandekile a re romeletse molaetsa tje.
4: Na le mo 17 twasa.
3: Awo, o kena sekolo kae?
4: Ba le se senior secondary school.
3: O grade manko.
4: Ona jalo o grade 9.
3: Re jwetse le bitso la ha o banjwa le o itse fela o mmwaka.
4: Ke nna matshidiso mashinini.
2: Are rojwetsa wa rata haholo fela. Ha jwetse rona fela, o jwetse Afrika Borwa ena ka ofela.
4: Yo, le nna ke morata ka big love hle.
2: Ene pina o kgethetseng yona e monate jwang, e ratwa ke mang?
4: Yeah.
2: Oh my god. No, letsatsi le monate hle mama, letsatsi le monate, o modubedise le yena.
4: Thank you
2: for
4: the
2: support. Thank you for the support.

0: se black.
1: A go tlhalose he ke maemo a fe a leng hore e hlile tabe ya ho apara monochrome e sebetsa ho ona. Nna ke a tseba hore ke rata ka black. Ke rata hape le ka masela a fapaneng. A mmala ona o motsho. Ke maemo a fe ao ho ona hangata. E hleng e sebetsang haholo mme e o hlaisa jwang o batho ba o shebileng.
0: How ya manyalong hangata o tlo fumana hore o ka ya aparea ere kere ha holo creamy ha motho ile ngo ya manyalong ka haibe a ya hona mo lunch mo ke buileng teng and then haibe a ya me kiting ena e long hore o lo kopana le metswalle ka haibe e lego ya di meeting jwa le re tla sheba ha holo ena e long hore ke mala o motho ona ha holo o tlo kena hohle haibe e lego ya di meeting ka pa navy blue o shebe navy blue gray o bo sheba black. So tsona ke ha ile go ya di business meeting ke ha ile go maybe ya banking hona le ho hong ho lo yetsa o lo batla go negotiate ho hong o tla me ho go sheba ha le hantle ba gone ho nka serious o ka apara blue yenu no o apare black eo o apare gray eo jalo ka sheba hore twice ha ile ile go apere suit e leng e black ke nya ho hong batlang le sila le batlang le ba different nyane re kere o tla pass la certain ka hare hempe ha ile ya certain o bo kenya tai ya hao ka ba ebo sa batla o kenya tai ya hao ka kenya fela hempe ya certain o bo apara jacket ya hao o re pants ya hao masila I think a batla a sa tshwane mara a batla a etsa statement ha o hlaha jwale ha ile ile hore he o ya re kere o ya braying o ka ikaparela color ena e leng ho ke olive green kapa o ka apara color ena e leng hore ke military color tseo tse jwalo tseo and then ena e nngwe hape e leng go tlamele re tlhokomele ha e bo batla go ba slim tsatsing leno o batla go sheba le kare o mosesane kapa o batla go sheba le kare o motelele o ka kgetha mebaleng enana e leng gore ke brown chocolate brown o check-e black hape-hape di ka o thusa go sheba lere kere o ya le photoshooting tseo tse jalo tseo di ka o thusa jalo go tsaya fela na wena o ya kae o ka kgetha mmala ofe mara e nngwe le nngwe na le mebala ya teng ga o nke e nngwe le nngwe fela o batla fela o ya apara re kere o ya banking o se o batla o apara e tshweu ga o apare mmala o mosweu o tlo apara e tsena tse dark business meeting.
2: Oh, go na le mebala e tsa motho e ka re motlhomongwe mosesanengyana kapa o ba motelele.
0: Ee o ba motelele e menye e etsa gore ka re o rich re ke re style senana se e leng gore sentse re bua ka sona ke cadase kapa yona twice o apere suit ya gago e black o kentse hempe ya gago e black ka gare o tlo shebagala ile go na le tšhelete ngata
2: hele
0: o na le tšhelete ngata e le gore motho e leng go tlo o bona o le motho wa maemo a godimo ka baka la moaparo ka navy blue ka black le ga o ya mane ga e be e le go ya lunching kapa o ya moketeng e leng gore wa tseba gore ke party naga e leng gore e batla e le formalenyana beige color white dilo bola negotiation bo beige mo ga e be e le gore o tlo ya mo ntho ntse jalo he wa tsa go le kopana mo o ka apara beige eno no he ehlile ga o tlhaga o tlo tlhaela e ka re tlhile o motho a na le tšhelete kapa a na le style gagolo
1: ai ha ngwaneso o hlakile ke tla hle ke dipompe ka jeno ntho tsa ka dinkebetse
0: o na le tsone
1: ai ke tla hle wa bona ka botshong ka mona ga ke bapale jalo ebile ha e ba e teng ntho e ke sa e baleng ko ba le sutu tse ngata fela tse ntsho di a sebetsa sutu tse
0: then o ntse o ibapalela fela ka dihempe tsa
1: gagoe
0: malomonyana e ntse e le botsho boo
1: ngwaneso re lebohile a utlwa mafelo a bekebe ya
0: monate
1: A mina sebele tswala sedi mashuma mabeda na metso mehlano metso tsupelo wa rabu supa kina kwa chepat.
3: Tipo pa le sedi fe la dichi apart.
4: Ole boy DJ bole the boy the disco dance le com regionito. Mama di wa tsebeletso ya le sedi FM moro. Ha ke la hle ma hlo ke mathele ka mane ka lesotho o moteng ka jeno ile fitness fun day. O tla opola he mona mamedi wa ka ke ntho tse ngata tse ba di etsang ka mone ke di aerobics ke bolo ke takofo ba hula ka thapo ba tsamaya e hle tlahlo ho tshebetsa le ka mone ka maseru ka lesotho ntse ke le bona ka mone mafelong a na beke di qala o sane tsena tsa Premier League ke mo machoga eng kana le Limkhokweng a tie ha ile di o di ona e tla isa le dimo le tla se le dinare LCS etankana le Bantu ha ile mzamani ka mqobelo le papadi ya ya o qetela.

0: Amaratso baratso ya le Serie FM rutle di maikutlo a hao ke ana be ke na yo tsamaetse jwa.
1: Dumelang thwasa le batho kara. Bana beso. Ntlhagolo ya ka bekeng enana ke taba ya ntate Julius Mukhwanazi. Go sevua gape ka warrant of arrest. Hodima engwe. Ka nnete ntate o ne a tshwantse a kene o Guinness World of Records book sefapane.
2: Dumela batho kara le Sithwasa. Ai nanta ngizaka ka sihlongi yena. Eish, cheese ke laka cheese ntate. Cheese ha batlo tshintsha khushaba, ntsho wa skisi ha batlo ga ka dibapadi. Se sala e tshintsha khushaba, bo hlokwa ke bofe. Ai, a se fiya ka sihlongi tanda. Ya go sotho. Ndi la matlan plus tesres.
3: Dumela moifo wa ka o gabane thwasa lekara a e lena ntlhagolwa ka lena ka nnete ke mmedi o lephadeng ka nnete mmino wa gae o tla sala ntse o re thabisa ke sepati ka mona ka botshapelo suction danko
4: atake o sepati re ba utlwe bona mogale le sedi fam thubelang. Listen to me. Abmanate boss o sharp joie. Ou
5: le professeur mon momoade.
4: Eh my brother.
5: Eh le gere azul go na le peng o bare ka nyane ka ngalo ya vele go tsena ba le thwasa sna kizi drowa. Are ma khosi. Ha le mo go re dro ya ba isa voice go tsaka ka ngalo ya ngalo.
4: O mo jambile. O mutwile.
0: A wa ukanze.
4: Chapo my brother. A ke tswe tsa itse.
0: O ema ga di tmela.
5: Eh se tswa le khada smolo ke le tsomkhila mlatlo ga di buditsa.
4: Manati boso.
0: Ke le tsa di yak.
5: O tsheng ku ke sambo tsoko ka pontu tsinga mme e di buditse ke di ratang. Ke o tswa tsereng Brown Fisher Airport. Ka popo ka pakaso ya popo e nang le dithethefatshe ke re gao go tswa mme ko re a ba bolaya bana ba ba ba tswalang a ba ba bolaya ba rekisetsa tsona dithethefatshe ke ntshwane gore ga ke na taba ke kgathale ke ngwana mang a se waka empa wa lebala o le motho wa mme ke lona le thusang bana lefatsheng ke lona le ba tswalang mme ba o qeta batla ba semetha bona o tshankaneng ka ntho a na sa tlameha o isa ka go bolaya bana ba batho ba bang ke le ka utlwa mme.
4: Are le boe boso, are le boe ntate, rutle bong ka kwane le Serie FM tumela?
6: Ante ka moifo.
4: Amonate.
6: Eh, ke gana tsho ndi ndi ndi ba hanso ta, na de ka ka ntse metse hanse. Eh, la mo vedi ke tsa clinic. Ne ke ka ke. Ka ba ka taolo na tsela a tlo complaina. Le a se ke se bere ntse hanse, ke ne ke tla ke ra ba ntshisa hanse le te. Beke ya ka e lantala yona ke opela le mpapa la pine mna ke crazy small a tsama le siga wa me rupa ndaka my god is awesome ka jelo lena Usman Siwa a nqetela yona beke ya ka monna ta ntshetsa ne ganat mamiki are re mo funya le mo a rena le mathata a se ka pa sindenzen o iterela ga tu
0: denzen no ile clinic ing efe
6: Marantha clinic.
0: Oh Maranta.
6: Maranta.
4: Go bane le bitswa jwa.
0: Go bitswa Maranta.
6: E fumana location le bitswa Maranta. E bile ke Maranta clinic.
4: Location le o bane le bitswa Maranta lona.
6: Ba tla ra sa le Maranta.
4: Le jwa lona ke location le
0: Maranta. Ke Maranta mo.
6: Bradford mo na sa lo dala pregenting ke Maranta.
4: Le tsho ha ona tsonya na o fetu fetu la ke 2020. Ha ona
0: le ka. Le re ka ga le fambo.
4: Ao.
6: Don ga hot.
4: Ah no are le boe ga itse ya ka.
6: Yo thank you pa.
0: Maranta. Ai ko.
4: Tswa Maranta.
0: Ne man. Ai na le ba ka tse ding no man ne. Abratsabratso ya le Serie FM a ntlo mahlo hora ke ya bo supa ina tsebeletso ke le Serie SABC. Ditaba tsena o ditlisetswa ke Pep boloka nako ha o lefa dikoloto tsa hao ha o ntse o reka. Dingwane moeti wa dibala.

Letsatsi la kajeno le beilwe e le la o qetela la komishini ya dikgetho bakeng sa hore mekga ya dipolotiki e teke lenane la bonkgetheng ba yona pele o dikgetho tsa magotla metse. Mohlanka e moholo wa komishini ya dikgetho Saima Mabolo o re ha ona diphetoho tse tla dumellwa ka mora dihora tse 17 tsa nako e beilweng e le ya o qetela. O qheletse ka thoko ho eketswa ha nako ka le reng seo se ka etswa ha fela ho ena le bonamodi ba makgotla a dinyewe kapa maemo a ka bakang tshoso ya bokgoni ba ho tshwara dikgetho tse lokologileng ebile di hloka leeme.

0: Ayana ke mme ya phathahaneng mafelo a beke a bolela meketjana ya bana go lwantsha sefuba go rekela thando jeta sentse sa sekolo le go phetha mabaka a mang a hae o rata ga gona maqheka a mo bolokelang nako jela ka go fumana dieta tseo tsa sekolo
1: pep e teng bakeng sa seo
0: le go lefa dikoloto sa gae ka nako e le nngwe
1: le seo
0: e seng dikoloto tsa masepala fela empa DSTV le phonium mefuta e fetang 800 ya dikoloto nneso seo a se tlhokang fela ke reference number ya haya pay at kapa easy pay yo like bile tsore pep e bula matsatsi a supileng ka beke bakeng sa go lefa dikoloto ga bonolo o ntse o le tseleng pep e teng bakeng sa seo
2: Breakfast. Kamele tsogile se di FM tsa breakfast show ke na kwa re re kopane le Dr. Thabisa Matla. Hi wa chisa mogotsi. A ke tsebe hore na o bapalla meeting ha kae? Fela ke a tseba hore nna jwanka pa jwang ke tshwanela hore ha bedi ka letsatsi tshwantse ke poto bane. A ikona tla le ntotse tshwantse ke di tlotse.
3: Matla Dr. Matla ga le mele ena ya ha bedi ka letsatsi.
2: Ka di wena o ya ha kae ka di?
3: O a kena wa.
2: Meeting. O a kena o tswa ha kae?
3: Hangwe. Dr. Matla le kae?
4: Ke
3: tlo mo kae ba tsara. A re
4: khale mele tho sa o senya metsi. Ka ka ka o tsapa ha ngata ka letsatsi. Ke bile ha ho ne pa he tsuno o no tshanela hore bonyana a tsapa ha be dinga ha ga go. Beke.
5: Eh thasa le kana re le batho ba tsaba metsi ke mathata. Ba nkile monyetla o tlo hlapua o a.

0: wa breakfast show listen the FM you live.
1: Hey, if you feel na kwa ninta te ya. Ya ha ke tle ho sna deposit.
2: Da.
3: Na, o no ntso. Ah, o tla ring cause.
1: Ba go tla re.
3: Bo, ba sa botsa.
2: Hai, la limo ke sa yi.
3: Motho ka wena are e karase e a o simona no mane. Wa tseba are a re tseng
2: setswalle. O ska
3: tla no sele.
1: Ba tjural ba re.
3: Se
1: ka ba re relationship.
2: Se ka ba mpisa o sele chalet.
3: O tlo e builder. Le motse hlan.
2: Ha o se ba.
1: O le motse hlan. O tla hangwe ke. Ke wa need.
3: Ha ke tsa wa nyamalla empa a bitse o mong a mo ka challenge
2: 800,000.
1: Ke hit and run.
3: Ke e ke.
1: O mo etsetsa yona a e ka. A mo ra ka ha sa jimme hantle wa usi. Mame di re bua ka batho ba na ba leng hore ba bitsa di bini le batho ba tse ba hala meketeng ya bona. Re bua ka tabatsa di tifo. Jwale ke na kwa teng o twa beketang ke tshela nang ka metsi a tla ga patalana. Batho ba tseba hore value ya bona e jwang ba tse ge a di bona
3: e
1: jwang
3: e
2: jwang batho ba AKA hona le mo ana charge 250
3: yeah
2: 250
1: oh ne ke go ebe ha
2: 250
1: tao mame tao
2: 250 tao mame e no no fasho yen o na o fa ka nete o tao fa
1: na tla le microphone wa no mo tshintsha
2: le nna wa tseba ga ke
1: Fela
2: zonke o tla o fashu.
3: Ene ba mufa.
1: Tla o fashu.
2: E ke 450 ka itse ya.
3: Ene ba mufa yo.
1: Na ke hopola se jaba. A dutsi mo. A re ha ona show ya e thabelang jwa lokao kena line up ng lezo.
2: Lezo. O bane wa tsiba.
1: Wa tsiba o bane. A re wa tsiba o tlo gona.
3: A ke re o shana ka yena.
1: O tlo gona. A re two. Le hotel e ke lo dula ho yona.
2: Ke a tsiba.
1: Ke a tsiba ke a mang. Ke a mang no bono. Se fofane se ke lo se palama. Are ka

0: FIFA Intercontinental Cup hore ba hape mohope ona o thweng ke Challenge Cup. Papadi ena e tla bapallwa ka mona ka Loftus Versfeld skoding pate tabadin tinne. Mme ba tla hlola mono ba tla kopana jwalo le PSG ha kgwedi yane ya Tshitwe ka December ha e hlola matsatsi a le 16 hore he ba tla ba hape mohope ona wa FIFA Intercontinental Cup. E santse e metso ke dipapadi tse maatla Mamelodi Sundowns mamedi wa ka. Mme re tla bona motlhomonge papadi tseno e tla ba le lehlonona la gore e tle e tswelelele, empa he re tla bona le mafelong a na a beke dipapading tseno tse tlang go di bapala tsa MTN 8 rona go fela go na le go gongwe he bang go ka etsagala. O se ka lebala he mafelong a na a beke mamedi ke itse dintho di teng ntho di a etsagala tse mmalwa. Papading ena ya rugby mme ga re tsebe ga gona e be metsotsong ene mmedi re saletseng banna ga re ka ra fumana mongadi rene re tla re kgona gore meme le ena ntle le mone ka mane ka Lesotho di a etsala ka Bambatha Stadium mo teng ge re fumana gore go tla ba le fun walk gona ka mono ka Lesotho o be le gape Taco 4 ke mane mo ba hulanang jalo ka thapo gore ba bona rena e be setlhopha se matla ke sefeng. Ke ne ke batla gore e santse ke le gona ka mono ka Maseru ka Lesotho ke tle ko gopotsa fela gorena e be di tla gagathana jwa mafelong a na a beke go Premier League. Ya bapala Premier League mme ga re lekole ka pejana fela gorena Premier League ya Lesotho e eme jwa mafelong a na a beke ka Mokabelo. Ke itse setlhopha sane sa Machoga seng kana jalo le Limcock Wing. Ha e le diodi yona e tla botsana dipotso le dinare e re LCS e nkane le Bantu. Ha e le Mzamane e tobane dijalo le Villa Football Club. Ka Sontaga Majanja e tla nkana le Dijabatho. Athe Members yona e botsane dipotso tse maatla le LDF. Manonyane e nkane jalo le Difofane. Matlama e tla phetela letsatsi e ka o bapala jalo le LMPS Football Club. Ke ka mo khontho le leng ka teng he ka mane ka Lesotho mamedi o ska le bala he papa di teng e kholo Cape Town mafelong ana beke ke yona ne kitse mo hlomo ha ntho tsa ka ne di tsamaile hantle tabe re buile jwalo le Renier mo ile hore ke papa di yane ya rugby mo di Springbok di nka papa di ya bobedi kgatlano le New Zealand o tla hopola beke nye fitileng ba ile ba re shashara empa he ka mo khontho di leng ka teng beke nyana mamedi wa ka ke na le tshepo e tiling ya hore banna bana ba eso ba tla e hlana ka ba tla hle ba lona yona ya khumamelo ya sedula matsopong empa he tseno le tseding ke tla boela go thisimelletsa tsona hape tsunyane ma shambina na mitso e tlhamotseletso pele ho rayane ya borobong ke a nyamela
1: botaka fumana super sized savings spa matsatsi a mane fela fumana 900 gram bokoma Weetbix ka 49.99 o boloka 15 randa kapa 200 gram Nescafe classic coffee jar kapa 230 gram refill ntle le decaf ka 119.99 o boloka 29 randa. Ditheko tsena di fumana ha o fihlela la 30 August ha thepa e sa le teng. Spa fela ho na le dipehelo.
2: Ebang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E kapa di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa beili ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Mamme formula ya kajeno ke ena. 1 lesea times 3 ho hweletsa hampe divided by 0 boroko plus 1 smooth sefahlo. Ho equals ho tjhentjha diaparo tse pedi pele ho thapama. Jwale Ackermans o fa diromba tse tharo tsa masea sa 100% cotton ka 120 rand. Ha se monyetla ke sesolohadi ho ba plus mo fela. Kenyeletsa lesena. Lesea la selemo le kgutlile ka meputso ya 150,000 rand. Etela Ackermans.co.za ho kenela. Ackermans e rarolwa mamme le sa se letsatsi. Ho na le dipehelo.
4: Amara tsebretswale se di ntse gana le summary ka le he tla metsotsungena e le shumela metsorobedi pele ho ra ya brobedi tha khoa breakfast show re teng re sentse re streama ka nete mona ho ho le sedi fm ke a bona hona le batho ba ameileng ba re ke re ba ruti ba charge ha ke a tshujwalo ke itse ba ruti ha ba charge ka ba ka tshoka re nna le ha ke mengwa dikirekeng ha ke charge empa di tseho tsa ho tsamaya tshwantse kireke e di ja
5: ba go ba ruti ba etsa jang ba charge jang
4: ba ruti ba charge ba
5: ba wena o reng
4: ke ba e ba re nna kire ha dikireke di mema mo ruti a itseng mo ruti eo pele atla o a ba charge o ba romela quotation
5: a wa tshojwa
4: jwale ha ke a tshojwa ke re ba ruti ha ba
5: a wa tshojwa
4: ha ba romela quotation hangata ba ruti
5: a wa tshojwa
4: le kireke ha e ba leboa hore ne ba tlile e ba fa ntwe bitswang honorarium Joale dikireke di tshwanela o tseba hore honorarium o tshwantse e gone hore e anele go tsamaya budulo le dijo tsa morutieng empa nna ke ka go ke sa tsamaya ke ya go dikireke ntsenga tonchepe o ntshebe ha ke mengwe dikireke empa
5: empa nna
4: mo jaifo
5: empa nna
4: mo jaifo
5: o ke re ke ga o charge o bitsa ke mo bitse mo bitse mo
6: empa
4: nna ke ke bitse
6: empa ke yo ntho e
5: mo bitse ke
4: ke meloya
5: o bitse ke
6: empa kana ke mo tsaka keng
5: hore
6: rona rona mo tumeling
4: rena tumelong
6: tumelong rena le mogwa hore re re motho ka hore remote tumelong
5: yeah
6: o tla tla ka leula mohlong Jehova o teng motsamaisi
4: ha ba mo lebo abile ba mo opela
6: matso
4: e ka re matswana ata o palamisa kolo ya Elia a o isa
5: yona ye o yona o buang ka yona ye nna ke motho a tsamang dikolo haholo maro ka skete dikolo tsena
4: no
5: tsamaya mahala ka kolo ya fela o ka se dikete ka ofela
4: e jwalo kana
5: go tlile o gonne go ya botshabelo mara o gonne go tla ho rona Rustenburg
4: empa potso ke ena ke kopa o botse botshabelo One ba patetse bokae ho ba le dikolo nna dikolo di a pata ha re tla o tsone
5: o tlotsa maka enjwa
4: ha e empa ere ke
5: lukisa
4: dikolo ntsengata ka nnete motho ikela mahala o batla ho lo thusa ha re bue nnete
5: ha ba o batla
4: empa ha ba mpatlela se itse
5: ba o bitsa le Johannesburg emgotsi o tlotsa maka eng o lo fitla jwa mo
6: ha re na chelete kana tlo no bona hore
4: dikolo tsa rona mo
6: ka hona letho
4: skabitsa
6: le gate tsa rona ha di sebetse le matichere a rona mo ene no bona ke ntutukeng matichere a batla hore wena o tle o tloetsa ntwe itseng sekolo o ipotsa hore ha ile re ka nnete re gathalla bana ba go bana re santse di ponto re palamisa motho o tlo re tswala molemo
4: a palame fe go ro go di tseo tsa ho palama
5: ha o patale booking fee
4: ha o sa patale booking fee
5: o ka se go
6: wena pala o
5: fitlise fe
4: dikolo di gas go
6: 100 tao
4: wa utla o tla 100 tao sekolo seo se tloka 100 tao donation
5: fitlise fe go bana tse ha o fiwa na samari ha ke le haye mohlo mong ke le blomo ke le botshabelo
4: eh o khona
5: wa khona o kena bonana ma ka pelinyana o kena o kena mahala o mo wa bona
4: ke ha ke le bitswa ke sentinel wa bona e kwa ke mo ke kene sekolote ke tsela ya ka
5: ke mo mogotsi wa ka ke welcome ke a khona hore ka kena mona ka kena mona ka kena fela o tlo mpitsa ke le mo hore o nkisa 500 kilometers ka nnete la o ka thubanna
6: re a ira ka ba ile lo re
4: hara re tsaka kopano ya union
6: mme ha re na botsa ha re hanelane
5: sa ba go le kgwedi fela ne ka jeno ka pa ge kgolane go kgolwa le mo se ke botsa thwasa ke
4: kena ne
5: ha se le ke go kgwedi fela manta o no sana le ba e kenye ke a weekend tema
6: o no ke bula ke re o tla ke tla
5: ena ya ya
6: ba ba SMS
5: ha o ke
4: nne ha re tholeng ka manta
5: ya e khona mana sa ba ga fela manta ha je kgwedi bolo ka le la bohlano re ya weekend age o no sana hane ba be bohlalenyana ba hle ba o kenye tsona ka la bohlano ba weekend tema ba ka manga
4: a le tlo tla mosebetsing
6: ka manta ha ke ka manta ke fitla santse ke a di more How na ya transport?
4: Ha le tlo fihla mosebetsing ka manta.
5: Ba re fa le ona fa manta.
4: Eh.
6: Ka pa.
4: Ba le thusa ka.
5: Ba ka mangata mafelo a beke.
6: Ma ba ka bona a tsa ngore re se ka ra tla mang ka manta.
5: O sa setse letsatsi la manta ha fela. Ba sa itswagetse.
4: Hona le motho a feletseng ke mosebetsi a khotse ka labohlano.
5: Manta ka sala letse.
4: Ka manta ha mosebetsi ke ha o fedile.
6: Manta.
4: A ro ha ke sitse fela.
6: Hai.
4: Ka manta. Mosebetsi
6: ka
4: ofedi.
6: Ha re ka khona ka la bohlano.
5: Yeah.
4: Ne ba tla khola ka mantsa.
5: Ke dala re tla tlhomela namba. Ai, sama. Mafelo beke a monati mo khotsi wa ka o ka mafelo ka beke.
6: mafilong a be ke go Empress Palace
5: agala hlele
4: so Empress
6: ya Empress Palace ga jeno
5: yes
6: ka o sane ke tla be ke le
5: skatsa ba o charge mo
6: ai a bona no ling a heal
5: skatsa ba ba sa go ya ba go
4: ba go melle fela bo sheba
5: kwa bo sheba kwa
6: bo sheba sheba ka matlo
5: ba sa go sheba
4: ka matlo ha ka ba sheba ka matlo o tla ba ha o hela
5: Saba ba sheba ka ba go ka re ka ba di le mo Saba re ba fela ba ka ba da tiburu aka
6: la ke le bomina
5: DJ Twasa in the

0: letsatsi la rona la tswalo le maemong a lwana a koleileng ka di major birthday deals tse jalo ka di 400 gram tsenne tsa cool baked beans and tomato sauce ka 58 randa le di 2 liter dife kapa dife tse pedi tsa dinomaphodi tsa spaletta kapa twist ka 30 randa fela di fumane ho fihlela ka di 6 tsa September keteka major league birthday ya rona ha Shoprite fela.
1: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di-plan tsa rona di thekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Mme, tjhelete ena e santi kana. Ke kopa re akhamentse.
3: Le nna ke nana jwalo. Ba le disolo tsa lehlabula jwalo ka di-tisa bana tse tharo ka 100 rand fela. Ha ke sebedisa account ya ka ya akhamentse, re ka ikhapela diphaso tse ntjha tsa lehlabula tsa lelapa ka ofela tsa boleng ba 20,000 rand.
2: Le tsantate, wa di hloka.
4: Reka ka account ya hao ya akhamentse mme o ka ikhapela diphaso tsa lelapa ka ofela tsa boleng ba 20,000 rand. Ha akhamentse fela, ho na le dipehelo.
5: O tseba pale e tshwanang le ya hae. Ngwanana ya sebetsang ka thata, yana le ntoro e kgolo. Toro ya hae ke ho aha kgwebo ya hae ya disaluni. Na ebe o tla fumana tjhelete ya ho qala. Ha ho hlokahale hore o emele dikgwedi ho tseba. Deal or no deal South Africa ke moo maphelo a ka fetohang ka pele fela. E ka ba 1 randa kapa 250,000 randa. Qeto e le nngwe, motsotso o le mong. Ntho e nngwe le nngwe e ka fetoha. Sohle di etsahala ka nako ya nnete. O seke wa fetwa ke deal or no deal South Africa. Ho tloha ka Mantaha ho isa Labohlano ka metsotso e 30 ka morao ho ya bosupa mantsiboya ho SABC2.

Ere ke o lebohe thwasa mo mamedi dumela. Tebello ke o re rakgwebo Joe Ferrari Sebanyoni o ile ote ka bopaki ka pela komishini ya matlanga e dutseng Pretoria hoseng hona. Sebanyoni o qoswa ka o tsamaisa kgwebo ya ho nka tjhelete ka tshoso ho fumana le ho boloka tjhelete ka bolotsana a pata mohlodi wa yona. Ditlelo o dikuma hore o ile a qobella mohlanka wa phethatso wa merafo ho lefa tjhelete e fetang dimilione tse 2.2 ka tsela e semolaong e le tjhelete ya tshireletso. Hlooho ya mehleng ya lekala la Hawks Dr. Godfrey Lebeya e tekile bopaki ba yona maobane. E latotse hore e tseba moqosuwa wa polao Katiso KT Molefe kapa ho itshunya ka letsholong la sepolesa le bileng ntlong ya Molefe e Sandton Johannesburg ka kgwedi ya Tshitwe selemong sa 2024. Lebeya o tla boela hlalela ka pela komishene ka letsatsi leo e leng gona le tlilo phatlhalatswa. Ha jwale re lekola tse amanang le dikgetho.

0: na go ntsa tlhelwa bophelong mohau e ka ba matsidiso a maholo go wena wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di seha di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatse di forum SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Reka pakana ya ditshe pedi ho tloha ka 89.95. Tsa bana ba dikgwedi tse tharo ho isa ho ba dilemo tse robong. Ackermans fela.
2: Johannesburg, motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata. Fumanang lesedi FM le

0: wa mahala tota ba sa di tsedi ntlatse o ke be gona le pheto go eto na mo motsamekong so ke a solo fela gore dilo tse dintsi di bakantswe gore na le kgobalo mo go Cheston Colby me Hooker o tsena mo mannong a gagwe and tse dingwe di santse di siame ke fela dipheto go tseo tsa scrum half le fly half tse di diragalang ka Raina go tsenang le Pollard o tsenang gore kgone e nne ka pela fo moraga ga sa kanalang kope le tse dingwe tota ga se dipheto tse di kalo-kalo ke fela gore ga siam thata kolis a le mo stopeng e ka fetola dilo tse dintsi.
1: Re ne ra qetele nna le wena ka pejana o bona gore papa di e re tla e hlola re le di Springbok ka patshe
0: ke bona e le one motshameko o re tlo boelang mo gone o re tlo ipusetsang gore mathata a na a diragala ko Ellis Park ke a feng go tshwana fela le gane re tshameka ko Eden Park mo jareng e fetileng me re latela bone ko Wellington and ko Wellington ke ga setlhopha sa Aforika Borwa tsa se boeletsa dilo tse ne di diragala so nna ke nagana gore Aforika Borwa e ka kgotsa mollo me ya fa banna bana ba New Zealand e thupa mo motshamekong ono.
1: Re ne re rako le boagolo o be le mafelo a beke a monate ngwane lesego tla boela re bua gape le wena ka bekeng e tlang.
0: Ke go leboga go mena ga ne tlhelelake
1: ke kamoso mamele ke ena Rene re swara tsene re bua le ena ge papadinyana ya rugby gore pheto o di entse ra se Rasmus o bone le batlhankana le bona ba tsho ba ra ka nete re bone gona go etsalang ga re dikotšhele ka matha ka tsena tsa Curry Cup ka jeno Lions e nkana jwale le Stormers ha le Sharks e nkana le Blue Bullet a theka Moqebelo Pumas e tlaisano di mo letlase le Cheetahs papadi ya Sontaga e leng ya go qetela ke mo buelang tetlabeng kana jwalo le Griquas mamedi wa tshebeletso le Serie FM o be le mafelo a beke ya monate a tlhoke tshitiso o dulong tse o bolokegile o fitlhele be re kopana gape nakong e tlang mme re tshwa jwalo bane re tshepetse go mogautla re jara le bana bana beso re tlhaentse re feleletse ka manta wa beke e tlang o be le mafelo a beke ya monate a tlhoke tshitiso ke ota
2: chapat
1: the disco dancer cheme
2: e walla ntate den nkosi mona ma a walla ntate den nkosi e ngwana a fitlagetse tsa moferefere ba
1: ne ke jwetsa mdoki re mara ntate nkosi ke mogatela ntho e leng o ipuetse fela nnete
2: a ipuela nnete a re moshimane ona mdu a re ntsha
3: gamea
2: re gatse belobi
3: o le ko o gibela pesweni Oho, palama ga udimane.
2: E pela le ntate. A re batho ba ba le ba.
1: A re batho ba ba le ba la gula fika se ya mola ga a re fella lona le fella mo.
2: Lona le fella mola mo. A re le tseke re ba ba le ke tlo hopotsa wa tsama. O no bua le a butwa baseball o maoba.
1: Eh.
2: Ai khona buye ba monate ga ka dihlano ya ba pala. Tseke re ke o fota wa ke. Ka le ba ka dihlano tate di japa.
3: Wena. Wena o tsaya dihlano.
1: Ma wa tsaba e ngatlile kang se ya dihlano.
2: Eh.
1: Gore monna yena ke monna wa mokhala.
2: Oh!
1: Eh.
2: Ai kutlile ampai ke kutlile tswa monate ga ka dihlano.
3: Ka
2: dihlano. Ya baseball. Ya ba ka dihlano. A ona iteka chepate ka nnete.
1: Ha ho ho.
2: Ah, ona lwana.
1: Eh, o latela go bua Afrikaans ke mpua ka dikaka.
2: No, no, no, ona lwana. Fela go kutlile ke ratile ya dihlano ke re ka ke ha ya ka dihlano le nna mono. Tsa le tsa tse re fitse. Tsa tse re fitse ka dihlano. O tla ba ho. Ba
1: sa ke ga ba la i uta ntse.
3: Ai ke utlile ka ke utlile ka
2: nne. Ka dihlano. Ya.
1: Ah, ka dihlano mo ya ka dihlano ba.
2: Ka dihlano re tla kopana ka dihlano ngane se re bone re tsa ba. Ah, fela o na lwana chepa. Wa se ba pua ha se ya hawa se ya hawa but.
1: Ah, ka nne ya se ya hawa se ya hawa.
3: Fela le ha u ite ka wa utlwa ha.
1: Wa utlwa gale ke tsena ke ga ntsha tshe ke la ka moela bona re ni rona jwale re bua le ena Sesotho le Setswana empa ke mo Afrika nne
2: mme baba ke bile nna ke rata ba tjena ha holo a le le mesela ha wena chepat re tla nne re mo lukise mane o satla o satseba fela batho ba bang jwalo ka nna nna gale ke le ka Johannesburg ka mona fela ntse ke tshaba o bua seZulu ha ra batho le hana jwalo bane ke a tseba ke matha nna ke utlwa o sotla monate twa nna se a hana ke motho wa ka dihlano le nna ai se hana se a
3: nna seZulu sa ka se a phuma se phuma ka seZulu se tswa se a pere se a namarena fela wa seZulu
1: seZulu
3: seZulu ha monate je o tswana le Afrikaans ya
2: teng ha ke la se ya hali ha ke khone ho bua seZulu batho ba nshebile ke sentse ke tseba hore ha e tlo ba mathata jwale ke a motlompa monna eno ka leleme la Afrikaans ya re ke a bua bane ke tlo bua Sesotho
1: ka nnete wa tseba ile ka utlwa a tlhika nthabisitse ka nnete bona le yena Reni ra bua ba mamedi ba gona ba mutlwa.
3: Reni ru ska mo balla Reni ri o ruta ma teachers a Setswana Setswana
1: ei
3: ka mogo a leng kotsi ka o ruta ma teacher a Setswana Setswana yena o ska mo balla ge sa mmalla
2: jwale tse ke re tlo bua le ntate mohanke re bone re kenya kae ka dihlalo ke utlwile ke rata gore ha e khona etswa monate gore ha e khona se re tla kopana ka dihlalo ngwana chapati ba pele ba ka monate
1: a be jwalo ba nami
2: shebele botse se bile botse tso re bile jwalo re ka borobo smosh o tega ke ke
3: ke tem papa
2: wa re mtwana wa re mtwana
3: ha lo smosh ha no ke di hlalo
2: no di hlalo di hlalo ntholitse e sa lo go qetela mali mo ne re ja monate en thoma imvelo safari
3: lo ke like ya khutlela hana jwale tshe
2: o khutlela imvelo a lona fela le ka go bala metsetse kgolo le satla le
3: tla
2: ba tla ipeta pita
3: mpama ya ne ya bethe ya mpitsa
2: ha e a khaitsela ka sebaka se setle ka nnete seno no hey sa lo go qetela ka mono wena se bo
3: eh ri itshella ha monnate ri rutwa taba tse monnate ho le monnate man
2: a ho le monnate a ho le wena khaitsela ya ka re ya mafelo nga beke ke la bohlano ka jeno mo mamedi le beleng ditaya lenaneo
3: ke lebile ha holo bana beso ba me diskhutlane tsa rona sa boithabiso ka jeno re tlo bua le Thato Honey Stalls ke yena moeti wa rona e re tlo buisanang le yena ho tsa bophelo ba me di tlo sheba rona e be ngwana ka tsara ke mafua feng e banga sa hlabelo di ente tsohle tse feletseng a gore mamedi jalo kha ile mafelo a beke ke a tseba hore re tla ya meketeng e mengata e fapaneng ka tsona re ke re tlo sheba moralo wa baby shower ke lebile bana beso
2: Seba Charles le boya holo hlaga le boya mabedi tlo go hopotsa le eto la rona la Bali huntso o le jwalo fela ke batla go hopotsa ba mamedi ba ileng hore ha ba so qete go patala wa hopola hona le ba ileng ba belet ba beletsa sebaka fela jwalo wena mamedi ha ba o emongwa ba mamedi ba tla nka karolo le ton la la rona la Bali le nembana kgwedi ka di 31 tsa October ga tsa mae jwalo ka kopo hopola hore tefo ya hao ya o qetela ya tshelete e saletse morao e tshwanetse le fuwa ka la 31 part 2026 ke manta ona ona etsa bonnete ba hore manta ona ona o hlo kwale le baka leno etsa bonnete ba hore sebaka sa house se bulekehile ka o etsa tefo pele o letsatsi la o qetela ka kopo letsatsi la o qetela ke di 31 tsa part 2026 manta e re yang wona o ro qobe jwalo ho lahlelwa jwalo ke monyetlona o ikgethang wa leto le lena la ho leba ka mane ka Bali jwale go bane batho ba bangata ba ileng hore ba moleng hore ba tsamaye ho le rona ho leba ka mane ka Bali etsa bonnete ba ho lahlelwa ke monyetlona o bane jwalo le kontraka ya hlalosa hore ha o sa patale ka o tshelete felletseng ho tla etsa lang ka ina we patetseng mme ho tla kenywa motho e mong ha re batle e be e fihle mo di 31 qetella wa tseba ho rosetse ka bokae qetella taba tsa ha hopola letsatsi la ho qetela la tefo ba ke sale to lena la Bali ke la 31 part 2026 manta e re yang hona
4: lesedi FM ke molelo ha so e tlukubisa ntjantjello ha ba so

0: Sabela so ke le sedi FM Tahoa Breakfast Show. Amma mira sabela tswala sedi tsa opola hle hore leto la Bali la le sedi FM ke sold out. Rona re tsejwa ka tsejwalo. Ke bua jwalo ka tsabela tswana le sedi FM. Tsa tsame tsotso e medi e pelo hora ya brobong e ba onke tika tsatsela o latswa lo hle. Jwalo ka junior wa nyako. Re re wena happy birthday. A ke tswa mona le nna ka nnete ke menana le mehlala ke le baka mane ka Center City ka Imvelo Lodge. Ano o tla bo tshwere di gautse kgolo ka mono tsa o tlotla ma teacher Dr. Mamiki Maboya ka nnete o tla ba a tlotla ma teacher ipa botseng ka magabane ke thabetsa holo ho ba ba teng mo keteng o no lo bona a le ka nnete ke galla hore ke kiteke ma teacher ka tsela ena le
1: nna ha kha tsela ka re sepe mo sebetsi o tla tsa mahantle ke a tseba o lo tsa mahantle ka se bakeng se se tle seno sa impelo impelo sa fa
0: ke le mo ne mega ftile beke
1: ke ftile kha tsela ka ke le so bile o ipheta fela ke yona thole re bua re tshoge ka nnete ha ke makale ha o ya mesebetsi tsena ka mone ke se baka se se tle se tswanetse se sebediswe mesebetsi ko wena o so tla ba bontsha ka mo wena o so tsiba dikhona
0: ya kha tsela ya
1: ka le tla lahlea le tla ka mona potang ka mo.
0: E se kae ka re chef? Chef ke tla poster, ke tla poster. Di jo tsa ne tsa tsa mantsibu ya tse ke dikopana.
1: Ke.
0: I tell you why ke nna la o ka etsa nna fela.
1: Ke tla di khona. Afrika bora ba fela be ka be ya monate man, ma fela be ka be ya monate, nate nate nate. Hey so ntla be ke le ka mane ka Northwest ka la ka Stilfontein ka taka mo luka sonta ha kutile ba mamedi ba le sedi ba bangata hampe hona ka taka mo luka sonta sena ka mo luka Stilfontein Northwest buko ni bupirima Afrika bora ba fela be ka be ya monate June o hole mfana ka mano bone tse ngata di le montate mo di mo boloke o be le chelete enga out on fire na ha hola o be le chelete enga out o fan na mpa
0: o yemele nna o so nyala mshimana ka ke tla o jwetsa na o nyala
1: yes
0: ke nna tla o jwetsa
1: yes boy Afrika bora ma fela be ka be ha be a monate o tsona mkaka se bidi se ke betse ile tore
0: amara tsabela tsala se di FM le nna ke la ka le ke mono no kubai antla di mahlo ora ke ya borobong ena tsabela tso ke le sedi wa SABC di engwane moeti o balata batsena

Mamedi ne ke onketse Lennon Rich are I call it love e le shumele metso e mine ka mora hora ya borobong me mamedi are ke re tlo sheba hore na nna le wena re tlo tsa maya jwang metsosong mo gatleng ona wa rona wa pele wa lenaneo la itlabolle mamedi re tla ke re tlo fumana senwelo sa tumelo ha re fitla mane metsosong e mashume ya mararo ka mora hora ya borobong mme metsosong e mashume a mabedi ana le metso e mehlano pele re fitla horeng ya leshome mamedi tla ke re tlo kena papadinyane ya rona eo re ratang mme ka jeno mamedi re tlo kena ho ena ya metsotswana e leshome kapa o tswile papading o re fa karabo ya hao ka metsotswana e leshome fela mme mamedi e ke tla nka ke kgola ba mamedi ba bararo ba bane ke utlwa rona e be batla kgona wa raba dipotso seo ke tlo ba botsang tsona ka metsotswana eo e leshome athi re fitla mane metsotsong e leshome le metso mehlano pele re fitla horeng ya leshome o teng ragadi wa bana ragadi Pulane Maselwa ka lenaneo la bana la tsohang mme le hona mono he mamedi o ntse o na le dipale tse monate tseo bana ba ka ithutang ka tsona haholo di Christian mo ke a tseba hore ka nako eo le sense le ba buleletse mamedi ke le ka utlwa hore ao ebile mo sona le di wireless tse nyenyana tse bewang di classeng tsa bona mona hore hana ko ena e fihle ba tla ba mamele pale ya bona re ya le bohahle ha re tsweleng pele hore bana ba rona re ba hodise ka tsela eo batla ho tla bang bo bebe hore ba ithute dintho ha misoso hore nya le shume re tla fumana ditaba he mamedi ka mora hore ya le shume ke tla o fa hore na mogatlhelong wa bobedi nna le wena re tlo tsamaya jwang ne ke re kofe ho bona wa pele fela hore na nna le wena re tlo tsamaya jwang mamedi lefatshe ka bophara hey batho ba sithabetse maikutlo ka lifula mama Dolly Parton o bathong a nkhono Dolly ka botle bohle ba hae mamedi ka e motho no lwanne mamedi minong motiona o lwanne ha se sibini fela ebile motiona o tla hopola hore ke ektara ha se ektara fela ebile ke mmagwebo e moholo haholo o lwanne haholo mamedi batho ba bangata ke bone sebile baetsa kapa ke motlae ha ke tsebe motho molemo mamedi ha bua ka Dolly Parton o sansa hlaisa sifuba sena sa hae se setle sa neng a lwanela hore sebe setle ka dinako tsohle e ne le mme kapa mosadi ya ratang botle ka tsela e makatsang e le shume le metsi tsiletse metsotso ka mora hora ya borobo Beyonce, Love on Top.

0: pela hao ha se mosi fela ke le botla le titaneng le ka thibela mpono ya hao ka botlalo mme la be ha bophelo ba hao kotsing o se ke wa ganna o kena mosing o tswa molong wa hlaha o tshela mmila o moholo ka baka la pono e fokolang o ka hloleha ho bona makoloi a emeng ho fihlela e se ile morao haholo emisa go le ya hao ka polokeho gantsa mabone a temoso mme o eme ho fihlela ho bolokeile ho tswela pele ka leeto la hao Kato e nepahetseng e ka pholosa maphelo a mangata go kenyeletswa le ba hao bona mme o bona hale mariheng ana molaetsa ona o utlisetswa ke lefapha la naga la dipalangwang
1: nna o a tseba gore gobaneng ausbabra a opelwa ke tlhogo ke kgotso thakalane la dj ya ka ofising dikopanong ba botsa gore o bapala jwang mmino o mona dj empa a sa kgone go etsa content calendar hehei o thata man me ausbabra wa batho shem o dula gaufi le speakara sa ka ofising ga jwale e se e le yena promotara ya kgotso ache banna ga mesebetsi ya batho ba bang e o opisa tlhogo e fumanele mashesha gore mahlaba a fetoge maatla 10 pain into power fumana grandpa sefodi sa mahlaba se e potlakang grandpa the fast effective pain relief
2: ke nako ya labohlano wa jackpot ya loto labohlano ona o ka ba monyetleng wa ho hapa jackpot ya loto e lekanyeditsweng ba medi ho 34 million rand ena ke tshelete mo medi e ka fetolang bophelo ba hang hang 34 million rand Shebella ke tsahalo ya uhulwa ha nomoro sa loto ka kotloloho la bohlano lena ka hora ya borobo mantsibua ho SABC me o ka ba emong wa boradi milione ba latelang ba Afrika Borwa ya mmamedihle ke ri wena lotho ya naha dipapadi tsengata menyetla e mengata di milione tsengata papa di bapadi di tshwanetse ho ba dilemo tse 18 ka pa ho feta bapala ka boikarabelo National Lottery e tsamaiswa ka molao ke sizekaya
3: ke rata

e kopana le nna le wena o le mosadi ya tsamaya nkereke o le mosadi ya tsamaya merapelo empa go teng batho ba reng ga o tsholela go Jehova ba nka gore o tauwe gobane tsotlhe tseo di etsang ga o ba bolelele tsona o le kunutu le morena wa gago o tlwa mosadi enwa ga a bolelela eng o re tsheya ka tawa empa ke mosadi ya pelo botlhoko e mo mamedi ya rategang le o seng gona go teng basadi ba pelo di botlhoko ee tshebeletso ena e kopana le nna le wena o keleketla dikeledi gobane pelo ya o botlhoko lefatshe le bapala ka wena lefatshe le o gwentse lefatshe le phuntse pelo ya gago o masobasoba empa boteng motho ya pela gago o ka mmolelelang tseo kgathatsang se ka bolelela ba lefatshe gobane ba lefatshe lena ga ba tshepagale o teng motho e o tla fitareng ke tshepa modisa ya disang ka leswe motshepe motshepe le wena ka ga dikgapa tseno a mogau wa morena wa rona Jesu Kriste lerato kopano le maatla matshiso a mo ya go galelelang di be le wena ka Kriste morena wa rona amen.

0: Hela nko ya se e re wena ko botse bonolo ka pelenyana utlwa.
1: E ya nne wa ka
0: tanye. Ba re wa bona Advogado. E ri bisang e leng Avogado, gona re ke Advogado ke. Avogado ba re e wela mifuteng ya ditholwana. Na ntho e ke nnete ka pa ke mafosi.
1: Ke nnete.
0: Ai ga bona ka jenu le selise le tlantsora ra o letse ke le
1: bolele
0: ai let's down khun mas ba tikele bohala ga tola ka ke o rata utlwa
1: thank you mme
0: bye bye
1: thank you mama nbongi
2: Ke big deal weekend. Ya okay. Mero ke setsa dipoloko. Tsa jolo ka di 2kg tsa mifuta futa ya Omo hand washing powder ka 55 randa eleng. 2 liter di fika pa di fetse pedi tsa mifuta futa ya Brooks Oro Swash concentrate ka 69 randa. Le 750 gram ya Nescafe Re-Coffee instant coffee ka 800 gram ya Joypack refill ya yona ka 120 randa eleng. Ka matsatsi a mane fela. Di 27 ya ho di 30 tsa August 2026. Harifumane hi OK Express. OK, memba le bengele ba o ka ba tshepang.
3: E bang una na o ruke ka wa khona o lefella leqwetha. Na na hape. Clientele Legal, yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Di plan tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Di plan di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang. Kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao. Kapa romela email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mo ho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: E tla bolile la bohlano le se bongile sonofo.
0: Ha se mo hema mme e le shumele metso robo metso so pele re fitla ho reng ya le shume re kenke mo mamedi hape mona. Le se re family. Hello.
5: Ke khone ska utu.
0: Ha monate le kae ma?
5: He te bos.
0: Ha monate. Puso ya hao ke na nkhone ska utu bileng ko fa ibo bebe he wena. A ke re lona ke batle, ha ke batle le thoka ka lona.
5: Ke se ba jolo.
0: Ba re mangkhane. Wa o tseba ke re mangkhane.
5: O tla tseba mangkhane.
0: Ba re mangkhane ke sona fela seantsi se kgonang ho fofa. Na taba ye ke nnete kapa ke mafosi ma?
5: Ke mafosi.
0: Alright. Mami. Fositse. Aski itse fositse.
5: Ho tla loka.
0: O lukile mogatu wa waka ke nka wa o qetela le sedi.
6: Hello boss.
0: Le kae ga itsedi?
6: Ke teo ga ga itsedi ya ka la tele dia transition medium ga o se neria.
0: Ntate se a re le wena go fe bonolo man, e bonolo fela.
6: Ke a kopa, ke a ikopela boss.
0: Ke a leboga. Ba re ntwa e gutswane ka o fitisisa. Ya lefatshe. Ke ntwa e nkile metsotso e mashome a mararo a nang le metso e robedi 38 minutes.
6: Hai. Ke hana bosh.
0: Eh. O wa hana. E khutsane a holo na kweni. E khutsane a holo.
6: Hai, tsane a holo ke hana bosh. Ke ka baba di netile. Ba ba report.
0: Empa o fositse he ke o joetse. Ke le bile khaitsedi ya ka.
6: O tla lang di ditile khaitsedi ya ka ja lebo.
0: Ha monate jwang? Mamedi ntwa e bileng khutswane ka o fitisisa. ke ntwa e bileng ka selemo sa sekete magolo a robedi masome a robong a nang le metso e tsheletseng e le ntwa ya Anglo Zanzibar ke yona e nkileng bonyane metsotso e ka fatshe ho e masome a mararo a nang le metso 38 minutes fela a ntwa e fedile 1896 yeah empa he ho tla loka gaitsedi ya ka ke le bile ha ho loma video ya tsebeletse ya lesedi ya gonneng ho kena le wena ya sa kena nya mo metseng fela re ya le bohahle ka dikarabotso hletsa lona mamedi wa pele o ile a hlanepa ka masapo a bana re ya le boha gaitsedi ya ka mamedi wa bobedi le yena a nepa ka hore avocado ke mofuta wa tholwana ya a nepa re yes ke yona le bedi bana ao empa he mo medi ke papa di jwalo ho santse be kana go engwe monate ba bang ba hlole ba ba mahlo a go be monate era ke tsa tsena mo medi ke fetele o ragadi wa bana ragadi pulane maselo a ufumana lana ne wa bana le ratwang la tsohang.

0: wena ne le pina e monate ka nnete. Tumela nhle metswalle ya ka.
1: Dumela mamatheng.
0: Tumela le lona metswalle hohle mo le mametseng lenaneo lena la rona le hona teng. Ke a le amohela lenaneo lena la rona la bana. Helang. Pale ya rona ya kajeno e monate haholo.
2: Sehlo sa yona ke sefe mamatshepi?
1: Mamatshepi.
0: Ye kani.
1: Ke se ke tatetse utlwa pale ena.
0: Ho lokile bana ba ka. Pale ya rona ya kajeno e bitswa ho sebedisana mmoho. Imameleng he ho ba e ya qala. Nkule kulube ene e le metswalle ya hloya ya kgomo. Ka mehla di ne di dula di le mmo. Le ho etsa tsohle mmo. Jole di ile tsa buisana ka se itseng. Nku ile ya.
1: Ka nnete sena se ya makatsa mme mathepe. Kulube le nku metswalle jwang. Kulube ha e rata ditshila ha kale. E kgona ho phela mmoho le nku jwang. Sena se ya makatsa ka nnete.
0: Kananelo mohlomong setswalle sena sa tsona se theilwe hodima se seng se itseng se setle seo rona re sa se tsebeng ngwanaka le ha o le jwalo ha re tsweleng pele ka pale ya rona ya ba nku e re
3: motswalle ha re batle sebaka se seng
4: kae
3: moo teng re ka kgonang ho ikahela matlo re tla bona fela rona re ya
4: kaemoomoobanete
3: eya
0: ya ba nku le kolobe di a tsamaya ha di ntse di le tseleng tsa teana le mmutla jwale le ona ke ha o se o qala ho di botsa dipotso
3: le nkela kae bo
4: re sa lona ka sebaka mo teng re tla ikahela ntlo
3: nna nka tla dula mmoho le lona nna ke tla fana ka boya ba ka hore re etse meano
4: nna ke tla aha ntlo
1: ke tsebile kolobe ha ke re wena le ditshila le metswalle se retse ke sona seo se ratang
2: ke se ke ntse ke ipotse sele jwalo hore na ntlo eo e tlo ba matla ho le ho kae
0: jo bana ba aje ho ba neng ha le leje molato ke eng ka lona he re mamele mpale hle ho ba isantsa netswela pele metswalle ena e mmedi ya bitsa mmutla ya re
4: ke mo sebetse ho fe o ka mo etsa o ka mo tsa ofeng wena mo sebetse
3: nna ke tla batla diwete ha ke re latse hore ke rata diwete nna ke tla batla duete hore re tsebeng ho ja ke nahana hore ke tla le phela le masutsa ka nako ya mantsiboya ha le sa phomotse
0: jwale ke ha boraro bona bo tsamaya mmoho ho fihlela botheana le kgantsi le yona ile ya qala ho botsa dipotso di hana ho fela
2: le nkela kae bo
1: nna
2: nka tla mmoho le lona
4: o tsama ofi
2: nna ke tla bokelletsa metsi ka molomona wa ka
1: mamatshepi
0: ye kani
1: mona ke bona papa di fela gantsi ke la bona ka metsi e molongwana a aha ntlo
2: nna ke ipotsa mogalo wa ntlo eo di nahana ngwe a o tenna
0: au he bana ba a ke le ithuteng ho mamela dipale ka hloko hey mamela dipale ka hloko re letle le utlo rona ho etsahala e mohlomo le ona moralo o ntseng o bua ka ona wa ntlo o teng ha re tsweleng pele ka pale ya rona ya bakolobe nku mo le mmutla di dumella gantsi ho tsamaya le tsona ya ba jwale di tsamaya mo di le nne ho fihlela di tiana le mokoko
1: le nkela kae bo
4: ha ha ho na ho le ntlo
1: na nka tsa le lona
2: Kinse wena o ka seta.
4: Ke tsebo wetsa.
1: Ke tla la hore ke tsebo ho le tso sa o seng.
4: Ho lokile ha o ka sa rona.
3: Ha ke yeng.
2: Wena mogugu ko tshepela mabaka a maholo. Ho lla ka nako ya o seng. Ke nthwe mading ho wena. Ke go kalla le ha o ntse o robetse.
0: Yo. Hai Sony. Ache, ke ne mo kile ngwa bona mokoko ntse o lla o robetse ngwana ka. Ache, la o le jwa le ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Metswalle ena e mehlano ya tsamaya mmo. Ho fihlela e fumana sebaka se se holo se buleileng. Ba ile ba dumellana ka hore ba tla ikahela ntlo ya bona hona mo. Kolobe ile ya aha ntlo. Nku yona ya etsa mealo e mofuthu. Mmutla wa tla le diwete. Mme wa pheya dijo ka nako ya mantsiboya. Gantsi ya tla ka metsi. Ha nako ya bosiu e fihla, diphoofolo tsena di ile tsa robala goseng a letsatsi le latelang mokoko wa lla go ba bolelela gore jwale ke nako ya go tsoga le ona o etsa mosebetsi jwale nku mmoo le kolobe ba ile ba phela ga monate mmoo le metswalle ena ya bona ka gara ntlo ena ya bona e nnyane go ya go ile ke ka moo re fitlhang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng ke a kgola gore botlhe le ile la natefelwa ke o mamela pale ena ya rona ya kajeno jwale arabang dipotso tsena tse e latelang mmogo le tlhoni le kananelo ke bo mang bao e neng e le metswalle
1: ke nku kolobe mmutla gantsi mmogo le mokoko mme matshepi
0: maikemisetso a bona e ne e le afe setswalleng se sa bone
2: e ne e lo ikaela ntlo mme matshepi
0: e ne e le diphoofolo tse kae tse neng di na le seabo mo kagong ya ntlo
1: e ne e le diphoofolo tse tlhano mme matshepi
0: ke mang ya ileng a bua mantswe ya
3: ke tla batla diweta gore re tsebe go ja
2: ke mmutla mme matshepi
0: ke eng se wena o ithutileng sona mo paleng e
1: ke ore kopano ke maatla mme matshepi
0: ke a leboa metswalle go botlhokwa gore batswadi le batlhokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le gore bana ba tle ba tsebe gore na go ile ga e tsagala eng ka batho ba bileng teng pele go bone metswalle etsang bonnete ba gore le kopa ba malapa a bolona gore ba le phetele dipale gobane di tla le thusa gore le be bana ba golang ba ena le boitshwaro bo botle gape ba ruileng tsebo go fitlhela gape ka nako e tlang salang gantle metswalle
1: tsamaya ntle mme matshepi
5: lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotloki SABC Education mona ho Lesedi FM SABC Education Enriching Minds Enriching Lives.

0: Mamedine ke unketse Natalie Cole are rest of the night au ragadi wa bana ri ya leboha hle ka lenane o le monnate la bana la tsohang au e monnate pale jalo ka masatsi a mang re mamedine ke etse tsena pele ke ya ditabeng
1: pele ya pele basadi
2: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e qalang selemo sa basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re go lekane re utlwile ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena seo e bile qaleho ya boitseko ba go hlomphuwa go ananelwa le go matlafala

0: Mamedi ke Musa o tsamaya le Robi Malinga bare Mthande e Robedi Misotso ka mora hora ya leshome ere mamedi ha re kena mogahlelong wa bobedi tsena ke ho hopotse fela hore metsotso nye le shume le metsotso mehlano ka mora hora ya leshome re tlo kena sehlong sa rona me re tlo bua ka taba ya ke batla o kotlo arulela kapo o arulelane le rona mohlobo mokete wa baby shower o tswang ho bona ke eng e ikgethileng e tswileng e o ka re qoqelang ka yona o re arolele yona e monate e ntsha e o ithutileng yona moketeng wa baby shower o neng o ile ho yona ha o finyana tjena mamedi ba dintho di etsahala ke re letsatsi le letsatsi dintho di a fetoha letsatsi le letsatsi mohlomong dipapadi tseo di boneng di bapalwa mono mohlomong tsela eo ba neng ba yentse ka yona mohlomong dijo mohlomong deko mohlomong di botsamaisi ba yona kore tsamaiso ya yona ka mogo e bileng ka teng baby shower yo o tswang ho yona ha o finyana mamedi a re bue hle o tsebe ditloetsahala ke re re ya nakong e futhumetseng e tlo ba le mekete e mengata ha ho le yona ene ya di baby shower ke bone maria tjena e hlile mamedi mekete e mengata batho ba sa etse jale ha re ke re qoqehe mo mamedi wena mokete wa baby shower o tswang ho ona ke eng to ye we boneng ho pola hore metsotso nye mashuba mararo ka mora ho raya le shome e tla be le mane mo re tlo kenang se gotleng sa rona sa bophelo ka jeno ke itsere tla tlo ba mafu a ka tshwarang bana kana ko ena e o re fumanang re le batswa di re sa tsotelle hore ba ye di enteng tsa bona ka tatellano ka tsela e ne pahetseng ke yona taba bohlokwa he mamedi re tlo e buang ke ka mogomo gatlhele wa rona bobedi wa lenane wa itlhabolle o tla tsama yang ka teng baby shower, baby shower, baby shower. Nkokele mamedi, rikokele ruto rna, wena wile waya baby shower ezo. Kinye nengi khetile, kinye nesa swani li jinto tseding, kinye weboni nye weratile ng dijo kapa ing. Kiat.
1: Na kwanza tatlehe lwabu pelong, mwa hau, ikapa masiji su ama hulu wen. Hawalu ke lauto wana lima tata di chele teba kensa u latlelwa, kimu nga wena ulimung, khodiseha. Di plane sa le pato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning lengwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha hore ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover me e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS ali sedi ho 34774 ho 34774 Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
2: ka mora braai eo ya sontae monate o ipulela hore ke tla hlokisa breast endosa ka ofela re a tseba hore wa ithetsa hobane ka lehlahlamang mafura a ile jwala ka concrete ke re le stilul ha se bone letho matso ao a sebetsa hona e kang ke a motho a laolang sephetipedi robotong e robeile he ha mafura a le thata jwalo o hloka ho matla ho fitisisa ka sunlight ultra power o fumana matla a bene ha neng ha hlano a ho thefula mafura e stale metsing a bata sunlight ultra power e etsa hore o hlole mafura a mangana ha bonolo
3: Ke pato, kgwedi ya ho keteka boitelo ba basadi, ba ho lwanela ditokelo tsa batho kaofela ba neng ba hatelletswe tlasa kgethollo. Mme Lesedi FM le phahamisa meho ya sebete sa bona. Ke molelwa.
0: Mamedi ako ntetsetse he re ke re tlo qoqa o ko nqoqele ka mokete wa baby shower o ile ngwa ya ho ona ntho ye ikgethileng e ile ngwa e bona e senyetsuwa matsatsing ana a hona jwale e sa tshwaneng le a wena mohlomong o kile ngwa e bona na go nye fitileng tumelle voice note nomoro ya 0797585066 ka pa ntetsetse ho 0863084 ntetsetse hona jwale mamedi ntetsetse hona jwale Hila nomfundo mo hamba nami

0: ka boitelo ba basadi ba ho lwanela ditokelo tsa batho kaofela ba neng ba hatelletswe tlasa kgethollo, mme Lesedi FM le phahamisa meho ya sebete sa bona. Ke Molelwa.
1: Mamedi le fapala bo pelo le finesse le du haholo go gothaletseng ba a ho isa bana ho lofumantswa di ente, mme le fapala bo pelo mamedi le bolela hore lenane la bana ba tliswang ho tlofumantswa di ente le bonahala le phahama nyele le busiu. Jwale dipalopalo di theohetse dipresenteng tse 80 yana le metso e supileng tse ileng tsa etswa ka selemo sa 2021 ho fitlha ho tse 60 yana le metso e supileng selemong sa 2025. Mme kgweding ya Pherekgong ka selemo sena sa 2026 ho bile le sewa sa mokonyane naheng ka bophara. Le ha o le jwalo, boikitlaetso ba ho entela bana bo bonahala haholo lehlakoreng la batswadi le sankelwe hlohong. Ha jwale re tlo buisana le wena motswadi, mohlokomedi wa ngwana, titjhere dikolong, dikretseng, hore le tlo mamela hle hore na ho bohlokwa ka kang mamedi hore bana ba iswe ho lo entwa. Ke tlo buisana kwano le monghadi Foster Mohale, yena ke sebueledi sa lefapha la bophelo provinceng ya Gauteng. Ntate Foster, ke o amohela tshebeletsong ya Lesedi. Dumela hle.
2: Re go le go ke ke dumela se le ba mamedi ba se se sa mamorato a sa le se di FM ke poso le hanyane ke se buile le sa le fa phala go phulo go botle maga ya Africa kwa Kapuka.
1: Re ya leboga ntate Foster hore e be o bile moeti wa rona ka jeno, me re lebeletse re tlo ithuta jolo ka o ye o yetse ka dinako tsohle.
2: Ke leboga.
1: Ntate Foster, le fapha lo pelela ka bothata bona ba dipalopalo tsa bana ba sa isweng di enteng. Ebe le fumana bothata bo bobakwa keng?
2: Ka nnete ke rata go ntshisa gore bjalo ka le fapha la bophelo bo botle mo nageng ya Aforika Borwa re ngongoreile kudu ka dipalopalo tsa bana bao ba sa kgotsa moento e leng moento o ka ba sireletsago kgatlhanong le malwetse a farologaneo, malwetse a o tshwana le measles, malwetse a o tshwana le rubella le diphtheria, e leng ona malwetse a le o kotsi kudu mo baneng ba rena. So ke ka fao re re o batsadi ba bana, batlhokomedi ba bana, setšhaba le malapa a nkeng re dibe gore dipheto tseo re dinkao re nke dipheto re lebeletse maphelo a bana ba rena. Jalo ka le rena ge re kula a re nke sebaka re yaona ko ditliniko le di-pharmaceng re o kgotsa moriana. So le ka sebaka rere a nkeng re dire gore dipheto tsa rena e be dipheto tseo di bolokegile o maphelong a bana ba rena kuru ke wa tshwana le yona meento, ka gobane ngwana yo mongwe le mongwe a belegwa o kgwetsa moento ya mohutahuta morago wa kgwedi ke tshelelao a bua gape a kgwetsa moento o mongwe wa polio, morago wa kgwedi tse dibeke tse lesome a bua gape a kgwetsa moento ya farologana tshwana le bodipteria le bothatana jalo jalo. So di re elebile yona schedule yona ya moento ya bana e ya kgwetsagala ona ko di-cleaning card tsa rena o ba tsona di road to health booklet ore ge ngwana o a na le dikgwedi tse a na le beke tse so mo se tlhiki ya hausi a go tsena ento ore yona e gone mo thusa o lwantsha malwetse a o parologaneo e bile hore le ngwana a gole a tile mo meleng le mo bophelong.
1: Jale ha re sheba jalo ka re bona hore dipalopalo di ya phahama tsa baswadi ba sa tlisang bana, ebe ke di ente dife tseo e bang di bohlokwa haholo tsena tseo re di shebileng tse ba sa tlisang bana ba bona haholoholo tsena tse ba ka mafu?
2: Ke di ente tsa ho tshwana le polio eo ngwana a kgwetsago ka molomong. Re bolela ka di ente tsa ho tshwana le ba re ke ya ho thibela malwetse a ho tshwana bo diphtheria, di ente tsa ho thibela malwetse a o tshwana le bothatana, di ente tsa malwetse a o thibela malwetse a o tshwana le borubela le bo wena. Mme ke ka fao nako yona ye re bua so mo Aforika Borwa go na le phunye a malwetse a measles, malwetse a rubela, di district oba di maselo ao a fapaneng mo Aforika Borwa di-province-ng ka moka. So ke ka fao area ko dipetlela tsa rena.

0: dipoliklin tsa rona re kgotsa gore palo ya balwetse ke bana ba banyane re kgotsa ene re lebelela dikliniki dikarata tsa bona tsa dikliniki di bontsha gore bontsi ba bona a sanke ba ye ke dikliniki bo kgotsa meento so ke ka fao ge bolwetse malwetse ona go tshwana le bo measles le bo rubella a phunyega bana maphelo a bana ba rena aba a le mo kotsing wa bangwe ba bona ka madimabi wa ba disabled a ba sa kgona o sepela hantle a ba sa kgona go bua hantle a ba sa kgona o phela hantle ba bangwe ba bona ka madimabi ba tlhokagala and seo ke seo se re gore a o kodiwane ka kgoro ya tsa bophelo bo botho rena why batsadi le batlhokomedi ba bana re tseba gore yona meento yona ke yona ko ditleliniking tsa rena mahala ebile ke yo bolokelo re sa ba iše
1: jole ke le ka utlwaganyane o ama taba ya gore ke ntho e anetseng dipetlele ka bongata fela na go na le di-province ka o otloloa tse o bonagalang etlhile kare le na le mathata a magolo kapa ke ntho e anetseng Aforika Borwa ka bophara
0: seo ka se sebaka re bua so o ya le ka dipalopalo se bontsha gore di-provinceng tsa go tshwana le province yona Free State provinceng ya Western Cape province ya KwaZulu-Natal le Northern Cape le tsenngwe province ke tsona di province tseo di amilwe kudu go phunya a ona malwetse a o tshwana le metse le yona rubela ka setsebaka so and so se ama bana le dithuto tsa bana bana ba gonya dikolong ka bana ge ngwana a kula o tshwanetse gore a nne gae until a fola so seo se ra gore ngwana o tla boela morago ka dithuto tsae and se gapeletsa le batswadi gore e ngwana ga kula ga se gantsi ba bangwe batswadi ba na le batlhokomedi ba bana le bona ba gapeletsa gore ba dule ko malapeng ba tlhokomele bana ba bona le bona seo se ra gore tseo ditiro mesebetsing ya bona ba šalela morago
1: jole e nngwe e ke eng ke bone ntate Foster ke ena ya batho ba nang le tumelo ya gore bona bana ba bona ba keke ba fumantshwa diente ka lebaka la gobaneng ba dumela dinthong tse itseng nna le kopana le ntho tse jalo le ka nnete mme le etsa jwang gore bana ba thuseye le maemong ao
0: ya a mangwe a mabaka ao a dira gore bana ba seke ba disa ona ko ditleliniking le dipetlela ba kgwetse meento ke tsona dilo tsa tumelo sedumedi ebile le tsa setso ba bangwe ba rena bana ba rena batladi ba ya batla kgwetsa thuso ya tsa maphelo ko dingakeng tsa setso a rena bothata le ditumelo tsa batho le dingaka tsa setso empa ka e re tseba le rena ba bagolo ore nna mogale kebe ntate kebe le dijara tsone tse ke na le tsona dikgweditse tsona meento ka moka yona o tla o fitlha ke fetsa so ke kafa ke kgone go gola ka tia ka bantate so le bona batsadi bao se se remaka sa gore le bona ba gola ba kgweditse meento ka o fela yona how otherwise ba bangwe ba bona ba ne ba tla ba sa phele ka tsatsi la lefono so ka ditumelo le ka ditora ditlhompha bjalo ka mmuso bjalo ka lefapa la kgoro ya bophelo bo botle mara re ne go batsadi go batlhokomedi ba bana o malapa o setšhaba a nke re šomisane le puso o ka godisa bana ba rena re re ngwana o godisiwa ke setšhaba ngwana o godisiwa ke setšhaba ke ka fa gore a nke re thušane re kgone go godisa bana ba ke bona baetapele ba ka moso mo setšhabeng sa rona sa Aforika Borwa empa gore bape baetapele ba ka moso ba tshwanetse go godisiwa gantle ba kgwetse yona meento yeo e farologaneng gore ba kgone go gola ba tile ba kgone go ba mebele ya bona e kgone go ba strong against malwetse a go tshwana le yona di-measles ebile le malwetse ao meento e le gona magalagala ko ditleliniking tsa rena
1: ee ntate Foster jale ke na le go ba le gwao ka batho ba dulang dibakeng tse tshwanang le bo magaeng gore na ntate Foster re etsa jwang gore re ba fitlhelele re ba fe thuto ba tsebe bana ba bona le bona ba kgone go fumana diente tse tshwanelang gore ba di fumane jalo ka bana ba bangwe
0: ya motho yo mongwe le yo mongwe yo a ya o ditleliniking tsa makuru batsadi ba rena baoki ba rena eba bona motsadi a tlisitse ngwana ko ditleliniking sa mathomo ba lekola karata ya clinic wa yona road health booklet ba checka gore na ngwana yo a ka ba a gweditse meento ka moka yona na if a sa kgwetsa meento ke ka fao baoki ba rena ba rutao batsadi gore ke re koba ore o tlise ngwana ao e go ile so ka tatile so a go ja mo ente o so wa u thibela bolitswe so mara re shumisana le nngwe mekgatlo ya setšhaba baetapele ba setšhaba makhanselara baruti le magoši le a mangwe mafapha a puso a o tshwana le mafapha a thuto le mafapha a tlhabolo ya setšhaba yona social development ore e re ya ko setšhabeng re itsa ditirelo ko setšhabeng re tse ka ra isa ditirelo tsa kgoro e tee fela a re sheng ditirelo tsa maphelo a re sheng ditirelo tsa thuto a re sheng ditirelo tsa social development tse dingwe ditirelo tsa puso so ke ka fa o bealo ka kgoro ya bophelo bo botle re šomisana le mafapha le mekgatlho ya go fapanafapana re šomisana le bona bo SABC bo letsedi FM le tse dingwe tsa mekgatlho tse dingwe tse ditosetsi ja ko magaeng ka gobane ba bangwe batho ba ko magaeng ba mamela kudu letsedi FM le tse dingwe di-community radio gore re kgone go ba thusa re ba mmatlafatse ka thuto ye botlhokwa gore ba ka iphirisa jwang ba šhiretsa bana ba bona jwang kgatlhanong ya malwetse ao a farologaneo a re phela le ona matsatsing a legolo.
1: Mamedi ke metsotso e leshome le metso mehlano pele re fitlha o reng ya leshome le motso o mong e re fela keng ke pina kwano pele re tlo phethela ditaba tsa ka le Ntate Foster ke tlo nka Mnqobi yazo a re Ntlantla.

0: Dumela mzansi. Hona le sesolo mabenkeleng a rona at Clicks. Ho tloha Simon's Town ho ya Mosina, o se fetwe ke ditheko tse ntsha tse theotsweng sa mabitso a dihlahiswa tsa ho diratang. Fumana fela yellow arrows ka lebenkeleng. O boloke mabenkeleng a fetang a 1000 Afrika Borwa. O ka boloka ho feta ha o swipe club card ya hao ya Clicks. O theolelwe hape ka 10%. Taba tse monate. Clicks, feel good, pay even less. Hona le melawana le dipehelo.
1: E bang una na ho roke ka wa khona ho lefella leqwetha na na hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romela email re tla khutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Gain 19th birthday ya top details. Re kitse ka di solo tsa semetle tsa haji. Toilet set ya Bella White Front Flush ke 899.90. Komba ya Emirates pedi tsa pente ya Homegrown Extreme ho tloha ka 1049.90 fela. Reka ka 2500 kapa ho feta. Ho hapa e time ya letsatsi, tjhelete ya beke ya 19,000 kapa home makeover. Se fetwe. Se solo se qala ka la 17 July ho isa ho 31 August. Etela lebenkele la haufi lona top details. Theko ka nngwe ke theko e tlase. Ho na le melawana le dipehelo.
3: Pele ya pele basadi.
4: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa Basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Yaba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo ebile kaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananelwa le ho matlafatswa.
5: Kgweding ena ya basadi, re keteka boitelo ba bona bo lebisang tekanong ya batho kaofela. Ke dilemo tse 70 tsa boitseko, mme Lesedi FM le ema le setjhaba ka kakaretso ho tshehetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba ho se ikgalale, ba ho intsha sehlabelo le ho ntshetsa pele ditabatabelo tsa baahi. Pele ya pele Mafumahadi, ke Molelwa.
6: E dula hantle metsotso ho e supileng pele re fihla ho reng ya leshome le motsomong. Mamedi re ntse re na le Monghadi Foster Mohale, yena ke se bueledi sa lefapha la bophelo. Re shebile taba ene bohlokwa mamedi ya kotsi ya ho se entele bana. E ka ba efeng jwalo ka re tseba hore mamedi re ile ra bona mafu a mangata hlasela diprovense ka ho fapafapana. Mamedi a bontshang ehlile mamedi hore ho hang bana ha ba iswe dienteng ka tatellano e nepahetseng. Tate Foster o ntse o le teng, a ke re moratho? Lebuile haholo. E ba ngwana a sa hlabele ho tloha tswalong, mme batswadi ba hae e be mohlomong ba batla ho qala ho mo isa dienteng, mohlomong sa le moholo, sa le selemo kapa tse pedi ho isa ho tse tharo, ke hona mohlomong molaetsa o tshwanang le ona o fihlellang hantle. Le ha ebe mohlomong a se kgatlhela pele a utlwe, empa kgona o fihlang pelong hantle, mme mme enwa o batla ho nka bohato. Ntate Foster, ke eng seo motswadi kapa mohlokomedi wa ngwana a lokelang ho se etsa?
7: Se botlhokwa ke gore ngwana a ka nka yona karata yona ena clinic, wa clinic card, wa ba itsaka setlhatlhe ba re ke road health booklet, a ya clinic-ing ya gaufi a isa ngwana. If ngwana a sanke a kgotse ento tse di tsatse lao, a ka di kgotsa ka moka tsona, batlang motsa gore ento ye a sa kgona o e kgotsa ka one, motsadi a sa kgone mo isa one ko clinic-ing, o tla kgotsa diento ka moka tseo a di misileng. So seo se ra gore ngwana a ka kgona o tswela pele o phela bophelo bo botlhe, ebile a ka kgona o f wa malwetse a ona a bule ka ona o tshwana le bo measles le bo polio le bo rubela so se bile ke se re ba buipile tso ba tsadi le ba tsokolo le ba bana gore if mwana a a sanga a go tsene ento e a na sonke o e khoetsa a ka ya ona go clinic ya gausi go ba tsatela sa gausi go re di clinic ya gausi a yo go tsa yona ento ka moka o ra go nopela bopile bo botle
6: ntate Foster re le buile ha holo ka dikeletso le melaitse o re fileng yona ka sehlosena sa rona ntate wa kara le bo
7: o le ba rena tsebaka le monyetla o le re file gore go nore ruta batsadi ba rena gore ba kgone o tlhokomela bana ba bona ba sireletse bana ba bona kgatlhanong le malwetse ao re phela lona matsatsing a legono kudu malwetse ao re ka kgona go thibela ka gobane e le yona meento e le tsona dikalafi re na le tsona ko ditleleng tsa rena magalgal
6: re a leboga ntate Foster fitlhela re kopana nako e tlang
7: o le ware
6: a e be kgotso mometi ke tseo he ditaba o ikutlwetse gore na ebe ntate Foster o re file dikeletso difeng bekeng e tlang gona segotlwaneng sena sa rona sa bophelo re tla bua ka di-signers jale tloo he mamedi tlo ikutlwela ga e ba o le motho ya kgathatswang ke di-signers bekeng e tlang re tlabe re bua le wena gopola gore naneo lena o ka lefumana ka go letsetsa nomoro ya 0515033225 0515033225 o buisane le Mita Mashau kapa wa buisana le Eric Mkhwanazi nomoro ya 0117147342 mme mamedi re ntse go lekane re ya leboa ka segotlwana sa rona se neng se tlhophisitswe ditaba tsa teng ke Tshidiso Ramatsie a di tlhophisetsa SABC Education Enriching Minds Enriching Lives Hari e ditabe mamedi tsa hora ya leshome le motsomong ke nkepina e monate e tlanka e shekaina are back to the beach.

0: o dula o kula o sa phela hantle Promune ke se mmatla fatse sa ka mehla sa masole a hao a mmeli e yantso ka engwe ya ditlama tsa baholuholu e le lerumo la madi boloka masole a hao a mmeli a mmatla fetse ka Promune e sireletsa mmeli kgahlano le mahloko le malwetse a bakwang ke bacteria le di virus le ha o le HIV positive kapa o na le TB o ka sebedisa Promune e fumane ha kemising e haufi le wena dula o mmatla fetse o kwenne ka marotho di kapa dipidisi tsa Promune
1: E kholo e khutile hape ke Big Red Sale. Big Red Sale ya OK Furniture e khutile hape. Re bile kholulo feta pele. Fumana twin top washing machine ya 20 kg ya Hisense ka 4490. O buloka 700, o buloka 3000. Hore ka Nebraska Queen Base set encha ya sili jole ke 5990. Big Red Sale ha OK Furniture fela. Ka le benkeleng le online o fihlela ka di 6 September. Bona le melao na le dipelo.
2: Na kontsa tahlehelo bophelong mo hau e ka pama tsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover me e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum sms le sedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Hao, dipampiri tse ngata tjena ke sa mang?
4: Ha se tsa hao. Ha di tswe Capfin. Sena ha se utlwa ka rona. Ro amela fela hanyane ka so Christeline a se ngotseng.
5: Musadi ya neng a nthusa, o mponsitse mohato ka mong. A dolo fa tsa sebetso ena ka ofela. Ka fumana tjhelete ya ka potlako. Ntle le ho saena dipampiri tse ngata.
4: Etsa kopo online o join ma Afrika Borwa a fetang 3 million a ileng a thuswa ka tseo ba neng ba di batla. Capfin, ke mofani wa mokitlano wa semolao. Ho na le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.
6: Mo Afrika dumela hle. Ke o se stompi mona, mme wa bethuele. O rutsile anti wa ma 2K. Ho itlhabolle, o ntsa letsetsa watse le watse le watse le watse. Ho le sedi FM. Molala ya zwa ngwena. Ntheko tsi. Aha!

Mamedi ke metsotso e le shomele metso isupileng ka mora hora ya le shomele motso mong ke ne ke onketse zingumalo tibo tukzen about antumunate bare kuqa ke le metsotso e le shomele metso isupileng ka mora hora ya le shomele motso mong a go tlo qoqa le nna he mamedi kutlo rena ke mamuthenwa wa bohlokwa ya holang ka jeno.

0: Mamedi ke la bohlano ska etsa voice note etelele hle a u bana beso. Ska etsa voice note etelele gore e o ke kopa fela ke ikope ka legato e sengetelele. A re etsa fela voice note e o tlang dintho patlang tshotsho.
1: Hello hello a tsholwana. Tsa tsilena ho kiteka pontsho mokati. Yena o Peter Maritzburg ke re a hole a hole a hole o kope
2: o hola mativisi ho hole le mapulane pitso ho hole le Philippe mativisi ba ho di swa ke mmagauta ka tshaka ya le bo
3: tumela mama le bonki o bua le mana go thakala kwala Tsatsine na ho holang khono matshile kwa tsa ke re khono matshile hola hola o bone se dintseng ata ma ba no hola setlolo sa hai ke re ba hola ba re holele ke a leba mama ni bonki
4: Dumela anti wa 2K ke hodisa junior line luthundezwa moeng ka dijing ba kopelwa ke matsikolo mo siya ntate mdimo a mpolokele bona ba ho le tanko
5: na go ntsa tahlelwe bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela utobana le mathata a ditjelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele hore ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe diforomo sms a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
6: Soi bo fumane ho geditsong ho birthday ya Boxer. Reka Brooks or Ross 2 litre tse tharo ka 99 rand. Nescafe Re Coffee 250 gram kapa 280 gram. Le Cremora 750 gram bo bedi ka 99 rand. Reka ka 1500 rand o fumane 3 gig Boxer com data mahala.
7: Eikabolile Holesedi FM
8: Mela hlamo mane bonke mane bonke yoko ke kena le bana besohle ba hola ka tsena yena ke matela mabogo le maria mabogo ke re ho bona ho lamba se ba batle le bona tsedintseng a tanga tanga tete mdimo a le boloke le setlolo sa bona o gatile tsielo bona ba kopelwa ke su wa bona ke bontsha ka Gauteng.
9: Villas Bosch, ke kopela lerato Tshabatsane wa hola letsatsi la kasheko ke re gapu ya mahlonolo ke re hola ngwanana hola yena o ka kwana ka Jimisteni Gauteng o kopelwa ke Jeneta Tshabatsane ke le ka mona ka Maokeng. Thank you Bosch.
10: Hey Thulebedi, ha mna tle ka ke mapitso ka mona ka Phumulong Blue Fountain ke ikutela ke a hola today ke me wa pitso lo ntathile. Ke re ka tla le mahlono di ngatele. Hip hip hooray.
11: Hello hello hello andiza ka jo kopukola mpana nyana hle mona ke le boha mahure a re nka tla ho le mahlono.
12: Andi wa ma 2K anti. O jana sbosh lele, o jana my darling. O bua le palo sa ditrekse ka le dirant ke kopela Teboho Selekwe le Thabiso le lala ba gola ke re golang gola le bone tse ngata
13: boga ja monate sebo setle a ke kopele Dorothy Mosenoki ke go yena gola a bone tse ngata ngata makabelo tsa mongata tle ke a le wahle sebo tsatsi le monate a ke
0: e mashume amabedi ana le motso e medika mra hora ya le shume le motso mong ke kopong kine le matso metsi nhle mabedi hona le tseding tsa di voice note tse palamanang hudimo mona ke tsebena ho etsa lang ke kopa o nkine le matso metsi le Sedi FM dumelang. Hello
14: hello
0: shapo jwa dumela mogotsi
14: le kae
0: ha mona tele kae Aotshomi mohala wa gaotsa mantso ga o wa mana o monnate ga ke sebekeng le sedi dumela.
14: Hello Bongi.
0: Le kae?
14: Ke teng le kae?
0: Ke teng, ke mang kae?
14: Ke Nkgomo Betty Fotwane Kroonstad Maokeng. Ke a ikopela ngwana mme ke a hola ka jeno ke tsa dilemo tse ka tanga. Ke kopela le Junior Line o bebea le nna le lefatlha yena la ka le ne le gola maobane setabe le thabonyane modise.
0: Ke a leboga mami.
14: Ke a leboa babai.
0: A e semoge ao abti Junior lesedi.
15: Le kae Bos?
0: Ga monate le kae?
15: Bos ga monate. A tseba mosetsa de reng ka mane ka re gonne o ne ga ketepise molaetsa wa tshego a tswa tshego phangwa o ne a gola o ne ga ketepise molaetsa o gape ke go botlhe ba golang ba gola ga monnate ebile ena fela go this boss boss ja monnate
0: e ke lebile gagolo le sedi FM
16: boss ga ke reka pese
0: ga monate le kae
16: ka mogao boss o kotetse batho bana ba babedi letsatsi ke motho le motswa lae Moses Nteo le pefitang teo ka mane ka Bloekambush kere gapgapo ya matlhaonolo tsotlhe tse ntle di batele ba kopelwa ke sekolanyane Clocolan Nowness London anko
0: ke lebile gagolo sekola le sedi dumela
17: anki wa makushuke le kae
0: o shapozwa ngwanaka
17: osa kwanti ke kopela ngwana ngwane se ka golane la Welkom hani paka ke magawelo moneki o tete ka letsatsi la gae la tswalo ka jeno ntate modimo wa moetse ka mogao
0: ke a lebogalaa
17: kopelwa ke mamogolo wa gae Maria Mjandane ka Melodi Virginia sebakeng se bitswang lerato
0: ke lebuile baby
17: ke lebuile tle anti
0: le sedi dumela
18: hello Sbos
0: ga monate le kae
18: ke teng Sbos o bua le Maria Mokwena ka Kingsway ka Benoni Sbos
0: yes Maria
18: yes boshe ke kopela abuti makhelwane wa ka front opposite ke Thabo wa gola ka Sontaga re makhelwane Gauteng le high fresh starter tswa haufi haufi tswa Heilbron nna ke tswa Petrusstad ke re gola bone tse dintse ngata-ngata
0: ke lebuile gagolo ma thank you lerato laka
18: thank you
0: mame di dumelang
16: hallo Sboshe le kae
0: ga monate le kae
16: ka bakake
0: o kene wena ngwanesi
16: ke nna motho didegrisa bangwe ka monana ka Albertone e kopela mafumadi wa gola mme wa ka nnyantšhipese
0: ee yase
16: ya ke a mo kopela ke ga gole modimo mpoloke le ena
0: wena letswele ntho e kana-kana
16: kenyantse man
0: ke a leboa kgaitsedi ya ka utlwa
16: ke a leboa ke leka ke monate na leng teng
0: a semohe
19: ke tengwana o kae Sposho o kore ke kopele mme mandaba-ndaba yena o ka mane ka Fixback ke mme wa ausara ndaba o a gola ka sheko etsa dilemo tse dintse ngata-ngata a re golele mme mandaba Sposh ke a lebobe letsatsi le monate kobane
20: hi Sbosh bua le magoto mojetopana ka mona ka Thabantsho go ifante Sbosh ke kopela ngwana batho ka gara ke ga gola-gole ka mana ka Lesotho mafeteng go gola abuti wa ka e leng abuti mosonyana mojetopane ke re le yena mahlonona modimo a mohlonona fatshe a mo fe tšhelete e ngata o kopelwa ke magoto mojetopane ka mona ka Thabantsho go ifante ke leboa Sbosh thank you
21: Hi Sbosh lele ka jeno go gola nna Selwane Teisi ka mona ka Kempton Park ke gola le ngwana-ngwaneso ka mo Teisi yena o Lesotho mane Bothaboti.
22: Hello Bongi ke kopela Tseko Mofokeng ka mane ka Sakhile Standerton o a gola ka jeno ke re a gole a bone dilemo tse dintse ngata-ngata o kopelwa ke Teboho Uncle T Mokwena ka Pretoria ke a leboa.
23: Mama ni bongi re kae mama ni bongi ke Teboho hle ka mona ka Senekane hle ke rata hore happy birthday ho le rato la pele ya ka e le modihe moleko ne ke rata hore happy birthday ho motho wa ka a dula tseba gore ke a mo rata le ka ga mathata re leng ka go gona ka ga maime re leng ka gona mo a dula tseba gore ke a mo rata. Bye mamane bombe.
1: Hi Sbosh, ka jeno go hola ausi wa ka mbembeng guta busa ke re a hola hola bone tse dintseng ngata hle ga mo rata o kopelwa ke gantshe se hume Kroonstad ke iteboetse.
2: Mamane bongi, nna ke kopela setlolo saka paballo mo Phukeng wa hola o katla dilemo tse hlano ka sheko ke mo kopela katlego le mahlonolo a hole a hole a hole moshimane ee ya mamane.
3: Dumela mamane bongi, ka jeko go hola matshidiso e molima tee. O kopelwa ke mme wa hae Benis Matie ra hole re xaxa mona botšhabela.
4: Ela mzaka ka shela le kae ngwaneso e te mana ntse ke le ma
2: kopela a Sbosh bo re kopela lokwete phakathi o ya hola e tsadile motsanga tangata ne ke re lokwete hola skeme ke mo hodisa ka mafahlane ntwele ke ntatwana le engineer ne ke itebela sibo tango.
24: Hi Sbosh, hi ka jeno la msebenzi mo le na tello tello sebuku ka mona ka Henspray. Thank you Tuli.
0: Hello Sbosh, ke a hola ka jeno ke selwane teisi ka mona ka Kempton Park. Au silwi hola hle o bone dilemo tsedintseng atangata wena ngwaneso over to ntsentle ha kana kana mangwane bongi mona ke hudisa setloholo saka se a hola ka jeno ke boitumelo Morobela o etsa dilemo tse supileng o hodiswa ke bana ba botumelo Katleho le re itumetse Morobela mona Mafora. Hai hole kwena e bone le motsedintseng ata ba re Katleho le mahlohonolo di mo aparele ka dinako tsohle. Dumela Sbosh, ke kopela abuti waka e le Gabaratane Mokwena. Yena o wa hola o kopelwa ke ke di bone tsotetsi re ke bone yena kwa maobane ke kopela le ke di bone tsotetsi o hola hosane ba kopelwa ke mimi ka mona ka Saltpan ha ba hole hle ba bone le motsedintseng atangata hi Sbosh ke kopa ho hudisa Ntlakanipho Mokwena Qwaqwa Leboha Motheo le Motswala wa ka Vuiswa Barosi ba kopelwa ke Ndenzeni ka monaka Brandfort ha ba holehle ba bone dilemo tseding tse ngatangata. Dumela bongi ke kopa ho kopela Hadio Motshaba le Maipato Kopung bona ba Lesotho Fubane hampetsana ba kopelwa ke ausi wa bona mogo Kopung ke re ba hole ba bonetseding tse ngata. Re a leboga kgotso bongi ka jeno ke kopa go kopela malome wa ka Mantaoleng Mphuthi wa hola ke re a hole o kopelwa ke Nomvula Maziboko ka mona ka Petsana Raids ha hole hle a bone dilemo tse dintse ngata re a leboga haholo mamedi re ke bone ka jeno ke a hola ke nna Francina Rantso ka mona ka Lenasia. Au Francina hola tshomi ya ka bodile botseditse ngata ke mang hape mong a hole ke a ikopela ke a hola tsa silena ke Mahlomelang Ranku Viepenare le ka ikopela le ikupetse lona bana beso ke a leboa le hole. Dumela Osbongi ho hola nna ka jeno ke Maleqwa Mokwena ka Qwaqwa Matsikeng ke ba ikopetse he mamedi batho ka jeno re a leboga hle ho batho bohle ba holang ka jeno ena pina ke ya hao ya gonneng ho kena le ya sa gonang ho kena ha ibe ke happy birthday ka jeno ya hao utlwa.

0: ke rata seo seo se hlaelang qetellong se a bontsha gore ke setlokotsebe motho ne tlo bua le yena ka jeno mamedi o sansa le teng Thato Stalls. Hello manana.
1: Hello baby.
0: O phetse jwang hle?
1: Ke phela, ke phela modimo tsa mpoloki.
0: Bathong Thato. Ke thabetse ho bona ka morana ko etelele. Mamedi motho ona e ke tlo buang le yena ka jeno. Ke motho sa ngile motho ha holo dilemong ke baby nyana hantle ntle. Baby nyana ena mamedi nna ha ke tlaetse ba ke ne ke kopana le yona hantle re tsamaya meketing ena ya rona e mengatangatangata yena kana go sedimo fumane e le yena a bekang di artist tse ding. Ka di motho ona ona le ntho man. E teng ntho etsa le tlotlotsiwa mona. Legato la ka ke thabetse ho bona ke thabela le hore ebile o tlile ka kwano ka dipapatso tsa gatsa. A go re qoqele ka Thato. Ke qeta ho fa Bloemfontein matshwao a hao mona. Mare ke a tseba hore ho na le mo hlaetseng teng. Re qoqele Thato yona ke mang.
1: Thato originally o tlhagele o hlaetse ko Odindale, Odindale Seresi mo ale a tsena sekolo teng and then in her high school college at Tsamalokena ko Welcome College. But ge ho bina ke ntwe ke ho tseng ka yona ho tla primary ne ke nna ba mistress ala khona mpone ke tse ke le monyane ba ne ba re se bo di competitions and tsa bo shell go to fame tsa go lo represent sekolo kana go tsa bo KTV
0: ah awe
1: ke ne ba ke sa bo ke tse ke le mo kana ke le mo khutsong yene ba tswa pe di tough le mo ke tse ke bina ba tswa khona ba mpone ka ofela so hana go ntse ya se ke ho dile he ke mo kila ke phumana ke tsamaya ke bo Joburg mo kila ka khona se tsa le di artists ding bo your late Lundi Kamaga ka se tsa le bontate se phuma khabane as backing vocal ya bona and then ya my whole family ka ofela ka ba re tla monetse re na le family eng ata ka ofela le monene ntse ghetla so fihlela jwa le se re set out ha re khotleng re tlo dula mona na Bloemfontein permanently so ha se le ke fela ka monantse ke mathamo na bo di pack of sick ya act le mo act ke act ke ntse ke ga tsa ho nna mona na mari ene ke tsamo ke matla matla ha ho loka ene ke ile ya
0: bina Thato man ke mang lapeng e o nkileng thwe ho yena ka po ke ntho ya ha o le mong ka o fela ke matla ile lapeng kwa ke mapepe
1: ke nya ne manene ntata ka hotene le motho le katara
0: okay
1: nelo motšile katara e bile a bina le mme wa ka ke motšile pina ebe jale ke na la butena a hlile a letsa masapana nana a masuila a
0: masuila e man ho re ka lela hore mmino ke ntho ya lapeng
1: ha holo ke ntho ya ka tlo ha holo fela ke ntho go hotseng ka yona
0: so ne lena le ho bina ha ye lapeng ka tlong ka pa e mo le mong na bina hukunya ha ye
1: Renale on to because katlong a kere jale mo ke we are from a Christian family. So katlong motswadi ke mamorute ne wa ka ke mamorute ke le jetse. Nino one o kubina ngona na ha o gatse ma go support.
0: Ah batho. Ha o tsho jalo o nghopotsa ntho e nngwe thata hore boholo ba batho ba binang ka jeno le ha e ka ba ha ba bini mmino wa gospel empa motso wa bona o tswa gospeleng.
1: Ha holo
0: jwale le wena o tsamaile hona ona tseleng eo ya go hono binwa lapeng kerekeng ho fihlella wena o nka ntwa ha o le
1: mo nka ntwa ka ke le mo hona di gospel mona ha holo even ke di gospel artists senga the kina ba bantsa ba etsa bo di backing vocals ka studio di voices le mna tse mtlang bo ntate go rapetse melamo ke nna mathan le bona bo tebo muruti ke tla bentse ke le hangate dipineng tsa bona mono ka studio
0: so ke ka hona ha ke jotsa mamamedi ke re nna ha ke o tseba ke o bone staging tsena tse kgolo tsa di concert tse kgolo tse etsa halang e ka ba bo makhufe e ka ba bo khufa e ka ba le mo bo kae o ka di bisa ka ofela ha tsona nna ke o bone o ntse o le ka morao o babeka mare o tla i utlwa baking ena hore man ho na le ntho mona jwale ke yena he mamedi ntho yenu itswile ka jeno mme re ya leboha se bana ba bangata bo tla tholang hore kapa batho ba bangata bo tla fumanang hore ba e ba di baking a qetelong yena e be yena a tlang ka pele batho ba bangata ba dula hona mono ha mono
1: o sa le comfortable le hona ka mo ka mane o fedi
0: ke me ho re be o yentse tsena ke ke thabile haholo e re mamedi re tlo nkapina yengwe pele re qoqa hape tseding tsa ditaba ke kopa fela hotla ka mona ke a gutle
2: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. E nke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Na o batla ba mafolofolo jalo ka nna o sa kgole o e na le matla o lokela go sebedisa Ebina Gym e entsweng ka ditlamatlama ke moriana o ntlafatsang masole a mmele naheng ka bophara go tloga dilemong tse 20 tse fetileng yone ha di-vitamin diminerale le di-amino acid tseo mmele wa gago o di tlhokang gore o sebetse ka nepo keke wa e bane bogathala ebile yo bolokela tšhelete Ebina Gym yo fa monyetla o gapa moputso wa kgwedi le kgwedi kontane go tswa stationeng sago se o se ratang leletsa nomorong ena 012-546-8937 kapa 072-595-0198.
4: They tabol. Holy City FM.

Ke tabe kentse ke re fela real loaded, ke re fela real loaded. Ke tsho jalo fela ka tebonetsa. Ona jalo he metsotso ma shoma ma bedi le metsoro bedi hantle pele ho horam. E ya pele. O ske wa suta. Re tla o tloela mane ho reng ya borarwa. Ma ba ne re bile di taba tse matla ho lo le ka jeno tla no be jwalo. Ke itse wena lena lenaneo. Ho hang, lena-lena-neo, le keke la fela, resa wetsetsa mosebetsi. Tawie, dinyana la tau, le di paka-paka, uwe tsa mjale, ke tsa mosebetsi waka, ke tlo kala pele hena, ka hore ke tle ke kopane le ausi wa ka mona ke Makgotso, ke tlo qala ka Makgotso. Maobane ke bile le molaetsa mo teng momamedi ya neng a re ka mane ka Jacobsdal, ke bona hantle Jacobsdal, ke motse monyane mono, ke di-veine mono, morara o mono, ke morara o monnate haholo. Ho na le momamedi a ileng a lla mono re ha e sa le ba mosia le lesea le sa itekanelanga, mme ka tsela e jwalo ha kore maikutlo a hae a patloa ka nako tsohle, hobane ha hona motho ya mothusanga.

0: Bakhani ba dipelangwang tsa bana ba sekolo ho seng ho ho le ho hong ha Maria bana ba rona ba tshepetse ho lona hore le ba fihlise dikolong ba bolokehile empa ho palamisa bana ba bangata ha hulo ka koloing le ho potlakela ho fihla ka nako ho beya maphelo a bona kotsing ho pelang hore bana ba rona ha se merwalo ho palamisa bana ba bangata ha hulo ka koloing ho fokotsa bokgoni ba hao ba ho kgina koloi mmileng o metsi kapa ona le leqhwa kganna ka boikarabelo fihla o bolokehile sireletsa ngwana e mong le e mong leetong le leng le le leng molaetsa ona o tlisetswa ke lefapha la naha la dipalangwang
1: ke Big Deal Weekend ya okay mme re o tlisetsa dipoloko tse jwalo ka di-1 liter dife kapa dife tse pedi tsa mefutafuta ya Danone Ultramel flavored custard ka 44 randa di-2 kg tse pedi tsa Speckle Long Grain Parboiled White Rice ka 55 randa le di-2 liter PET tse pedi tsa senomaphodi sa Coca-Cola Original Taste Less Sugar ka 44 randa ka matsatsi a mane fela di-27 ya ho di-30 tsa August 2026 ha di fumanehe OK Express OK memba le benkele bao ka ba tshepang
2: Motho motletse ke na le Dr. Mabele Kwano le Sedi FM. Mme taba tse re lokelang ho bua ka tsona ka jeno ke taba tse amang mokokotlo. Dr. Mabele ha so le teng papitsing ya kgaso. Ha ke re shebe o mokganni ke mokganni re na le bakganni. Ha re ke re utlwe re na ke dife tse re ka di etsang haholo ho thusa mokganni ya dulang a kganna. Ya sa theweng lori, ya sa theweng koloi, ya sa theweng tekesi, ya sa theweng lori nyena. Beka peina mahlaba a mokokotlo. Hape ha o qetela abakwa king ke le bona tate dumela
3: e re tlile ka tshusa
2: ke phela
3: like betsantle
2: ha ya
3: jole ba khane ba bangata tshusa ho lo ba khannang long distance taxi ka ba di Toronto ba tla bua ke mo go tlona na o bohloko so ke mabaka a fapana ya ka yatsang ho motho ka ba mkhani a be go tlona o bohloko jole ya pele ke hore ha ebe tlo so lutseng ha sa dula hantle ka ba le the way o lutseng ka teng ha ebe o sekame ene o tsa ba go tlogana go telele e ka ba ka gore o be le mokotlo o nana o bohloko ga tsa ba ha ganna long distance go lena ya thothumela so vibration ye o le yona e gona go kenye letsoho o iponosa le mokotlo o mohloko ha ebe melo ha o le motinya o na le mokhaba o moholo wa holo lo ona mokhaba o gona go o be go tsenya go bona mokotlo o mohloko ha bo o le mogani a tlo ganna nako e telele then engwe ke gore batho bana ba dinthogonthogo ha ebe tlo phamisa thepa kapa thoto e kgolo nako e kgolo lenyane le yona ke gona go etse gore mokotlo hao o be bohloko ene tsena ka ofela ga tseba gore mokotlo mona ha se fela masapo fela mokotlong empa le misi fa di muscles ligaments di khona go di be bohloko ho mo reng ba khane ba bangata ba tla ipona go tla bona o le bohloko haholo jwale tsa di fapana tsa ka tsa go motho a ka khona go a phekolo ka ka alafe mgotlo na ba hae o bohloko ya pele go go situlo sa hao netefatsa go situlo sa hao se dutse hantle se khona go se tshetsa mgotlo wa hao ka tsela e lukileng which means o ka se ganne jwale situlo sa hao se le mogao wena mgotlo wa hao o le pele tulina go telele it means how to khona go mokotlo hao o be handlogang netefatse go hantso ganna wa ema ontse o ikwetlisa nako e kgolo le nyane kwa se ganne di hora tse fetang tse pedi o sa ikwetlise o sa otlomelo wa hao it means misifa nna mo kotlong lo ne tla khona go o utlwe bohloko haholo ha ebe lo mogani wa mpatse kgolo mekhaba meholo netefatse go o fokotsa melo wa hao kapa o fokotsa melo wa hao because kona go etsang gore le mokotlo wa hao o nne o be bohloko ha go lenta dithuso
2: ha ile gore o motho ya na le mokhaba mme mpatsena kitsena mona ebile dithetsa le mona bo dashboardong
3: e kapa steering wheel mona na
2: dithetsa le steering wheel
3: ha wa dula hantle selo sa se gona go se tshetse mokotlo wa hao ona selo sena sa se se tlhwa se gona go se tshetse mokotlo wa hao hantle ka tshwanelo empa bakganni ba bangwe tla bona mmole o le pele selo se le morao aba ganna long distance the way do sing ka teng o sekame na go telele e gona go ba ke mokotlo o bohloko misipena ya hao e tshwere mokotlo e gona go itie e be stiff o ipona o opelwa ke mokotlo wa ho lona go e kgolo le nyane ntate thuso
2: har ke re shebe jwale ke di fin thotse ka ba thutsang ntate
3: wa tsaba ga tsewa di pain pele di gona go di thuse gore motho go tlise kokobetse a mokotlo wa hao empa ha ebe di pain pele sa gona o thusa na go telele o ntse o pela ke mokotlo netefatsa o etela bokelong whether ke doctor ka ba ke clinic ka pa spatala ho letso diteko bo di x-ray kapa di MRI tsa mgotlo sheba gona ana ke masapo a botloko kapa na ke misifa eo di muscles kapa di ligaments tse tlule botloko that is why o bana le mgotlo o botloko then engwe ko hore ha utlwa ho di pain pain tsa thuso ho botloka gona ko ngwe batho ba sebisa pain pain tsa natse matla tsa tsa go ba be brokona nyana tse le mane so ha botlo ganna a na go telele ne te fatsa go ha no pidisana tike reng ditlo robatsa tseleng because o ka nabaka kotse mo ena ke batla batho ba nke dipempele nako e telele go bane tshwantse o tsebe gona ke eng se sosa sa mkotlo hao o bohloko then engwe ke hore ne te fatsa go stilo sa hao se dutse hantle se be straight hantle o tsebe go o ka se gone go o sekame ka ha o lola ha botlo ga nako e telele o ne o ikotlolle ka maga 2 hours o tso ganna mo ikotlolle totobanyana o gone go o be hantle like tsholo ha ebe le motho a mtenya fokotsa mmele wa hao mokgaba o fokotseye engwe ke hore ha ebe le se o ile go sepatala nako engwe o na ntho kereng ke physiotherapy e gone go e thuse ha o tlolle sedile mo ho tlolle mokokotlo wa hao o gone go o be hantle but ha ebe go na ntho kereng ke mahloko a mang le se bo arthritis ya mokokotlo kapa bo thibe mokokotlo kapa kankere se ya ditse mokokotlong tlhoka gore e netefatswe ke gore doctor yo hlahlobe hantle e gone go fa kalafo e nepahetseng mohloko bo bona le bona bo ba mokokotlo
2: ntate ebe ntho engwe ke itsileng ke efe ntate o ka kwalang ka yone
3: ke bona netefatse ke gore ga ebe o le mokganni wa tekisi ga o le long distance kapa ena ntoronto setulo sa gago se bohlokwa gagolo netefatsa ko se dutse gantle ka tshwanelo mokotlo wa gago o tsheditswe nako ngwe tlete thuso o kgona go kekenya mosamo kapa ditlhelo tse dingwe tse kgona go di etse gore mokotlo wa gago o tshetse gantle netefatsa gore after 2 hours ikotlolle o tlole mesefa ya gago go seka ipona muscles tsa gago se le stefe gagolo so ga ba lokisa fela setulo sa bona gantle e ka kgona go e lokisa go ke bona bile kotseng ya mokotlo o bohloko gagolo
2: a theole le mmele
3: tho eo yona ke batla toboketsa hantle
2: a theole le mmele
3: mmelona wa hao mokgabagadi o moholo le mpatse golo tsena o go those mme e kwetlise e ja hantle fokotsa dipedi tsena tsa taxi reng ke tsa mehlotlo ya dipapa di-braai le di-ending o ikwetlise o those mmele because kona o bakang le bohloko bo boholo golo mokotlong wa gago
2: ha ko leboye Dr. Mabele ke a leboha mošhane so ke leboha tsebo eno ya gagwa le taba tsena tse o di fang mokganni o tse gore le nna ke ile ka e kganna a tekesi mme re dulang tse re le tseleng ka nako tsotlhe dimpampa tsona ga di theowe
3: ee ke lebile natrisise

0: Tsatsi la rona la tsalo le maemong a lona a tolleileng. Ka di major birthday deals. Tse jalo ka 2 kg ya Thompson's French Bologna kapa Chicken Bologna ka $59.99. O reke le di 2 litre tse pedi tsa Snomapodi sa Coca-Cola Original Taste Less Sugar ka R48 fela. Di solo di fumane a mabenkeleng ohle a Northern Cape le Freistata. Ho fihlela ka di 6 tsa September 2026. Ha Shoprite fela.
1: Ipehe monyetleng wa ho ikgapela le leng la maeto ho a mabedi le lefeletsweng tsohle la ho ya Abu Dhabi Grand Prix. Mole seabo sa 1 million rand, betjha ka 10 rand kapa ho feta ho Jet X bakeng sa monyetla o tlang hanngwe feela bophelong. Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha a nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Nahana fela o bitswa mo ba sehlopheng sa di-Springbok ke mokwetlisi Rassie Erasmus. O iketle Lesea, Cheslin le Avon setshwantshong sa sehlopha. O bina pina ya setjhaba o le haufi le Brian Habana. Le o shebella bo mampudi ba lefatshe ka uotloloa le dikakapa tsa diboke. Reka fela coke pack efe kapa efe e nang le setshwantsho sa di-Springbok. O scan QR code ho kenela tlhodisano. Mme o ka hapa monyetla wa o bitswa hore o be e mong wa mafokofoko ka Coca-Cola. Hona le dipehelo.
3: Menyetla e meng o e bona e sa tla hole. E meng ke e menyane. E ka ba batho, boiteko, lethabo. Ha di kopane di ka fetoha dimakatso. E ka ba tshusumetso e sa lebaleheng, e mading. Tshusumetso e kgonwang ke wena o le mole. Tshusumetso ena ke ya hao. Northwest University. It all starts here.
4: Na wa tseba hore ho paneng aus Barbara a opelwa ke hlogo. Ke kgotso. Thakalane la DJ ya ka ofisi. Hey, dikopano mba botsa hore o bapala jwang mino o mona DJ empa sa kgone ho etsa content calendar. Hey, ho thata man. Me aus Barbara wa batho shem o dula haufi le speaker sa ka ofisi. Ha jwale e se le yena promoter ya kgotso. Atjhe, bana. Ha mesebetsi ya batho ba bang e o opisa hlogo, e fumanele mashesha hore mahlaba a fetohe matla. 10 pain into power. Fumana Grandpa, sefodisa mahlaba se potlakang. Grandpa, the fast effective pain relief.
5: Hello?
6: Hello, Ausma Khotso. Hello, dumela ngwaneso.
5: Ahe, ntate Thuso.
6: O phetsa ntle Ausma Khotso?
5: Ke phetse o
6: phetse jang, Ausma Khotso, maobane ke ile ka ofa ditaba tse utlwisang bohloko haholo moo ho na le motho a neng a lla ka ngwana a re ngwana ona ebile ha itekanela ha thusi le ho thuswa. A ko kene tabeng eno he hore na re thusitse jwang mme ho tla thuswa jwang bothateng bona.
5: Okay, ntate Thuso, ke ile ka mo fumana ntate o dula kwana Koffiefontein. Ke le ka mofumana o ntlhaloseditse tshebo go thata ba ha ile hore a no gona hore a dule le ngwana go bana ngwana o le mo ditharo o mo di diapers njwale he ke nnete wile a be wa ke di social worker mane jwale botata go re ntate hana ID mo go yena jwale a senang ID jwale ha gone go ka tlokomela ngwana hantle ka ditlokotse tsa batla halang jwale rona re le lefapha ntate Thuso re le ra ke le ka buisana le social worker eno e responsible hore re tlo etsa hore bekeng e tlang ntate Thuso re tlo fuma re tlo batlela ngwana enwa le haela bana ba sa itikanelang re kgone ho mo isa mono ntate Thuso. So ntate o tla kgona ho thusa hala ke buile le yena maobane le bosiu o ile a founa hape ka nnete a utlwisa a batla ho utlwisisa hore se tlo etsahalang ke eng. Ene le yona tabe ya hore hana ID empa ntse a le motjheng wa hore o tlo fumana ID empa o tlokomela ngwana ka nnete hobane o sa le monyenyana ngwana o hano kgona yena ntate.
6: Ke le bomme wa ka re a feta mo mamedi ke mo ngwana re se re mothusitse lebo ausi kwa re mona lefapha lena la thekolwela. Makgotso o tshwere ka thata ngwanenwa wa motho. Makgotso ngwana o ne a tshele mme a tshele matsatsi a mane ka ofela ho sa tlalewa ngwaneno ra ba ra o tlalehela mona lethabang go etsalang ka ngwaneno a tsheleng.
5: Hey, ntate thuso ke bone dinepe tse leng romeletseng tsona le ntate Thabang ke le ka utlwa bohloko haholo empa jone ka social worker ke dintho tse re di fumanang mehla ena ntate. Re ile ra fumana molaetsa hantle le ho rona ho tswa re ile ra founela ntate wa ambulance wono o e leng yena a ileng a tlaleha ntate thuso. Jwale ka ha re bua le wena tjena ke ile ka founela lefapha la etsa bophelo ntate Mondli Mvambi a nthusa ra fumana hore ngwana o teng sepetlele mane o ntse a le sepetlele empa ntho e re tlo e etsa ntate thuso ke hore re tlamehile re utlwisise hore ho etsahetseng ka ngwana ono re kgone hore ba e leng hore ba nka boikarabelo haholoholo batswadi re tsebe hore re ba report-e ntate obane dintho tsena ha di a tlameha ho etsahala di tlohellwe fela obane ka moo re utlwang ka teng ngwana ha e sa le o tshile satrata ha empa ba mo isitse sepetlele fela ka mora matsatsi a mane. Jwale eno he re tla e sebetsa le sepolesa ke ile ka be se ntse ke buisana le bona maobane le bona ba motjheng wa hore ba utlwisise ba fumane dintlha hantle empa hona jwale ngwana o sepetlele o pelonomi mane re fumane le lebitso la social worker eno ya pelonomi e re tla sebetsang le yona ntate thuso re tsebe hore ha ho tloha moo ngwana ha a tlotswa kini se tla etsahala ntate thuso.
6: Makhotso, makhotso, makhotso, makhotso. Ke a leboha hle. Ka mosebetsi o motle, mosebetsi o matla o lo etsang letsatsi le letsatsi. Ha re qala re o tlalehela fela o a matha ngwana motho, o a matha lefapheng leno la thekolohelo, fapha leno la ntshetsopele ya setšhaba. Dula ntse o matha jwalo mo le basebetsi mmo le wena re kgone o thusa. Ha ke o leboha mme, ho na le nngwe hape fela ke tla e qetela ngwana le yena mono ha itekanela mme ngwana eno ha ana dipampiri. Ha fumane grant hona jwale he hona jwale ba ntse ba sebetsana le yona taba ya ngwana gore a kgone go fumana lengolo leno la haye. Thank you mme,
5: ke a leboha ntate thuso.
6: Motho motle ke fella mona le mmakgotso wa utlwa le wena he ka metsotso fela ka metsotswana fela se re ntse mosebetsi o mogolo wa moholo haholo ntate he ka moo bane ke moo he ga o sa le Jacobs Dala ke moo ka bo Kofi Fontaine ngwana ba tlo molata he ngwana eno ga itekanela jwale ntate o ya tlholeya gore a dule le ngwana a sa itekanelang o le mo ditharo ntate wa tlholeya o a tlholeya go tlholeya go na o tlholeya ngwana mmuso wa monka a kere o nreportetse mo ntate ka e fetisa go jwalo ngwana o na tšhile ke moo a nkua ngwana o kae gona jwale o sepetlele empa raporoto ya gore ngwane na o tšhele tlaleo eno ile a tlhaa ka mora matsatsi a mane lenaneo le le na lenaneo le kotsi ya mpe le lebe gampe enwa ngwana ke buang ka ena a sa itekanelang ntatae o jele fatshe ra tšhe ngwana a sa itekanelang a se nna eo a se nna nna nna ngwana a sa itekanela ke ja fatshe ke a baleya mme gona jwale ngwana o a thuswa gore a kgone go fumana le lengolo la tla wa fumane tekenyana ena eo bana ba e fumanang mmusong re ya ditabeng ga ke etsa tjena.

0: Lesotho, ke Lesotho. Ba tlamile gore ba yeah. Aba bua ba re hotle mona ke Lesotho. Ke lebo monna citizen ka mmino monna tena te ke lebo moshane sometso tse mashoma mabedi. Le metso e robong hantle fela ka mora ho ra ya pele. Ke laba hlano bekeng ka jeno wa petetsela le patelong re atswa re ya kena. Re atswa re ya kena. Re qadile hona temane ha re nyelwa ka mabele ra tla re nyelwa jolo ka me makhotso. Re thusa bana ba sa itekanelang re thusa bana ba sa itekanelang gore le fapha le ba thuse ka potlako re qetile ka mosebetsi o matla gono gore nya pele he wa fumana ditaba ra re thewa ra fana ka 5000 rand etsa maile ke tetse hlano di tsamaile tshetso ya ba de bonenza me hona jwa le re tlo bua le aushe thandi tando o teng kwa no ke le qetha re tlo bua le yena a fela malala bona o ba mkhubedu fela mme re ya palama ho hleke le sotho re ya palama malala ono fela o ba mkhubedu fela u stando re ya palama re serile me ka khola o tla bona o ba mkhubedu o tsebore o moyeng simo he malala ono bolela hore jwalo ka nna ke na moyeng jwalo ka nna wa fofa moyeng jwalo ka nna wa palama maqhubu a FM ha go dumedise mme khotso
1: dumela ntete tsumtau leba mmedi ba le City FM
0: tandiwe non dabula tandiwe non dabula ke le bo bona outside tandiwe ana ke manga bina mpine eno ka pa ke vusi nova na outside tandiwe bua le nna bua le nna hona jwa le ngwana na o theoa o kae
1: a ntate mtao na ke hlaetse Ficksburg a meqhelenga a ebe batsodi ba ka ba movela Bloemfontein mme ke a dula le nkgono le mme wa ka ka sebaka ka kena le sekolo mona na Bloemfontein
0: wa kena sekolo fela o hlaetse meqhelenga Ficksburg
1: hantle je ntate
0: ere ke tse tsena ke re qha ke re khu ke re qha qha ke re meqhelenga mono ngwana lona ke eno he ka jeno ke le qetha ka jeno ke le qetha ke le bo a usi ke le bo jona mo sebetsi o mokana kana mo holo hakana o qadile ne msadi
1: mo sebetsi ona o mo holo ntate thuso ke qadile mani Palazzi and Partners Attorneys ke le qetha mo hape ke membera ya South African Women's Lawyers Association
0: eh
1: and ntate thuso mo he associationing ke mo ho kopaneng bo mme ba entse molao di advocate attorneys le botle ba entseng ba sebeletsang mafapheng a boloyara nka shojwala ba entseng molao
0: ke le bohle ke le bo ngwana mme ke le bo haholo ke le bo ha le mona ka kgwedi ena ya basadi ke bua le mamolao thandiwe ke le nepile le bitso lewa kere
1: o le nepile ntate thusi ke a bona ka lao sokodise le thandi ntse lokile
0: ke a bona a ke re tlwaetse ba bitsa ka bokhutshwane thandiwe se name ke mang
1: ke Nondabula ke nyetswe ha Nondabula
0: Nondabula
1: antle je ntate thusi
0: mono Nondabula le a theta le bua sesotho sezulu
1: a re bua sesotho
0: Oh.
1: Eh ntate thusi.
0: Ke le bua. Motshemotle ngwana no tla mmona le mo ranrang a mahulu a le CD FM. O tswa hona le thuso motaung o na le maranrang a o tla no shebe hona kwa no mona he. Ke itse ke tle ke mmontse. Hey, hello Ficksburg. Bona ngwana rona ke wa go ba dumedise mo. A go ba dumedise. Phamisa le tsola o ba dumedise ke.
1: Dumela mo zone 3 empa hape I get it although I was born ke hlaetse mo Ficksburg.
0: Ke
1: holetse Bloemfontein mona.
0: Wa holela Bloemfontein.
1: Ke holetse Bloemfontein ka kena primary school hona mona Bloemfontein le high school. Ka tlasa ga ba binela dikwere le bontate mo robae.
0: Ka jeno re kwala. Hona le potso ne kitse ke tlo botsa yona. ha ntso o ntshebile jwa lo bile o lukisa ne le potso e tswang ho nna fela ke ha ke bua ka di pepetso ke bua ka di challenges ke di pepetso di fentse batho ba bomme ba kopanang le tsona ha re tla molaong tse pedi tse tharo fela
1: di pepetso tse banteng ora u buela mo tabeng ya hore di mewa lawyer ka ba me in general
0: e ka ba lawyer ka ba me in general ke ka o ke be ile ile jwalo fela ke le ke ya dile
1: oh what's about the challenge di pepetso tse leng hore bo me ba tiana le tsona hangata
0: how
1: le in a professional setting ke taba ya nako nako e leng hore o tshwanetse o be le tsebo ya hore nako ya ho sebetsa jwang o be le nako ya family ya ha o be le family o be le nako ya community o be le nako ya mosebetsi
0: itshware ona temmo o be le nako ya tshaba le nako ya mosebetsi potso hen engwe go tshwaretseng yana ho baneng motho a tlamile hore pele a signa contract a e bale a yutlusise
1: ho bohlokwa haholo ho bane di tla morao tsa teng di ka ba costly ka tebeng ya hore o tla ba

0: Jwale a kompolelle mona he wena ausi Thandi ke diphoso di fintse uri di etsang rona jwalo ka batho.
1: Wa bona batho ba rona ke taba ya hore ha o tshe hona le motho o motshepang e ka ba malume e ka ba muruti ka pa manga pa mangwa le loko o nahana hore o tseba se wa se etsang. Jwale ebe o latela yena ha o tsebe di consequences di tla morao. So ho bohlokwa hore pele o ska ya o batle leqwetha le leng hore e tla ba lone letlang ho hlalosetsa. E ntat o ska nka motho fela ho ba ke motho o motse ba.
0: Ke maloma o ke rama na o se di dumellana o mo fa koloi ho tloa mono o ya baleya ka koloi ka paso re ntlo o jwalo jwalo. Ha ke re shebe etabengwe hape e o ke ne ke batla hore re ke re bue ha holo ka yona. Kale una la batho ba ba man ta fona ba na le mathata ba sina tshelete ma qwetha ba ka itsa jwang batho ba ho
1: ba tshuba bang banana hore ho ba le leqwetha ho batla tshelete engata ha se ho duru ho le ho kae motho a tshwantse fela a etse a find out hore na maqwetha ke bokae le consultation o ska bang ka kwiketela qeto fela hore ba boele ba duru ebile ho na le ba legal aid ba e leng hore ba offera di legal services tsa bona for free. Ke teng mo batho ba rona ha o le hore ha ona tjhelete o feela hore you cannot afford a private attorney o tla gona ho ya teng mme le bona ba tla gona ho thusa. Empa ke batla fela ho challenge setjhaba hore di lawyer ha se hore di duru. Ebile di cheap haholo ho feta di consequences di tla morao tse leng hore di ka o wela hodimo ha o entse dintho tsa semolao o sa advisewa.
0: Ke o taba. Saula yona e etsa eng?
1: Saula ke mokgatlo o ileng wa thewa in 2006 e le hore o thusa ho supporta diphepetso tseo bomme ba ka hare ho the legal fraternity ba ka bang le tsona. Ha e thuse fela batho ba e thusa le di-students tse leng hore di university ha ba tsebe letho ka legal fraternity sebetsa jwang ba ka thola thuso jwang. So mokgatlo ona wa Saula ke teng mo e leng hore bana bana ba na le moo ba ka llelang teng batswadi ba teng moo ebile le rona bomme ba batšha in the profession re na le batswadi bomme moremogolo ba teng bo advocating gobeni ba teng moo re llelang teng thuso rona e tswang bo le support e ngata.
0: O reng ho ngwana wa ngwanana a ratang molao a re le nna jwale ke lo ba lawyer?
1: Ke re ho yena ngwaneso o tshwanetse o make sure hore o tseba se o se etsang ebile le di-choices tsa hao o tlo tshwanela hore ntho tse ngata o di tloele gobane ga o etsa molao nako e ngata o tshwanetse o dule o bala le batswa le bakgotsa ke tsebe lawyer re nang le bakgotsi ba bangata di-associations tsa hao di tlo ba less gobane e o batla gore o tsebe gobane o sebetsa ka batho o sebetsa ka ntho tse sensitive o thusa le batho o etsa diqeto tse nepagetseng. So o tshwanetse gore o tlo o tsebe already o le sekolong gore o lekela go sebetsa ka thata.
0: A ko leboe ausi Thandiwe tanke ya nngwe tanke ya bedi tanke ya raro re tlo ya mabenkeleng mme a ko re go bona fela tata. Bye. Re a leboa gagolo ke o taba ke rata o leboa tlha kao fela lona ba keneng mona lenanong lena la rona la jwale e ke nako ke tlo ya mabenkeleng ganga ke gutla mabenkeleng ke tlabe ke tshwara pale gago eo o e ratang mme wena ausi Thandiwe tanki ke leboa ngwanana go bona motho e motšha a kwana e le mamolao modimo o etsantle
1: se ke lebuileng that thuso.
2: Tsatsi la rona la tsalwa le maemong a lwana a tlolleileng ka di-major birthday deals tse jalo ka di-750g tse pedi tsa Ellis Brown Coffee Creamer ka 99 randa le di-jumbo packe kapa di-value packe dife kapa dife tse pedi tsa maleiri kapa di-pens tsa Huggies Dry Comfort kapa Huggies Gold ka 299 randa fela. Di fumane ho fihlela ka di-6 tsa September. Keteka Major League Birthday ya rona ha Shoprite fela.
3: Na go ntsa tahlelo bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go disega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime.

0: Hey, Tabiso. Ke makaditswe ke pitso ina ha o mona go lutwa ka tsela e o tlwaetseng o potlakile ka di. O re bothata ke eng mona?
1: Ke dingi ke. Ke na le tabanyana monana. Tsitwa go ijutsa time le master day.
0: He monna. Taba ya moshana ka mang. Tswa a hlatheng o kene tabi e kutwe.
1: Ke ke be je na ntle dingi ke. Ha re ndi dingi ke be motho o fihla tsosetsa mpho ka po smolo sa. Ke ntho ka etsang jwang wena e?
0: Nna motho o tla mpona. Hei, ha ke na bothata ba o tsola. Nka mo tsolela. Hei, nka mo selela. Ee, mme ke na le tokelo yotlhe ga nnete ya boipoloka le go ba lwanela bana bao. Gobaneng o mpotsa potso tsetse mona?
1: Ke tenke ke be ke na le taba mo ne ntse ke ithuisa ka tlhogo. Fela ga ke tsebe na nka e qala jwang.
0: Hei mo, taba nngwe yona eo monna. Go na le motho yo o tlileng monna a lepana le lapa le laka le mo.
1: Tjhe, o gang ga o jalo.
0: O itse.
1: Ga o na le thule jalo.
0: Fela ngwana monna o tshwenywa ke eng a ka le Thabiso? He, go se letho ngwana monna.
1: Ee? Flopo ke nna iso. Ke nna motho a tsoseditsweng.
0: O maaka.
1: Empa. Ga ke tsebe. Ke ikarabele. Ke itwanele. Kapa ke jwetse time le master den.
0: Monna empa ke a utlwa empa pele he ngwana monna mphetise mona Thabiso ke mang ya tshosetsanang le wena monna se sosa e le eng a ntlentle
1: dingikebe a ke batle o mpone ka ga ke selege kapo ke tsaba o ikemela jalo ka monna
0: empa fela
1: ga ke batle o fumana ke senyeditse time kegore ke mo kenyeditse le matlho a mangata a boga ditaba le marangrang tenne ke bad publicity nte tenke ke
0: wama mantswe a thata monna bad publicity yona ya teng monna le batho ba setšhaba mme le keke e la qoba matlho le dipuo tsa setšhaba wa nkutlwae empa monna o swa gabe potswaka Thabiso go e tsalang
1: bramogale nte tenke ke
0: eeke tsamana
1: bramogale o zamme gonkae ka ke joine campaign ya gae
0: butlwa sata
1: ga ke gana ke ya o tšhaela ga ke gana o nromelela ditshositso ebile ka re matlhana gae a sa ntse a le redi ke re ba malala a laotswe bakeng sa ka ntateng ke ke
0: monna o itsebile jwang tabae na o teng go a seng o entse sona monna o teng e mong gape a tsebang ka tabae mone e wa bona ke ga taba di letse jale mona teng re tlameya go tsebisa fane ka sebele
1: a butle pele ka time ne tshwanke
0: kegobane
1: motlhomong ke nna fela paranoid motlhomong ke nanaolo ka ntho e nana mpa noma o bona le camera tsa ramo ke dulang teng ga kgone ka re dikenetswe straight ande dingkekebeo
0: dikenetswe jwa monna
1: ditshwankekebe kere ke na le o bona le bone ntse le panyapanya kapa motlhomong ga ke re ke a tsamaya ke bone ka le yone e tsamaya le nna ngsala morago
0: utlwe wena
1: le ga o ka thweng man a ke batlo o bua maaka ka re ke netse straight da
0: anna o tsweditse ka ntho tse pitse ngwana twe e o batla mpolela o security system sa lona se ke uwe nna ka nnete ke sa tlhapanya bone ke a tlapanya nke ke ka e fedisa pela a mogale taba eo e tsona antele jale monna o na le bonnete ba gore go e mong ya tsebang ka taba e ntle le wena
1: motho o mong fela eo ke tsebang kapo eo ke nna le ena re buileng ka tabae
0: kema
1: ke ntate potlaki
0: potlaki
1: ee
0: potlaki wa modimo
1: yena ebile ana ntumentsebe ka taba ena le maobane ka ba ka tlhokomediswa ke yena gorena ke qobe mmila
0: ofeng
1: fela o se ka ba re futa benana o mang kapa mang dateng kebe ke a o kopa o le o ama lebitso la gae fela ke a o kopa
0: ke
1: motshepisitse gore nkeke kare eng kapa eng go mang kapa mang ka tabena le ka bitso la gae

0: Mehlo madala e ba tshwelwa lo maqosa dumela hleupsi ke itse ke pote ka kwano ke tlosola gore na o ntse o ya jwang nke ke botse le matsoga le ka ente baleng
1: a o ntate potlake ke a leboa tle ntate wa wa tseba ke a phela ka mogago
0: tšhehe
1: le lebe lona ga le yo ka nnete e tla ba motho o rata go bua le shano lona le tswile jwa tle ntate wake
0: ebo go tsoga re tsogile mofumagadi wa motswalle wa ka ntle le itšhuitšhu ena ya boqhen aa kgang yona ga iyo
1: ashe ga o le jalo ga re lebo ya re bopileng ka nnete yena morena ka sebile ga ntsa
0: gobile
1: na o ka thabela mophoko ntate waka
0: kofi yona nkeke ka ya gana ntebaleng e seng ka tsogo leno la gago le monate e ka motho o lebetse wa
1: tsebo boqala wa sebakeng e ge ke bee ke tlile ka pelenyana ke tsebe go etsetsa yona ke tlo e etsa gantle ka selo e ratang ka yona o fitlha gantle mo ke qetang go baka ebile di se diphodi le disponse tsena tla ke se ke o salela
0: bontle bontle ebile tsona ka nnete ke tla dinka mofago
1: o tla shapuwa
0: seo nka se thabelang ke sena se o tlang ko ena ya ka ena gore ka nnete ko utlwang monko monate fela ka gara lelapa lena la gago ke yona ntho e ke e tatisen eno o nkga monate mane ka tlong ena ya gago ntebaleng o pheile enye utlwagatsang sutsa je ya monate
1: batho tate potlaki hai ke kopa fela gore o seka ba fitlha ka tlong o go gotse ya kere e re ke o tsholele pele o konya le lebelena la gago go ne o le ntsetsa ka ntle
0: mona motho o tlo o ja sampana phatloga banna
1: wa tseba ke o boleleng tate waka ntle le go o swaswa kapa go etsang
0: ee yantebane
1: ntho ya gore ke be le moedi e nthabisa gagolo
0: e
1: ka nnete o tsebe motho ga o sa tseba le o phea dijo tse nyenyana gobane ga ke a tloa ke tlwaetse go phela ke le mongwe jwale dijo di tlala ka tlo ka mona di qetelletse di kgajiwe ke sa tsebe gore na ke etse jwang ka tsone fela he ke tsena ntate wa ka jang
0: wa tseba ga se botlhokwa ntho ena ya go diwa ke bodutu re ntse re le teng bopotlakitlhe ntebaleng o ntshwarele ka go ya ke ntse ke nyamela mana ke tla dula ke eta lapeng lena la gago ntebalentlhe ba ka bua dipuo tsa ba teng ga ke na mosebetsi le tsona mana
1: a shentate waka molomo ona ka nnete mosebetsi wa teng ke go ja le o bua jwale ga ba sa bue gore ba etse tlabeile ba etse mosebetsi wa molomo gore ba bue fela e ntate waka la o ntse o nyamela ga ke utlwe botlhoko kapa ona go makala ke a tseba gore ntate ya matasatasa o tshwara ka mona o tshwara ka mona empa he nka thabela seo
2: o nna nkekebe
3: mametse meja
2: monna o na le taba ya botlhokwa eo re tlameyang go e lokisa mabapi le dikgetho nna le wena jalo ka meijaga le le
3: councelara ke taba efie jale meijaga o banna
2: re tlameya go etsa bonnete ba gore botlhe ba ingodiseditseng go kgetha ba etsa jwalo ntate autlwa bokamoso ba rona bo itshetlheile moo gona jale tsena ke amane surprise news mane o tsebisa batho ba kekeng ba kgona go ya ditsheng tsa go kgetha ka letsatsi leo gore monyetla o teng
3: ga e ka o swentse ditlhophiso tse jwale o batlang go nna monna
2: ga o monna jwale o arabela jwang
3: ee ke a botsa
2: a tseba wena le ga motho ga o ba batsa ka nnete a wamphoka mane
3: ke a botsa
2: amela ke batla gore o etse bonnete ba gore batho ba rona botlhe banka monyetla wa o kenya kopo ya special votes batho ba bangwe ga ba tsebe ka di-special votes okay jwale ga re batle o latlhelwa ke di-voters tsa rona
3: special vote
2: yes
3: o tseba eo ke taba botlhokwa e le ka nnete banna empa ko nkgopotse monama a na ke bomang ba ka etsang kopo ya kgetho e ikgethileng ka nnete
2: e re ke o tlhalosetse gape ke o gopotse go le kansela ka ntho tsena wa di tseba nkekebe taba pele mokgethi ya ngodisitsweng wa utlwa ya tlholeyang go ya setsheng seo a e ngodiseditseng go sona ka letsatsi leo la dikgetho ena ka etsa kopo he ya special vote number two re na le batho ba e leng gore ba phela ka boqhwala ka nako nngwe ga ba kgone gore ba ka ikisa mono kapa ba ya mono ba bangwe motlhomong ke go kula le wena o kgona go etsa kopo ya mofuta ono ya special vote wa utlwa jwale he wena o tla kgona gore o kgethele gae kapa sebakeng se o dulang go sona matsatsing ana a ikgethileng pele go letsatsi lena la dikgetho wa e utlwake
3: empa monafane e ka sebe bona fela tle kapa ke a fosa
2: a no ga o fose nke kebe batho ba banke bao motlhomong ba kekeng ba kgona go ya ditsheng tsa go kgetha tseo ba ingoliseditseng go tsona ee le bona ba ka kenya kopo motlhomong ya go kgethela voting stationeng e nngwe empa you must remember this one ga fela ba le seterekeng seo ba ingoliseditseng go kgetha go sona
3: anna we wa tseba ic mona ba ona e sebeditse ngwana monna ka leano lena le letlelena
2: ga utlwe ke re ke thuto ntate a tlameyang o e fetisisa
3: se bolela gore ga gona motho ya kgeletsweng ka ntle
2: tlasaneva
3: anna we
2: ee jwale motho a ka kenya kopo ya gae online e ee kapa a tlatse foromo foromo ya teng o ka e fumana go www.elections.org.za o ka e downloada mono e fumane o ka e tlatsa ka letsoo o ka e tlatsetsa gona mono empa ga o se o e tlatsitse ka letsoo le teng o ka e romelela di-officing tsa iec tse ga o finyana le wena kapa o rome motho a o isetse yona a ntse sena bothata wa utlwa he le gona mono di-officing tsa iec o ntse o kgona go di fumana diforomo tseo
3: ana empa e ba ke gopola gantle meiaga motho a ka kenya kopo le ka sms a ke sa fose ma
2: ee teng go jwalo nke kebe empa o tlameya go ela tlhoko monna gore sms yona e sebediswa fela ke batho ba sa tlo gona go ya voting station motlhomong ka letsatsi la dikgetho o romela id number ya gago dinomorong tsenana tsa 32249 e bang o batla go logetha ka matsatsi ao a di-special vote and-e o kgona go ikisa moo go ya vota wa utlwa he and-e o se ka lebala sms ya teng ya lefelelwa ke 150 fela asemaga
3: letlakile taba tsena o dibedi ka makgethe moetapele tele kompone le tse ke re ke angwela ngwana ko phetha nomoro eno gape ya sms
2: e wena monna ye ka wa lebalebala
3: jeeeeyaae
2: id number yeo ya gao o ka e romela ka sms o 32249 kekebe wa sebakeng re buile monna go lekane ke na temeng
3: ke go yone ke matha ka yona o lee
0: ela morarangting
4: ndadi
0: wa tseba ntho tsena tsa polotiki mane di tshwana le bolo fela jenana ke tlhodisanonyana fela ya nakwana go ga ntho tse tjena di a tlameya gore qabanya ma
4: butle pele botlati o itshwere kae kwane
0: setswalle sa rona se botlhokwa go nna dena ga ke batle go sane be re qabantswe ke khulakhulano ena ya fani le mogale go
4: gajalo bua ka ba banlwana bano ba tlwaetse go nna ba kgisetsana magwafi mo rona re tsofetse bakeng sa gore ne re tlo tlabangwa ke ditseba dingwe tse ka ntse bona monna mathata a ka nna monna a mangata wankutlwa empa ena yona mona sentho yo e ke tshwenyegang ka yona gogang ke emelela thoko go yona
0: fela o tlameile o tshwenyega dene
4: gobane
0: ga golo jwang mo e kalanye bega maphelo wa batho ba bang maqakabetsi tlhokomela tle gore lapa la gao le bolokile oe jwale le nna e ka re ke se ke buetse ruri jwale bokgeki bona monna bo se bolokene ke re le tlhogong kwana
4: ee wena monna bona gona go jwangana ga ona motho a tla go sofetsana wa lejenanang ko wena fela ompa ikutlwa jwalo empa ga o shebege jwalo wena monna
0: gore ke ntse ke le moja
4: wa mona wena potlanka
0: halala
4: don't know we
5: ho bola tsa mamamedi e ba mo fitile ke engwe ya dikhaolo tsa monyaka ka pa batla ho ipheta o ka etela www.lesediafm.co.za wa imamela yona hona mo
6: ke utaba mochemotle e re hana kwa ka ye metjena he ke stole ke tsinyana ko ke tsware mabenke
7: Mzansi, mroho o re hodileng ka ona ke tatso ya lapeng empa ha o kenya rama
8: mroho ha e sale mroho fe
7: o ba mroho nai

0: Reka pakana ya ditise pedi ho tloha ka 89.95. Tsa bana ba dikgwedi tse tharo ho isa ho ba dilemo tse robong. Ha Ackermans fela.
1: Hao dipampiri tse ngata tjena ke sa mang?
2: Ha se tsa hao. Ha di tswe Capfin. Sena ha se utlwa ka rona. Ro amela fela hanyane ka seo Kristeline a se ngotseng.
3: Mosadi ya neng a nthusa o mpontshitse mohato ka mong. A nolofatsa tshebetso ena kaofela. Ka fumana tjhelete ya ka potlako ntle le ho saena dipampiri tse ngata.
2: Etsa kopo online o joina maAfrika Borwa a fetang 3 million a ileng a thusa ka tseo ba neng ba di batla. Capfin ke mofani wa mokitlano wa semolao. Ho na le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.
0: Soi, ba fumana ho ekeditsong ho birthday ya Boza. Reka MAC hand washing powder 2 kg tse pedi ka 130 randa. Haggis dry comfort diapers bakana tse tharo ka 330 randa. Reka ka 1500 randa o fumana 3 gig Boxer com data mahala ha Boza.
4: O tshema tlo setse metsotswana fela pele ho hora ya bobedi. Me o renya bobedi ya o tla balena kwa romamele ntsane rantwa a o balla ditaba mona ho le sedi FM. O se wa leka wa suta ke mofukeng eo ke mofukeng ke mushana thewa ngwana te mtlasimane mo ausi ya thewa nteng a fixpeka na go ke hora ya bobedi o mametsele sedie FM go tlala gatsola Afrika Borwa ditaba tsa o ra bobedi o di ballwa ke ntsane rantwa.

0: lenaneo la bua le yona mokganni, re bua ka bona bothata bona ba batlhologadi re go na le mathata a ko bone le ntse mosebetsi o motle jwang le bontateng Balula. Re a leboa tle banna, re leboa go menagane. Re otla fela re tla matso mona. Tanki ntate. Ha ya tentate ntama, ko bone ke botle bo jwang. Ne re bua ka yona. Yona taba ena. Ya gore batlholagadi ba fumane mangolo, fumane di-permit, di-license tsa banna. Ba bang banna ba ile ba thungwa, ba bang ba tlhokaetse, ba kula, ba bang ebile dikotsi tsa mebileng e jwalo jwalo. Ke thabile hampe haholo. Ke motlotlo ka sena seo le se entseng. Ke motlotlo haholo ka sena seo. Ke a hopola re laba ra ba bitsa bomme ba tla le holong Bloemfontein mane, ba tla ra ba bitsa a kopana mane masepaleng mane, ha bua le bona gore ba tlamehile gore ba fumane mangolo a banna ba bona. Banna ba bona ba tlhokahetseng industry-ing ya ditekesi, di seke tsa nkuwa ke bo mang kapa mang kapa ke mekgatlo ya ditaxi, di-permiti tsa bona. Motho yo motlhe a o tla tlotla mosebetsi o mogolo o e tswang ke Lesedi FM, o tla o phahamisa. Mme ke rata batho ba mamelang. Ke rata batho ba mamelang ha ba bolelelwa gore e banna thusang basadi bana, ba thuseng. Ke kgwedi ya basadi. Bona ka jeno ba ne ba kopantse bahlolohadi. Ke ntho e ntle lwang. Ba llile ba lla bomme mono. Ho tloha mono ba re a leboha.
1: Basadi hangata e ba diphofu tsa ntwa e kgahlano le bong. Ba iphumane e le mahlatsipa ka nako tsohle. Re le banna, re ema mmoho le Lesedi FM. Re ba tshehetsa ka le reng, ho fihla mona, ho lekane. Ke Molelwa.
0: Ee, nako nngwe ba nkelwa le di-permit tsa banna ba bona. Ba diye di-permit. Utlo so permiti sebediswa ke bo mam permiti o kae jwalo jwalo permiti eng ha fihla mono e ba dipotso tsa nako nngwe jwale me ha ntate a sa hlokaetse wow ho tla kena bo professor Maferea, ho kene bo dance Maferea, ho kene bo mamma Maferea jwale kana ko no me ba tla mo Ferea matlesena ba matlesane ebe bothata. Otsore nete ntle ho bana e khutshwane, nete a itelele le a hlaba la nete hlaba a itelele nete khutshwane ibila o qeta o bolelwa nete wa fola wena wa fola ka pelinyana.
2: Potlaka, fumana super-sized savings. Spar, matsatsi a mane fela. Fumana 3 kg Omo auto washing powder, 2-liter liquid, kapa di capsules tse 20 ka 109.99. O boloka 40 randa. Kapa 750ml Sunlight original dishwashing liquid bottle, handy anti cream, le Domestos thick bleach. Boraro ba tsona ka 85 randa. O boloka 18 randa. Ditheko tsena di fumana ha o fihlela la 30 August. Ha thepa e sa le teng. Spar fela, hona le dipehelo.
3: Na kontsa tahlehelo bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela utobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong go diseha di plan tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS-a Lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Hela Mzansi, ho Hona le sesolo mabenkeleng a rona a Clicks. Ho tloha Simon's Town ho ya Mosina, o se fetwe ke ditheko tse ntjha tse theotsweng tsa mabitso a dihlahiswa tsa o di ratang. Fumana fela yellow

0: Ibangu nana urukeke wa khona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le baleloko di plani di cover ditaba tsa setšhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa baile ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng o lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
1: Yeah, why nana bela? Ebetla ba ona ka ba Samsung. O keke wa kholwa. Sello wi khapetse ona X5C Plus. E jang 287 rand fela ka kgwedi ka phone yam. Me wi tsametse ha bonolo fela.
2: Ho bonolo. Ha ka men si pumela smartphone ife ka ba ife ho phone yam. Ho tloga ka 187 rand ka kgwedi. Apply ka lebenkeleng ka pa WhatsApp ela 0860 900 900 ka jeno. Kona le ipehelo. Ha a ka men fela.
3: Motshemotse ke mo ke re ngwana a re tla kopana pe mafelong a beke ka mora raro o tla kopana le moifo wa riatella ba tla bateng he bana ba ofelana ne le monate nate nate le o le ratang o tla bateng thaba mokoeno tla bateng le bo mawela me a beteng mshengu a thimo hlaiswa bona lena o teng a subudi ka tsore o sontso ba me tsara na ko ye metena he ntja e kholo e ke kopane le malaika akore ke kopane le malaika mhla uphela amandla ba bolela mbana bana ba re mhla uphela amandla e lona malaika o mametsele se DFM mino kwa monate nate la bahlano bekeng wa phetisela le patlelo Aunya roma felungana beke kola kale tsakatla le mahlonono hi hi

0: de mulher.
1: Pele a pele, basadi.
0: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e kalang selemo sa basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokologo ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Yaba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo e bile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa.

0: Lesedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele mafumahadi ke Molelwa.
1: O tsa bophelo botletse dimakatso, empa di-premium tsa gago tsa insurance a di a tshwanela go ba jwalo. Dipoloko inšorenseng ya gago ya koloi ke ntho e totobetseng ka MyWay. Maikemisetso e le go sia sepatšhe sa gago se posesela kgwedi le kgwedi. Fetoela go MyWay o boloko go ya go 40% ya premium ya insurance ya koloi ya gago ka jeno. O iphilele ka tsela e ratang kwena.
2: Batho ba nnete, makoloi a nnete, dipoloko tsa nnete. Bakeng sa khoutu, iya ho myway.co.za. MyWay ke ra insurance yeo e seng wa bophelo, ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete. Di-premiumo di itshihleile ho risk profile ya hao. Ho na le melawana le dipehelo.
3: Di-spinner zonke mystery puzzle ho tswa Hollywood Bed. Ipehe monyetla wa ho hapa karolo ya 1 million rand ka tšhelete le di-bonus bets. How better ka thuranta kapa ho feta ho di-playtex slots tse kgethilweng ka laboraro le leng le Sontaha ho tloha ka 8 hoseng ho fihlela ka 11:59 bosiu. Di fumaneha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa ho betšha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betšha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho tshwara maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
4: Tshebeletso e ratwang.

0: KMZ Budana Navigator DJ Fariki ba re kwekwe kwe pejana motlhole jalo malla shwahla le EM change ba re makwete mo mediti blo tsogetse taba botlhokwa keng
1: na go ntsa tatlhelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo go wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa o latlhelwa ke mong ka wena o le mong go disega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha o tlhatlhobotsa bophelo ha o tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
2: mamedi re ko feta ba botlhokwa ke na ke labohlano la checkpoto ya loto labohlano lena o na le monyetla wa go gapa checkpoto ya loto e lekanyetswang ho 34 million rand ena ke tšhelete e ka fetolang bophelo ba gago hanghang mme mohlodi e ka nna e ba wena shebelela ketsagalo ya go hulwa ga dinomoro ka kotlologo labohlano lona lena ka hora ya borobong ho SABC 2 fela o ka ba e mong wa borra dimilione ba latelang ba Afrika Borwa ei wena lotho ya naga dipapadi tse ngata menyetla e mengata dimilione tse ngata hopola dibapadi di tshwanetse go ba le dilemo tse 18 kapa go feta mme di bapale ka boikarabelo National Lottery e tsamaiswa semolao ke Sizekhaya.
3: Ke phato kgwedi ya go keteka boitelo ba basadi ba go lwanela ditokelo tsa batho kaofela ba neng ba gateleletswe tlasa kgethollo mme Lesedi FM le phahamisa mehoo ya sebete sa bona ke molelwa.
4: Tell. Le Bulletin Board.

0: e fela ne re fela mona tena kontseo ke sa freya ke le kopo kopo ke a kopo se simbona ya le mfed number o somphile di number serkeng se di hula hai
1: ke no etsa na go kae
0: ing ke le kopo kopo ba tsa se ma be di fela ka mo fetela pele
1: ya le tshwetse ke se o no etsa ba ba kae.
0: Ah, ke etse tsa baba ga go bunyane ka letsa.
1: Ba ke thotokiso, o tlo nga taba.
0: Baba ga go bunyane ka letsa.
1: Motho na phi ho be tsala.
0: Ya ntona kang se ke tlwala bana baba. Eh.
1: Ba ga go ka letsa.
0: Ke mabele ke a qhalana ke hloka motho na.
1: Hey, wa sebetsa hle.
0: Ka le.

0: be.
1: Ho jalo fela bo di make la botlhano me wa se bahella botlhano re be re le mona fela re le mona fela ka tsaka 0860003084 kapa 0797585066.
0: O rata attention.
1: Ana.
0: Ntle lo re mosebetsi wa ofa attention. Yes. Wena o mtharata attention. O rata attention. Kare ko nga itela. La ntse sa rata.
1: Mhm.
0: Hona le nako mo fumana hore ke batla ho imamela, ke batla ho kothule, ke batla ke imamele, ke tswile ke le sebakeng mo ka re bile ba ka se ba mthokomela lo re ke mang. Ke khone hore ho kothule fela ho be hantle.
1: Mhm.
0: Ka nnete ho fika mo no fumane ba ntse ba ke.
1: Mhm.
0: Ke yena.
1: Mhm.
0: Yeah. Le mo u claim sia sa tshwere mic. Ra le bua ka nnete la o se le bute mona wa le sedia fela. O bona jwa le sebare ka ofe.
1: Yoe.
0: O bo go mokoti bule ya kike. O bana ho rata attention.
1: Mhm.
0: Fana na attention ke ntompe, attention ke ntshap.
1: Itso fela hore na e jwang. Wa bona bile ha o le motho a sa rate ntho tsenga develop ka rona tjena ke batla ha ke tshile ba wa ke tshile ke le sebakeng sa boithabiso ke batla go ke natifelwe wa u tlisisa ke salmo tsa sa like natifelwe
0: o jae fe
1: ngwana e jole o fumana tsa mali a luna tsa le ba tsha sharp tsa fleng ya luna lose sharp fela motswalle no ha o yena man ha tlo jae fa o batla gore o bula sekele o bula sekele o Yale matsa tla kae?
0: Ka holo.
1: Oh.
0: Na kwa ngoki motho a o tsa malena, le monate.
1: Ah, le bile jo. Ai.
0: Aur papa hulla shela bona sa butiseke.
1: Ahle, ahle.
0: O sebetsa tsa jwang ka motho a o kenyetsang attention? Ka pa wena o motho eo na.
1: O kenyetsa batho. Attention ka pa ku wena.
0: O mthababli man.
1: Ba kenyetsa wena.
0: O mthababli.
1: Hey, ya u jwalo.
0: A we melo mengwe.
1: Hona le bo go tshwanelang re itshware hle.
0: O zirele a o silitse kae kae kae kae a o susa me ka maoto.
1: Mamela ho ema ha se bothata. Le nna ke a ema ke fike ke fela 1 2 1 2.
0: A no tlhola di 1 2 tse ke tsa batho ba ka tanga fela se mahlo sa le go kwa we.
1: Ah wena bo so tloa o re zing. O fitla o stretcha o re zing. Ba tlo go fela se ba itse ha.
0: Se ba sekene.
1: Ba ga e re ke da.
0: Tsala nna ke bone pause. O kana batho motheno o kenya batho. O go mora bona motho o fanele na magaga mo.
1: Ah ahle.
0: Ke bile ba nna ba lahlela motho mo di ntonyana.
1: O ga. Mo tata ba ga ke bone.
0: O ga re rata bo be di bona man.
1: Ah ka di.
0: O se motho o tsama le na ga mo ga.
1: Jo, jo, o se lwana tswalang a puthe.
0: Eh.
1: E nontsa o sheba wena ke ga ba aba lahlela go e bona putha. Yena o besa. O etsa di tshou. O etsa di tshou.
0: Nao mothajwalo, mkhotse o ke mothajwalo. O etsa jwang ka batho ba jwalo? Motharing ha le fitla sebakeng a emele o mengwe.
1: Jo.
0: La le siko programming sa phamisa.
1: A jo, hle a.
0: Sa phamisa le tsopati.
1: Mm.
0: Tsa nka la hlala mabedi a magago. Ba ga tswa buti.
1: Ha a hotwe, ha rena MC.
0: Sa yema.
1: Wa ehle o emelang.
0: Re mura ka ba ke go dilafatsa ga ke a banka ba
1: tsho. Ho tho ha rena MC. Ba tswana ha bana yone. Ba tla bona ba etsa o sa yeme yena ga. Ha di wela, ha di wela, ha di wela, ha di wela.
0: Halala halala halala halala. A wa se wa bakana go kisa sa ba. Ukala ka hala.
1: Jo.
0: Ba mo khotmana na hala. Halala halala halala.
1: Eh. Ga, ha di wela, ha di wela, ha di wela ba fetse.
0: Ka ke se go a le mona ka nna le ba folofo ka nako ba tla imamela
2: hey monna ya etsa hala di ka le motswalle wa jwala tso
0: hi
2: we ebile ke motswalle wa ka re se ene le motswalle wa ka bo a rile memorial di memorial service monna
0: hala dipi
2: ha o ntso bina ho a bina ho a bina ho thule hanyane modula setulo ke ya ma shikiri
0: monna kana go ma tswasa ba ga
2: ma tswasa ba ga go ene ga le ho tlotlo ba butiwane ba ga ga ke
1: ke go o batla gore a tlwe kae stulo mmaleng teng
2: eh
Scrum half sa sehlopa e leng Morney Vandenberg lena o tlo qala jwalo banking re sheba he papadi ya osane ke bohlokwa ho lo bakeng sa sehlopa sana ha mme yona e tlo thagwa metsotsong ya mashuma mararo ka mora hora ya bohlano thapama de boke ba shebile busetsa mola mo sefateng ka mora hore ba hlolwe papadi ya pele be kenye fitileng e neng e bapalwa ka kwano ka Johannesburg Harika na utsa papadi ya cricket mo kotlisi wa di baola ra hlopeng sa DP World Lions eleng Allen Donald o re sotlapa sa high solokela ho nna sentse se bapala ka mo se bapetseng ka teng sehleng se fitileng e le hore setle se sebetse hantle hape le sehleng se tlo thagwa ho finyana sa 2026-2027 hlopa sena sa kwano Johannesburg se ile sa hapa tlhodisano ya 4-day series sehleng se fitileng ya ba feta mo se hlola ma gaola kgang a 1-day cup ke sa Titans mo kotlisi Donald o re balokela ho tswela pele ka mapalo o phaming le
2: dula bala bala bela o hapa mohope le sehleng sena ha re mamelo di beile jwang.
3: Look, all I can say is that we work tirelessly on our standards, and we're very lucky that we have got the depth that we have at the DP World Lions. And you know, you sit every season and you think, well, what can I do better? What are the things that we need to focus on to make us an even better side? But you know, and the rest of the country have got you fair and square in the crosshairs. So we just got.

0: Bula 88.3 Kapa downloader SABC Plus app. Yulelo.
1: Watinda bafas.
0: Ke phato kgwedi ya go keteka boitelo ba basadi ba go lwanela ditokelo tsa batho kaofela ba neng ba gateleletswe tlasa kgethollo mme lesedi FM le phahamisa megoo ya sebidi sa bona ke molelwa.
2: How about the little mobile city FM? Kimulela Hota Huena Jalo
3: 0797585066. Go ba ke tla ntse ke tsheya fela. Ntse ke tsheya fela. Shela ga. Ke mpa he le nna ne ke rats. Nna re ka ke motho wa dihlonyana. Ke hle motho wa a batlang ho bona. E hle ka nete ha ke tsamaya wa ke ya mosi wa sala. Ka sala. Ka sala motho. Wa nyalo nkengetsa ditlhong. Ke pheseletso marojane ka mona ka qothile so tho ha morena mohapi jo bonthonto halala
4: hola bafeto hola bafeto hola bafeto cable motse ne ai bafeto nna ke motho wa bubbly ha ke batlo bua leshana ha ke batlo lo ibitsa gore ke attention ha ke nke senka ya mona teng ke be ke ntse ke phutha matso ke shebella ba bang ai nna ibile hangata ke moketeng ke tsamayang ho thu ya ai wena o tla tsamaisa mosebetsi ha ba neng hona le motho a tse bahala mo a tswana le Thabo Mkoni ka polebo mawe ke o mmotsa pele o tla tha o tla thabela hore ntho a hore ke introduce ha re hee ha ke hee ke tswela pele ka monate a nna ke bubbly
5: Tabo Dini, oh Tabo, yo yo yo. Tabo hle. Yo, skim se drive. Le buno tubos. Yo, nikhuluma ngami hle, yo umngani wami hle. Yo, nisho mina umngani wami hle. Tsepo, Tsepuna, Vincent Mulo. Yo, shomi akathi kusasa. Yo yo yo. Enu yayenza into yenzeke. Uyayenza into yakhe. Sabaze bayamazi good lo oh hey plus mina nginamuntu namahloni ke guys yo thole sengithe mrothi che wena ma thujetsana kumzotanto ngomzulu ngala resmith ntabazi
6: hey Thabo Lilepo la ngikupotsa akutuaka utumedisa ke hopola ho ntshwa koloi ke ha ke ga wa tlameha go dumedisa ga ba ntse a dumedisa batho fela a dumedisa batho fela a ha ke so bone motho a jwalo le ha huwa kae gotlhe mo fihlwang wa natifisa atšhe motho a jwalo
7: ee Thabo Lilepo ee letshwerene ya go kopa ka Harrismith ka siamedi banna ke na le ena mokgosi wa jwalo yo ke sa bata makgaza motho yano gane a go fitlhile fela lefun late re emeletse morago ma o sa kala sefela a ke na leto ai maga ya go thusa nte ga go lwanela bana ga go gutla mabitleng o se o thi babuti ba le babinang ga monate ba kae ba itafoleng ba lona tanki ke a leboa
8: a ke na leto
9: ke wa phunyeletsa o ya pele ke lerato ka motsama o motle o kaka lebota le mo emeng ka pele o tšhentšhetse dikoloto tsa gae tse qualifyang ho loan e le nngwe ya FNB ka FNB app o e na le o lefa dikoloto tse ngata mo na le mane jwale o lefa sekoloto se le seng fela ka kgwedi ka segatlha se le seng sa tswala ga a lefe ditefelelo tse ding ka thoko mme o se a bolokile go fitlha 1000 ka kgwedi ka FNB credit switch kopanya dikoloto tsa gago tse qualifyang e be tefelelo e le nngwe fela kgwedi le kgwedi ka FNB app gobane ngwe lefa a ngata tšhentšhela sekoloto sa gago FNB ka jeno FNB thuso fetola dintho tsohle o fuwa sekoloto ya ka tekolo ya ho qualifya ho na le dipehelo FNB ke lekala la First Rand Bank Limited moabi wa tshebeletso tsa ditšhelete le dikadimo wa semolao
2: Mafelo beke ya dipapadi tsa bolo lo kiseditswe wena ho SABC. Labohlano ka 8:30 Bayern Munich etla tobana le VfB Stuttgart ho Bundesliga ka otloha ho SABC Sport Channel ho DTT. Open View mohojo le SABC Plus. Mqebelo ka 4 Bournemouth etla kopana le Everton ho Premier League ho S3. Dipapadi tsa lotu la bobedi la seka magaola ganga la MTN 8 di tla haswa ka ho otloha ho SABC 1. Sekhukhune United e tla tobana le Orlando Pirates mme ka Sontaha Mamelodi Sundowns e tla kopana le Golden Arrows. Dipapadi tsena tse nne tse kgolo mafelong ana a beke tsohle ho SABC Sport. For the love of the game.
9: Letsetsa Lesedi FM hona jwale 086-000-3084.
2: Agina leta. Ka re ka bona. Re tla wena bo hale bo be di khotsa. Ya fita o moyeng khotsa.
1: Ke bla tash le lima o.
10: Da le tsie.
1: Amnatile ga bana biso.
10: Amnati ntate.
1: Amnati. Ah, tibela thatse rona ka gore batho ba di tlongyana. Hai, ke tlela motho e seng thotsa hai mara ke checka hanyane a sa ntlokomele. Ke swike ha o finyane le tsa hai a etsa hai ka dimeng ka tso. O tla bona sentse ke mo phamisetsa le tso ke le go lenya. Kona ga batho ba di tlonga mbe ya ga tima sa batho. Tibela thatse.
10: No, utlwa, utlwa ntate le tsiya. A ga tima sa batho.
1: A ke rata matlo a batho dibla thai dibla e pele ke tsa malo na e mo ba nngwe le mna tai re ntjam
10: ha holo ntata ha holo
1: ne ke re ke o di dinya ngwana mme le ka jeno ha iso fele ndo go la ka letsa fela lo lo ya huile
10: mo ha uko ntata utla
1: e la lo
10: sharp ke tsa
1: ke nna ke
10: tang ke ntata le tsie
1: e
2: mo eng khotso hello mo eng khotso.
11: Hello.
2: Le kae ma?
11: Kae.
2: Ke kholo tloka thuso. Me?
11: Ke wishe sa tete tete. Ke wishe sa tete ka tabo mo go ne ke se tete.
2: Oh, eh ya ma.
10: Haleluya, haleluya.
11: Go khono.
2: Mm.
11: Go ne.
2: Ke khono. Ke
11: se kholo, bye bye.
10: Ra le bua khono. Are ke mo go nwa ntshi di go.
2: Mm.
10: Tlantla. Ona mela tsara ba igebreko ke ba Petersburg ke ba kone ba tla nka mo ga go nna e bana ke bo tlantla ga ba igebreko ba tla ka mo ga go nna
2: o moeng khatsa ho tsala joang moeng khatsa
12: ero rego
2: le ga nda je
12: le ga le ntao
2: amna tlhongwaneso.
12: Yeah, na ke tabi so ke mo go tsena mo tlhang tsa ga yena ke di to wa le in ke ye twa ye ne na
10: tabi so kwena a phukola dipini
12: a ke go bala bana ba
2: se oh ya se ke joke guys
12: ke ka go tlhoka bana ga di tsere bana ba tsang ke mang ye ya re ke ne ke tsang ga go fela ke nana nana nna
10: re le boa holo tsa tra ikokobetsa.
12: Ba ye go tsa bo.
10: Thank you ntate re le buile ra ikokobetsa.
12: Thank you.
10: Thank you ga ne ke batla go fela ke re nna ne o la lona le monate.
2: O meng khotsa.
13: Ba le ba mala ba mala lo go tswa ka botswa ka botswa lo go lwa go mana.
10: Ke se wise wise.
2: The wise man.
13: Ke la le sentse go ya ka le.
10: Yeah.
13: Re le re funga ka jwale. Ku ntumelewa ga go opela le mwana me di tere ke nge ntse. A ka le di tamo re nge tola tola ne ya se se FM.
10: Eh.
13: Ask his man, wise man.
10: Ask his man.
2: Ah, I can't
10: ke tsa malwe.
2: Tsa maya o etsa ntse tsulentsileng tswa ba. Moyang khotsa. Hello.
10: Ele kai.
13: Hey.
10: Hey Tara.
13: Mna go ka bua. Ke tlile nna ha le ma bua ba. Go ka bua ka tsotsa o re o ne fa tsa tsa tshipo. Ya u khuda ka ba tsapa. Wa e tiba ntlo.
10: Eh ntate.
13: A o le go kwa kwa kwa ja go fela ke di a fela ke a le le.
10: Ah ke utle ka batho.
13: Ya ja tsela ke tsotsa ona di.
10: Eh yana.
13: O tswa mo sa dia o tsana ha ta u tsaka ya o emile yena o tsweetsa. O tla re ngwana tsipo.
10: Ke tla re ke tla gele
13: o. Ho mo go ka o ka ya na le le ba de. Ke no lo mo tsia la.
10: Eh.
13: A ke sa ke mane e ma tsene le mane e ka di tsina e e tsina e ka tsu mo na ma tsho sma. Ke se se se ke tsenge ke mo tsho ka ya lo ra ka mo.
10: Re a le bona tate.
13: Ka di tsho se le le go.
10: Thank you tate. Re go ketela ke na se ho ndumelang. Khotso. O ketela la ma 7.
2: Mme khotso.
13: A tsho.
10: Oi.
13: Shapo ya nele go da.
10: Shapo jwa mbraga.
13: Ya ke le mamese mona e ba tswa ba le go bona ba sokodisa mo.
10: Eh.
13: Ah ntate a bo jene teng ka se ka o bolela a nna jane ile la ka kana mo khotso ya lo nna ka tota ma le nna. Mm. Because no ha ka bere ka se fela sala go se tsipina. Ba le seba le ba be ja ba ba ke ba go kae ba.
10: Eh monna. Eh.
13: Ah ba tswa ba sokodisa ba. Ke se ke mamese mo. Le ke tsimo ntse mo tsotsa tama e tsebele tsa ba tswa ba ngwa bo.
10: Eh.
13: Motho o tsoka ho tantse pile be tlabeledi. Ai kona nda de ke no fomo le mo na tinyana man. Ai ko.
10: Ai mo na ti bra ya ka mo na.
13: A o mo le a le tsuba. Se ba sono e ka ra sene.
10: Yo.
13: Eh marabo dine wa di esa.
10: Eh bra ya ka no re le bu.
13: Sora kiros.
10: Eh tera. Yo. Ke sa hola ngono aka. Tshole ka le bahlano ba gotsi ba ka ba sekolong ba re tshakela ba tla go bala Jesu weekend. Ngono aka he ya weekend eo. Jo. Ka 12 o se ile tlatso. Mona ke ha ka le go bala le sa hlapa.
2: Yo.
10: Di thong. Ba go tsena mo ngono wa le wetsa. Ha re mpa busi. A le hlapa. A le hlapa mo. Ke ha ka mo. Ba ntse le tsoe. Ke bona o le tsa jwa.
2: A futhu.
10: Di thong. Ya re go nngetsa mahlaba tee. Ha ka.

0: Dida batsena tsa horra ya bone tsona di fella mona tse tlalatela tsena e tla ba tsa horra ya bohlano ke nga di thapo tsena ke di busetsa ho wena Tibla Touch le Topi Topi ke tseo.
1: What did you get?

0: TLB, Tabo le lebo. Tibos le lebo ke le rata John na ke le rata saburi ke le rata pap a ke tsemeng ka iketsang ha di trotlop hlo ya ka ya duma hlo ka ya duma ha tshwarang jwa lo bana beso le tshwere tabena le tshwere le etsa le sedi le ganye le re pa ha be jwa lo ke di sebo ka mona ka katleong thank you
1: hey lamzanzi le sesolo mabenkeleng a rona a Clicks ho tloha Simon's Town ho ya Mosina o se fetwe ke ditheko tse ntjha tse theotsweng sa mabitso a dihlahiswa tseo di ratang fumana fela yellow arrows ka lebenkeleng o boloke mabenkeleng a fetang a 1000 Afrika Borwa o ka boloka ho feta ha o swipe club card ya hao ya Clicks o theolelwe hape ka 10% taba tse monate Clicks feel good pay even less ho na le melawana le dipehelo
2: Ramasati a 90 o haba le mesotso e 90 e drama ho SABC 1 shebella skim sam ka half past 7 uzalo ka 8 o'clock e generations the legacy ka half past 8 sheba coach ya lenano ka lesatsi e hlan television o kenele ka whatsapp ka baka USSD e ka ba wena mana e time le data lesatsi le lesatsi 10000 rand beke le beke ka ba ho habem kutso e moholo ho 100000 rand ho na le dipehelo shebella o hape le SABC 1
3: download SABC Plus app. FM.

0: ke tla bona le se se tsha sa ha e ntotsini khala njalo hona mo album nge iping ya nthandla kuna lehleka nawo tshisa we
1: re a tell

0: jalo fela mo me dibitsotso ke le shumele metsero bedi kamara ho rena ya botlano ho ratella afternoon drive re sentse re kena tshutleng sa rona so se rateng ha holo mme sona se bitsa ka re ke hashtag
1: bubbling under
0: me ka jeno ho bubbling under
1: re tsamaya le ka kapa maqhubu man wave rider monna pala mam maqhubu
0: ha ile se go tsohle
2: dumelang ka lape
0: o phetse ke phetse go
2: le ya phela ka nna ke tsebelo
0: yo ndate re thabile ka tsile makatsang ho rebe o tlile ka jeno o na le rona kwa rolo se di FM
2: ke a le bo a hle ke thabetse ho rebe le nka mohetse
0: ke le bo a ho lo gaitse da motho wave rider mona ke hae
1: lapeng
2: eh ya
0: o le yeno o le tsa ke hae ha o dule fa
2: eh no tshe ifu a studio ye ga ba e dikiba na ba dule amfatse mo na ke mo hit
0: man ho tloa ontsa sabawel yo sabawel yo
2: ya le bo
0: ha ke tonta sabawel ke le ga bona sebetsa le minister spoke le ona pide no e monate ho ke tshepile wena khaitse da ka o ntso tsa majwang mino go ba rona ha re shebile ga bona gore mushimane ntho tsa ditsa ma mona fela
2: no man ho ntso tsa ma handle ka nnete ke tla be ke bua le thetsi hang ka ntso sa tsa ma handle jolo ka o tshulo ke ntse ke tsa di single le bo saba wele and ke pine lo re batho ba rata holo and ila batla e imphilipanyetsa tsena pine yo because ila mpa idea hore lo batho ba rata lagato man ba batla ho nyala so ke hola tsa tswa ke dile mona tsa tsene ho bana hona le 20 cha ke tang ho tswelore le yone ntse le ka manyalong ka ma
0: ho jalo fela ga tsida motho ga le bo go tshwarela holo ha re ba benkeleng ga khutla
3: Tsatsi la rena la tsalo le maemong a lwana a konleileng ka di major birthday deals. Tseja le ka 1kg ya Clover Bliss Double Cream Yogurt ka $39.99 fela. Le 900 gram ya di Pokoma Weet-Bix Whole Grain Wheat Biscuits ka theko tlase ya $52.99. Di fumane ho fihlela ka di 6 tsa September. Keteka major league birthday ya rona ha Shoprite fela.
4: Nako ntsa tahlehelwe bophelong. Mohau, e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: na go ntsa tatlhelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Mzansi, bohobe ba metsi. Ba bang ba bo bitsa le dombolo. Empa, ha o kenya rap. Ha e sale le dombolo fela. E ba... Le Dombolei!

Di tabatsena tsa hora ya botshelela re di feletsa ka o lekola bolipi ba keng sa osane re kala ka province ya Gauteng a lori mo letlahla ka o phole Mpumalanga o tla thiba ka modu sing Highveld ntle le mo letlahla ka o phole o fihlala o futhumala low field Northwest letlahla ka o phole o fihlala o futhumala Free State le ho di mo letlahla ka ho phole o fihlala o futhumala Northern Cape le tla kwela ka bophirima mme o thibe ka modu sing a ka lebo ya bophirima ntle le mo letlahla kwela ka o kgetha di ba ka o futhumala o fihlala o chesa Western Cape le tla thiba ka modu sing a di ka go lontse go tlile le bopo Ntlele mo letla kwaela o phole empo tla futhumala ka lebo ya botshabela ka go lonye ka botshabela ya Eastern Cape le tla kwaela ka o kgetha dibaka o futhumala o fihlela o chesa empo tla phola ka lebo ya KwaZulu-Natal ho tla thiba ka modu seng a di ka go lontse bohareng ntlele mo letla hla ka o futhumale Di tabatsena tse ya garetsantsa lefatshe le bolipi ho renyana ya botshelela di fella mona ke gotla hape ho renyane ya bosupa matshotlo.

ke le buile ha holo kheni modupi ka hore balla ditabatsa o tsa hora ya botshelela mo mamedi ho fela ho le jwalo lenano le kenang ha jwale ke lenano la ditaba la matshohlo ho le CD FM ka jeno ke la bohlano kgwedi o dimo ya phato e hlola fela matsatsi a 20 le metso robedi selemo ke se odimo sa ketetse pedi 20 le metso etsletseng mo hlophisi wa lona ke se gametse moilwa motlhaisi wa lona ke mokete monyobo mme re laolelwa gaso go etsa bonnete ba gore tsena tsotlhe di fitlha wena ntle le tshitiso ya letho ke anathikontla mme re balelwa ditaba tsa gora le gora ke kene modupi la ka lebitso ke kidibone matshela gara dintlhakgolo tsa letsatsi la ka jeno re fumana gore komišene ya matlanga e mametse bopaki ba raditekesi wa mpumalanga Joe Ferraris Banyoni ba gore o ile a tlaisa ngongorego ya hae go letona la mehleng la sepolisa Bekicele ka lequlwana la dinokwane le neng le sebetsa polaseng ya raditekesi ya seng a tlhokagetse Mswazi Msebi. Qeto kopong ya motlatsi wa tlhogo ya sepolisa sa Ekuruleni ya beheletsweng ka thoko nakwana mosebetsing Julius Mkhwanazi ya go lokololwa ka beile e tla phatlalatswa ka kgwedi ya Lwetse. Haratseding hape National Liquor Traders e bolela gore le ga e dumelelana le taba ya gore bana ba lokela go tshireletswa tabeng ya gore ba seke ba enwa jwala ba sale ba banyenyane o kgatlhano le go kwalwa ga ditamini tsotlhe tse gaufi le dikolo naga ka bophara. Re buisana le National Liquor Traders ka taba ena e phumanela tsena mmogo le tse ding go tlogoreng ena ya botshelela go isa gorenyane ya bosupa. SABC News re ikemetse ga re kgethe Nkukapere dumelatlheng.

0: Mabili motle wa sebe swa sidi FM ke o dumedi sahle la bo tlhano bekeng ho tle mo mametseng o le teng dumela re o kenya mafelong a beke ka lena la tsa dipapadu swantso utlwa ho nyolwa sena sa dikakapa selelekela sena sa bo mampudi tsebeletsong ya bo mampudu re ntho di kopane di dutse monwaneng wa botselela ke le le buile hle ba sebetse mo re nka tsena dithapo tsena e mamedi ge mathale tsona ho le ba o reng ya borobedi nna le bitso la ka ke sebidi molefe me ke sentse kwa mola tsena ka go lena la tsa dipapadi ke re ha ke tsamae mohoweso rena le madigidigi ke dikele di litsiri ke mohlophisi wa lena la tsa dipapadi ha o monate le gale mamedi dipapadi mona le sumbona he re tla sheba ntshetso peleng ka bothavili ka mona re kene o tsena tsa US Open a weso ha re tla tla be re nyolwela ka mona ka o tsena tsa MTN 8 essence le melomo ya batho weso ha o kene fela ha ke kena fela gaso mona mamedi le gotlene nala gaso la Afrika borwa ke ge dipuo tse fapaneng di mamela tshebeletso ena le sedu sontso utla fela ba ga ya ya Chocolate lady ba re kena moyeng ge o letetse ke re skabela tshwenya bana be so tshebeletswa le sedi e teng go le kgotsofatsa e le fetse ona di chesa di le fresh di le boleng di le jwalo fela Ao mamedi tsatsi lena ri le ga ba ka monaka va le hle hey ya no Mr. Mile Mr. Mohlowa Mile ka nete thuli o rata o metsa Mr. Mile e bekeng e fitileng wa medi wile a boloka morale moradi bekeng ena ba sage ba tswa lefung la beke e fitileng ya ba ka nete setlolo sa haile sona e ramasedi wa selata bohloko bo bokalo bohloko bo bokalo empa re re tshidise yanhle Mohlowa Mile le bohle ba gatuwa ba lelapa metswalle le ba hantsane ka nete tshebetso entle jwalo o ba ahi ba va ba aisane bohle ba bilenteng e le la bohlano beke mo mamedi ya ba ba tlile wa tse ba ofana ka tsietso tsholo le o ka oke ke o gelela gaibane gaitse dia motho ga le bongwaneso nthwentle ha ka le o yentse ngwana mme a re bona beke e fitilene le skegi ya ke ya nyolwa ke tlo tsietsa mohlowu wa ge ya leboga
1: bo mamputi ba bela nan tshitsengata o setlela di ke misetso jangelo Baba mona ha ba hloke ho ba le baleng hore ba be bo mampudi mo putso wa bona Calling Black Label Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etse di se bo mampudi Afrika Borwa e ba sharp ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18
2: Clientele e mona ho sireletsa le ba lelapa la hao Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa go boloka bemka wona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro pepeletso e tlotlang bophelo ba gago le ba bemka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago. E nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Haisale, dilemong tse mashome robong, ro fa ditaba tsa bohlokwa, ro fa ditaba tsa nnete. Dipale ha ke sa bua, ro fa lesedi, ro fa nnete e felletseng. Minona, mino wa maiku, tlholo ya rona e ne ebile e re kopanya. Mantswe a teng moo ke mantswe ao kekeng wa lebala. Le hona jwale re ntse re tswela pele ka mantswe ao le paletseng. Le motse mashema robonga tsa SABC re re halala halala halala halala SABC
4: Basadi hangata e ba diphofu tsa ntwa e kgahlano le bong ba iphumane e le mahlatsi pa kana go tsohle re le banna re ema mmoho le lesedi FM re ba tshehetsa ka le ring Ho fihla mona, ho lekane, ke molelwa. Johannesburg, motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata. Fumanang lesedi FM le qhubung la 88.4. Kapa kenang ho SABC Plus app. Ke molelwa.
5: Tsadi papadi.
4: Holy City FM.
0: Mamre metso tso e dula ho ele shimele metso medi ka morao hora ya busupa ntse re bua tabena ya mosebetsi moho mohlo wa mile a o gaitsedi ya motho ai ya no fela ge le bohale ba ruti bohle ba bileng teng o itulele lentswe ngwaneso le ba lelapa le baratuwa bohle ba lona le wena mo wa medi haibe ka neto tobane le fifilena itulele lentsweng o tlo bona ntate modimo a o phamisa o bane ha o le thole mo makatsang thwengwe le ngwetsalang yena o sa ile a ibona mme ho tshogo o dumetse hore yetsa hale ka lebaka leo ha o ituletse yena o beile tshepo ya hao ho yena o moentse setshabelo sa hao le jole ka nnete o tla o matlafatsa ka tsela ya hae e ikgethileng eo yena e leng Jehova a etsang ka yona jolo ka mehla re lebuile ka nnete ke ratile baruti bano ke ha ba dutse lentsweng ko go utlwa hore ha le ka la ipotapota ka batho ba ka mbana ba le potapota wa tseba ka nnete ba nna ba fepela meya ya lona lentswe ha o finyana e seng gale le tla leboha ho baneng bebele re mamedi di ntontsohle re dule re leboha ha o letho le tsala ntle le thato ya mogana modimo le ho setsebe ha hae re ketse tjena
4: sadi papadi Holy City FM.
0: Rugbying ho qutisanwa le hlokwa le ho eketsa monyaka o tshwanetseng wena itsa bone tba go he o itshwasetsa clippies ho rona ho tloala jolo ka nako ya bo mampudi itsa bone tba go he o tshetsa mabokoboko o tshwaye metsotso ya papadi engwe le engwe ka clip drift legendary taste legendary times
4: Springs, Toropo ya lebatu wala egruleni. Lesedi FM, Livumane ya habu nolo li kubula 88.3. Kapa downloada SABC Plus app. Yulelo. Dipapadi. Holy City FM. Dipapadi. Lesebidi molife.

0: Hey, Tabiso. Ke makaditswe ke pitsoene ha o mona go lupa ka tsela e utlwahetseng o potlakile ka di. O re bothata ke eng mona?
1: Ke tengi ke na le tabanyana mona. Se tla go ijutsa time le master day.
0: Hey mona. Taba ya moshana ka mana. Tswa a hlatheng o kene tabeng kutlwe.
1: Ke ke be je na ntle tengi ke. Ha re ntle tengi ke be motho o fihla tsosetsa mpho kapo smolo sa. Ke ntho ka etsang jwang ngwena e?
0: Nna motho o tla mpona. Hei, ha ke na bothata ba o tsola. Nka mo tsolela. Hei, ka mo sella. Ee, mme ke na le tokelo yotlhe ka nnete ya boipoloka le go ba lwanela bana bao. Gobaneng o mpotsa potso tse tse mona?
1: Ke teng ke be ke na le taba mo ne ntse ke ithuisa ka tlhogo. Fela ga ke tsebe na nka e qala jwang.
0: Hei mo, taba nngwe yona eo monna. Go na le motho yo o tlileng monna a lepana lelapa le la ka leng.
1: Che, o hang ga o jalo.
0: Go
1: na le thule jalo.
0: Fele ngwana monna o tshwenywa ke eng a ka le Thabiso? Ee, go se letho ngwana monna.
1: Flopo ke nna iso. Ke nna motho a tsoseditsweng.
0: O maaka.
1: Empa ga ke tsebe, ke ikarabele, ke itwanele, kapa ke jotse time le master den.
0: Monna empa ke a utlwa empa pele ge ngwana monna mphetise mona Thabiso ke mang a tshosetsanang le wena monna sesosa e le eng a ntlentle
1: dinkekebe ga ke batlo mpone kara ke selege kapo ke tsaba o ikemela jalo ka monna
0: empa fela
1: ga ke batlo o fumana ke senyeditse time kegore ke mo kenyeditse le matlho a mangata a boga ditaba le marangrang nne ke bad publicity ntate njokeng
0: wa mamantswe a thata monna bad publicity yona ya teng monna le batho ba setšhaba mme le keke e la qoba matlho le dipuo tsa setšhaba wa nkutlwae empa monna o swakabe potswaka Thabiso o e tsalang
1: bramogale ntate
0: njokeng o etsa mona
1: bramogale o zamme go nreka ke joine campaign ya gae
0: utlwa sata
1: ga ke gana ke ya o chaela ga ke gana o nromelela ditshosetso ebile ka re matlhana gae a sa ntse a le redi ke re ba malala a laotswe bakeng sa ka ntateng ke keng
0: monna o itse bileng jwang tabae na o teng go a seng a o entse sona monna o teng e mong gape a tsebang ka tabae mona e o bana ke ga taba di letse jale mona teng re tlameya go tsebisa fane ka sebele
1: a butle pele ka time ntatengkekeobane motlhomong ke nna fela paranoidke motlhomong ke nanaolo ka ntho e nana mpa noma o bona le camera tsa ramo ke dulang teng ga kgone ka re dikenetswe straight
0: ntatengkekebeoikeneseamonnatengkekebe
1: ke na le o bona le bone ntse le panyapanya kapa motlhomong ga ke re ke a tsamaya ke bone ka le yone e tsamaya le nna nsala morago
0: butle wena
1: le ga o ka tweng man ga ke batlo o bua maaka ka re e kenetse straight da
0: anna o ntsomise ka ntho tse pete ngwana twe e o batlampolela o setšhubiti setumisalona se ekeuwe nna ka nnete ke sa tlapanya bone ke a tlapanya nke ke ka e fedisa pela a mogale taba eno e tswana ante le ena jale monna o na le bonnete ba gore go e mong ya tsebang ka taba e ntle le wena
1: motho mong fela eo ke tsebang kapo eo ke nna le ena re buileng ka
0: tabeng
1: ke ntate potlaki
0: potlaki
1: ee
0: potlaki wa moodi
1: yena ebile a nang tummentsebe ka taba ena le maobane ka ba ka tlhokomediswa ke ena gore na ke qobe mmila o
0: fengtshepapota
1: fela o se ka ba re futa ba enana mang kapa mang ntateng ke ke a o kopa o le o ama lebitso la gae fela ke a o kopa ke motshepisitse gore nkeke kare eng kapa eng go mang kapa mang ka tabena le ka bitso la gae
0: fela
2: metlho madala e batho jalo maxosa dumela tlheausi ke itse ke pote ka kwano ke tlosola gore na o ntse o ya jwang nke ke botse le matsoa le ka ente balen
3: aontate potlaki ke a lebowatlhe ntate wa wa tseba ke a phela ka mogao
2: tšhehe
3: le lebe lona ga le okanete e tla ba motho o rata go bua leshano lona le tswile jantlentato wa
2: bo go tsoga re tsogile mofumagadi wa motswalle wa ka ntle le itšhoitšho ena ya boqheno aa kgang yona ga iyo
3: ashe ga o le jalo ga re le boya re bopileng ka nnete yena morena ka sebile ga ntsa
2: bokile
3: nna o ka thabela mophokong tato wa ka
2: kofi yona nkeke ka ya gana ntebaleng e seng ka tsogo leno la gago le monate e ka motho o lebetse wa
3: tsebo boqala wa sebakeng ke re ke bee ke tlile ka pelenyana ke tsebe go etsetsa yona ke tlo e etsa gantle ka selo o e ratang ka yona o fitlha gantle moo ke qetang go baka ebile di se diphodi le disconse tsena tlao ke se ke o salelang
2: bontle bontle ebile tsona ka nnete ke tla dinka mofago
3: o tla shapua
2: seo nka se thabelang ke sena se o tlang ko ena ya ka ena gore ka nnete ko utlwang monko monate fela ka gara lelapa lena la gago ke yona ntho e ke e tatisen eno o nkga monate mane ka tlong ena ya gago nte baleng o pheileng e utlwagatsang sutsa je ya monate
3: batho tate potlaki hai ke kopa fela gore o seka ba fitlha ka tlong o go gotse ya kere e re ke o tsholele pele o konya le lemi lena la gago one o le ntsetsa ka ntle
2: mona motho o tlo o ja sampana phatloga banna
3: wa tseba ke o boleleng tato wa ka ntle le go o swaswa kapa go etsang
2: eyantebane
3: ntho ya gore ke be le moedi e nthabisa gagolo
2: e
3: ka nnete o tsebe motho ga o sa tseba le o phea dijo tse nyenyana gobane ga ke a tloa ke tlwaetse go phela ke le mongwe jwale dijo di tlala ka tlo ka mona di keteletse di kgajiwe ke sa tsebe gore na ke etse jwang ka tsone fela he ke tsena ntate wa ka jang
2: wa tseba ga se botlhokwa ntho ena ya go diwa ke bodutu re ntse re le teng bopotlakitlhe nte baleng o ntshwarele ka go ya ke ntse ke nyamela mana ke tla dula ke eta lapeng lena la gago nte baleng tlhe ba ka bua dipuo tsa ba teng ga ke na mosebetsi le tsona mana
3: a shentate wa ka molomo ona ka nnete mosebetsi wa teng ke go ja le o bua jone ga ba sa bue gore ba etseng tlabeile ba etse mosebetsi wa molomo gore ba bue fela e ntate wa ka la o ntse o nyamela ga ke utlwe botlhoko kapa ona go makala ke a tseba gore ntate ya matasatasa o tshwara ka mona o tshwara ka mona empa he nka thabela seo
4: o nnanke ke bemo
0: mametse meja
4: o nna o na le taba ya bohlokwa eo re tlamehyang go ilokisa mabapi le dikgetho nna le wena jalo ka meijaga le lekhanselara
0: ke taba efe e jale meijaga o banna
4: re tlameha go etsa bonnete ba gore botlhe ba ingodiseditseng go kgetha ba etsa jwalo ntate autlwa bokamoso ba rona bo itshetlaile moo gona jwale tjena ke amane surprise news mane o tsebisa batho ba kekeng ba kgona go ya ditsheng tsa go kgetha ka letsatsi leo gore monyetla o teng
0: ga e ka o swentse ditlhophiso tse jwale o batlang go nna monna
4: ga o monna jwale o arabela jwang
0: ga
4: wa tseba wena le ga motho ga o ba batsa ka nnete a wamphoqa mane
0: ke a botsa
4: mela ke batla gore o etse bonnete ba gore batho ba rona botlhe banka monyetla wa o kenya kopo ya special votes batho ba bangwe ga ba tsebe ka di-special votes okay jwale ga re batle o latlhelwa ke di-voters tsa rona
0: special vote
4: yes
0: kgotsa ba eo ke taba botlhokwa e le ka nnete banna empa ko nkgopotse monama a na ke bomang ba ka etsang kopo ya kgetho e ikgethileng ka nnete
4: e re ke go tlhalosetse gape ke o gopotse go lekhansela ka ntho tsena wa ditseba kekebe taba pele mokgethi ya ngodisitsweng autlwa ya tlholeyang go ya setsheng seo a ingodiseditseng go sona ka letsatsi leo la dikgetho ena ka etsa kopo he ya special vote number two re na le batho ba e leng gore ba phela ka boqhwala ka nako nngwe ga ba kgone gore ba ka ikisa mono kapa ba ya mono ba bangwe motlhomong ke go kula le wena o kgona go etsa kopo ya mofuta ono ya special vote wa utlwae jwale he wena o tla kgona gore o kgethele gae kapa sebakeng se o dulang go sona matsatsing ana a ikgethileng pele go letsatsi lena la dikgetho wa e utlwa kere
0: empa monafane e ka sebe bona fela tle kapa ke a fosa
4: no how for sinke kebe batho ba banke bao mohlomong ba kekeng ba gona go ya ditsentsa o kgetha tseo ba ingoliseditseng go tsona le bona ba ka kenya kopo mohlomong ya go kgethela voting stationeng e nngwe empa you must remember this one ga se fela ba le seterekeng seo ba ingoliseditseng go kgetha go sona
0: nna we wa tseba ic mona ba ona e sebeditse ngwana monna ka leano lena le letlelena
4: ga utlwe kere ke thuto ntate atlameyang
0: oeeisase bolela gore ga bona motho ya kgeletsweng ka ntle
4: tlasanever
0: anna o
4: jwale motho a ka kenya kopo ya gae online ee kapa a tlatse foromo foromo ya teng o ka e fumana go www.elections.org.za o ka e downloada mono e fumane o ka e tlatsa ka letsoo o ka e tlatsetsa gona mono empa ga o se o e tlatsitse ka letsoo le teng o ka e romelela di-officing tsa iec tse ga o finyana le wena kapa o rome motho a o isetse yona ntse sena bothata wa utlwa he le gona mono di-officing tsa iec o ntse o kgona go di fumana diforomo tseo
0: ana empa e ba ke gopola gantle meyaga motho a ka kenya kopo le ka sms a ke sa fose ma
4: ee teng go jwalong ke kebe empa o tlameya go ela tlhoko monna gore sms yona e sebediswa fela ke batho ba sa tlo gona go ya voting station motlhomong ka letsatsi la dikgetho o romela id number ya gago dinomorong tsenana tsa 32249 e bang o batla go logetha ka matsatsi ao a di-special vote and-e o kgona go ikisa moo go ya vota wa utlwage and-e o ka lebala sms ya teng e ya lefelelwa ke 150 fela
0: letlakile taba tsena o dibeile ka makgethe moetapele tsele kompole ne ntse ke re ke yangwela ngwela ko phetha nomoro eno gape ya sms ee
4: wena monna ye ka wa lebalebala
0: id
4: number yeo ya gago o ka e romela ka sms o 32249 kekebe wa sebakeng re buile monna go lekane ke na temeng
0: ke go yo ke matha ka yona o lee
5: hela morarangting
6: ndadi
5: wa tseba ntho tsena tsa polotiki mane di tshwana le bolo fela jenana ke tlhodisanonyana fela ya nakwana go ga ntho tse tjena di atlameya gore qabanya ma
6: butle pele botlati o itshwere kaiwa
5: setswalle sa rona se botlhokwa go nna dena ga ke batle go sane be re qabantswe ke hulahulano ena ya fani le mogale go
6: gaoale o bua ka ba banewane bano ba tlwaetse go nna ba kgisetsana magwafi mo rona re tsofetse bakeng sa gore ne re tlo tlabangwa ke ditsea badimo tse kantseng bona monna mathata a ka nna monna a mangata wankutlwa empa ena yona mona sentho yo e ke tshwenyegang ka yona gogang ke emelela thoko go yona
5: fela o tlameile o tshwenyega den
6: gobaneng
5: ga golo jwang mo e kalang e bega maphelo a batho ba bang maqakabetsi tlhokomela tle gore lapa la gao le bolokile oe jwale le nna aa e ka re ke se ke buetse ruri jwale bokgeki bona monna bo se bolokene ke re le tlhogong
6: kwane e wena monna bona gona go jwangana ga ona motho a tla go sofetsana wa lejenanang ko wena fela opa ikutlwa jwalo empa ga o shebege jwalo wena monna
5: ore ke ntse ke le moja
6: wa mona wena
5: botlanna
7: gopo o latlhe mo mamedi e bangwe fetilwe ke e nngwe ya dikgaolo tsa monyaka kapa o batla go ipheta o ka etela www.lesedfm.co.za wa imamelela yona gona moo

0: setso le puo ya Sesotho.
1: Na go ntsa tahlehelwa bophelong. Mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Labahlalong lena o na le monyetla wa ho hapa jackpot ya loto e lekanyeditsweng ho 34 million rands. Ena ke tjhelete e ka fetolang bophelo ba hao hanghang. Mme mohlodi e ka eba wena. Shebella ketsahalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloloho ka labahlalong ona ka hora e borobong maitsibuya ho SABC. O ka ba e mong wa boradimilione ba latelang ba Afrika Borwa. Eya, ke bua ka wena. Lotho ya naha. Dipapadi tse ngata. Menyetla e mengata. Dimilione tse ngata. Dipapadi di tshwanetse ho ba le dilemo tse le shebele metsegobedi kapa ho feta. Bapala ka boikarabelo. National Lottery e tsamaiswa ka molao ke size khaya.
0: Ho tloha ka matjeke. Ho fihla le

Sebele se ke ga tswanga yele sedi ke thatho ha sia ha ke mo tsodi wa ha wa sebele a ke le bahlane ba keng ha ke ma fela ba ke ba be botle di bela hle ho se mo wa se go le hona teng ke ra bana Friday na a ke dikile di magasene a ke mo tsenga ha mo le ite ke mo tshwa di fana na ko ena a ya tsela nku a ibe he mo ke keng fole e se re ba kone ba tlo se pa ka mena la ene tsunyana fela ho ra toka mpitsa ja lady so ski a ke le botlhano la o qetela go dingena ya phato ne ho so so kae ho re re tla gamele ntsha ya lwetse e go supe ka direte ena ya phato a dumela wa sehle ke a tsapa lona dumela gore la ha o letsa sibile le monnati o hlotse hantle yo man a se bidimo le fe ke le bile a ho longwana na ke le bo hahle o natsa ma le bitso ya ka tafeleng bo hlang se bo dipapadi ke dikele di le tsiri mo se be se mo ke bana be singa ga tiyaneng ha phebe ke nge etlanga ba bo lena go ke ya hore nna le wena ra je re ka peta ana maqhubi ra be metso le o fitela hore nyana le shumele metso e medi a ke ba utlwile ba sebetse mmoho le nna o tlo seng ha o tla go ama di ka nete bana ba tshwere simphiwe dana a tle ka wa se bo ma felong ana be ke re phethela ho ketika kgwedi ya basadi Buisa ne monate ha kalo. Khalas. Tswasa. Au se na khazanga. Ae baba ba tswere se mphe da na bo simbol ae ho seng ha ka tseno. Kire thabo le yena le lebuka mona le bona ba tswere. Mpumi mlambo. Mo se go nwa bona o tuka malakabe ho re ya tella. Ha, monato mo kalo. Ajela he nalona busimbona ho hashtag party time he groove mix re kana ka mona ka so wetu re yo tsaka mona ka Pretoria ngwana na o tenga ipitsang ka hore ke sadly ke la tlhagisa e fisa metso singe mashume a mararo ke mora hore e le shume a re kenya hantle hore ngele shume le motso le monga fela he dinga tsa ho no se tla hledi etsa ha le weso a di hore tsena senne ka fela o tla hore ngena le shume le metso e medi yaman Abulela mo selwa ha o le na bulela ya ha me selwa ho re ha o le selwa ho swalo

a ke le botlhano bekeng a wa di shebe meso tsike ma shume a ma bedi pile re kena gore nyane ya borobong ena tsebele tsike ra tonga le sedi la ka le bizwe ke dikile et magazine a ka tloka mpetsa ja ladies oski ya me zalo pile gore nyane ka tela gore nyane shebele be tsemedi hello hi how le zalo ho zwalo mo go tsuma ka ke mafelo beke ho o di mo di tlase ho a phetisela ka mo batho ba thabileng ka teng go gena ya phato e fitla pheletsong wo go re o ka tisa wa tswa re hey batho ba nntse ba setusa se le bo se se hlasena ka maoto le matso fela ke ana hana ke mo ngwa batho ba thabela se tlasa maria le nna le nna ho hang e sa lentse ke shukira ke fupa re tsamanga

0: a tsebela tsega ra tsenga le sedi mo botisha ba meso so ke robe di pile re kana re furelletse ho ra ya borobong ke le bula ho le ga sedi ya ka hle ke ne modupi ka taba tseno sa ho ra ya borobong sa re tatela lona he ho ring ya le shume o so re le tsa o qetela tsa le tsa si se me stopa sa UB40 ke ba tlang kana ba ileng ba itheha ba ikopana ka mane ka Britani ba ipitsa UB40 kana go telele ke le ka ipotsa hore na ho baneng ba ipitsa UB40 jwale UB40 e metse unemployment benefit form 40 elenga tokomane ya semmuso eneng o e fumana ha o kenya kopo ya o fumana melemo ya hore ha o sebetse ka mane ka United Kingdom hore na ha jwale e leng ntho e sa qalang ka morana ko etelele ke ntho morang ona ya di-350 bakeng sa batjha ba sa sebetseng ka mane ka UK e ne bitswa ka hore ke UB40 ke tlo hlalosetsa haholo rata.
1: Ho etsa ho ngata haholo ha o soka ho latswe ha monate tjena. Ke Debonairs Pizza Realty Loaded. E tla ka nama e kedisang habedi. Tatso e ngata le kgotsofalo e ngata ka R35.90 fela. Kgetha pakeng tsa barbecue chicken, Debonairs chicken, chicken and spicy pine, kapa Russian flavor. Ordera Realty Loaded ya hao interneting kapa ho app ya Debonairs Pizza ka R35.90 fela. Ho na le melao le dipehelo. Debonairs Pizza. Try something amazing.
2: This Spina Zonke Mystery Puzzle holds our Hollywood beds. If you have a lot of money, 1 million rand. Got a little bonus beds. How better can you run that up? How better? Who the playtex slots? Take it to the wing. Got a lot of money. Liling. This one, Jaha. Who do have a 8 to say? Who feel like a 11:59 we see you. If money ha, hona jwale. Hona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho tshwa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
0: Mawo di shebe metso ke le shebe le botso le mong re furaletse hora ya a ya borobong ya e bang sa tsoka ena mametse tsabeletse re ratwa nga ya lesedi ke la botlhano bekeng o re tsile ngwana ngwana ngana ke dikeledi magazine a wa ngata ka mvetsa ja le di soski ana la remesa le o fitlela hore nyane ya le shemele metso e medi ha di mo gete tsa kwa rige mo gete tsa kwa raga wa tsala ngwa pele ba ha mo tseng ke la bona Friday what a cry. Ke ne ke sa hlalosetsa ka tlhopha tsena sa UB40 hore na ho tlile jwang setla se thewa le hore na ba fitlheletse jwang taba ya hore ba ipitsa ka hore ke UB40. Jwale UB40 e metse unemployment benefit form 40 ka mane ka United Kingdom ke fomo e tlatswang ke batho batjha ba hlokang mosebetsi ba hlokang dithuso tsa mmuso. Jwale fomo ene e bitsa ka hore ke unemployment benefit form 40. Jwale tlhopha sena e itse ha ba ne ba ikopanya ka mane ka Birmingham selemong sa 1978 ba re ka le rona re a sokola go kolla ntsi hono hanong ke lelekisa nta ka koto at o ne ka ba jwang hore ka ipitsa ka hore ke UB40. O bona bathe ba tlhopha sena le bona ba nentse ba batla mosebetsi mme ka nako eo ha ne ba ikopanya ba the ha tlhopha sena sa UB40 ke ha ba nentse ba amohela le melemo ena ya batho ba sa sebetseng ene bitsong ka hore ke unemployment benefit form 40. Mme ha ba se ba itiantse ba ga e bo rona gana le bokgone ba go bona ka ofela ha go na kana di ritshitlile mo lemong o wa mmuso wa UK ke ha ka ipitsa UB40 me ba ntsa album ya bona ya pele bitsang ka hore ke signing off e le hle ba dumela hore jole ra tswa systeming ka patsa maisong ena ya batho ba seng ba sa sebetse se re qala ho iketsetsa bophelo se re qala ho iketsetsa sente sa rona ka mino ba re fela he re tlo tswa re ananela molemo o re leng ga o bona la pe mona ka mona ka United Kingdom merita ipisa UB40 eleng se emetseng unemployment benefit form 40 no wena mo dusin tenga ba nontso ipotsa ho rena UB40 e so kai e bulelang taba ke tsona tseno he itse ha ba the ha tsela tlhopa ka bane ka Birmingham 1978 ha itse le batlang kana hana bole tsena ibile ha ile handle abale le kunke se bona kone tsabele seng ga tsonga le sedi ba re red red wine ai ba ngosa sa ke na dimela weso o maqhubunga khaso a sebeletse irato nga lesedi ka labohlalo bekeng o dutsile ngwana ngwanana ke dikeledi magasene ke jaledi soski ke yama

0: Hi, Lady Sosti. Hi. Hayi, asambe siyoveza amaphupho. So kuze kuyahlangana. Hayi, kujile katsebe. Ujile katsebe, Lady Sosti. Jalo wena hore nya lshume le ntse mmedi. Ga ga phutha ka tunga mora kolomaka, ra kolomaka. O tsebe se botsa o phodile. Ke a lebo, Lady Sosti. O bua le makgathatso ka mona ka Piritona Heilbron di eseng. Ba bangata ba motse ba ka thabile. Hai.
1: Sosoki. O pelele. Hai. Mina ngingumqemane. Ngiphelele sisaka. Wena mama. Sosoki. Hai mbwethu. Hai mina ngithi hashtag party time. Hashtag party time. Soqalile umsebenzi mama womqulo omnandi. Wenza idust phezu kwesikontiri ngu-SK Hlongwane la e-Everton evala. Okay,
2: masoso ngikhutlile hape mokgatlhong ona bobedi. Masoso rejisa jala laere soski soso ki

0: ke molelwa ga so etlisa mposo selo di fase go ntsa basotho
1: a bo
0: ba ikutlwa ba le motlotlo go tsietsana le etong la bona la bophelo ba katlego
2: pele ya pele basadi
0: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e kalang selemo sa basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya botlhe ka gara naga ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re go lekane re utlwile ya ba ba ema mmogo le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa botlhe nageng ena seo e bile kalego ya boitseko ba go tlhomphuwa go ananelwa le go maatlafatswa

lahlehelwe bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete.

le di sauce ke mososoloko a ke pilo sa re e ile ngwana mme a go jile ga tsebe ei o shapa matlapa man go ke busy mo strateng ke tsa e ile ngwane sa man kutlatsa ke ntshongwe lengwe e bo hoko bo heke my sister shapa radio ngwana mme re tla ola mela tot di last minute tango stenkyo pikaro na kentsa maitaba sa dzikomo asante sang.

0: belaelwa gaso e tlisa mposo selo di fase go ntse basotho
1: a bo
0: ba ikutlwa ba le motlotlo go tsietsana le eto la bona la bophelo ba katlego
2: boma mputi ba belana ntho tse ngata o setlela boikemisetso tjantjello ba ba mbona ha ba hloke ho ba lebaleng gore ba be boma mputi moputso wa bona Carling Black Label biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe boma mputi Afrika Borwa e ba sharp ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18
3: nakong tsa tahlehelwa bophelong mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
0: celebrate tomorrow ho party time fela
4: a zakala ke matsi

0: Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, susi, susi, susi, ngwana. Ah, tsa ntho ga tang ho etsa ka foroma ne ya. Ka mo di fitlalele. Ah, chika ne. Ah, chika ne. Yo. Mama kwa go re tibela ho se. Ma kwa re tibela ho se ga re chama. Wo re tibela go ba ka le di brand ka mo. Tango.
1: Sibona sekagatheka lesedi ba indukendle big zulu mona sama le kaspanyo pes una lotta la nigeria una lotta no kera con kela sine sama le khalifa mfk ba re move on handa disawa sebele sweso zola pele man hata la pele esama song up in my friend tanilo aka kaifas Hashtag party time. Sabela singa ratu ngale seji ka muqebelo ka labohlano bekeng. Hela. Aba di motlahleke ya tshepa go hotlhoma mama singa na sabela so ya le seri lo hona teng. So hletsa how do you see taking la tshwene? Le re tsi monwa leng wa botshelela. Ta ga ke tsoka no teng khatse ya ka ke ponto wa selep. Re ka go go pali ena ho tlo ho renya le sebele metseme re fitlela ho renya bobedi. A re tshwara re sa o di mole tlase. Kama ha tsa seng go tsara ga ding. A ke bula ho le hleke se bile mele sense nge ka le go ka hanong sa rona se fa paneng X Facebook le Instagram. A so so ntse go jile ka se be ha monate ke a mare bo hanga taleng ka bane ka mafora Bloemfontein. Monate wa bo mo maidi wa tsebele so le sedi go na ona he mafelo nga peke. A ke mare bo hanga taleng ya tshonjwalo. E se ba me so sekele se me pele re kana ho renga ya le shemele meso emedi. Se chincha magia Arreza tsena ga fetela digere jwale la la tuxen singumalo finally QLA MAK production ke la botlhano la go tla go dinga part 2

0: wa setso le puo ya Sesotho.
1: Pele ya pele basadi.
0: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa Basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokologo ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo e bile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananelwa.

0: O tume. Ta
1: bonjo.
0: Re tele ka.
1: Ka bona ke.
0: Hey.
1: Yay.
0: Ko mametse ka 89.9
1: ke mama wini. Ka brand for
0: the national. Let's see le mona tsa utlwa. Thank you ka bonjo. Ena ho ho to batho ba dilang ba thabile jolo ka lona tsena. A
1: Ayo
0: mphe. O kwata haholo.
1: Ah ah. Hey mphe.
0: Ha bo likile haholo o ka ngetsa.
1: Eh?
0: A go likile haholo a bo a mo futo ba batho ka ngotla nga gaba.
1: Ha ke be hantle, ke be hantle le nna ka bo mphe ha ke ya go tla go ngapela. Ke tsa ga re o mphe a matso.
0: Ke a le ba utlwa.
1: Thank you ka.
0: A me tsela se di fa, bo tume.
2: Hallo Ponto.
0: Eh, ho jo.
2: Walo ka wa ngwana pontu.
0: Ha mona tiki wa le manga.
2: Le nkhono ma sha le motho ngwana le dimona.
0: Nkhono.
2: Pula tsaba.
0: Eh.
2: O manu tika 88.4 pontu.
0: Bona le ma.
2: Ntate.
0: O dumerisa utlwa.
2: Ke mo dumerisa le wena le ke mmaruwa pontu.
0: Sorry. Ke dumerisa ba.
2: Mmaruwa. Ya sho.
0: Ke le bonga.
2: A ba punto se le tamnate.
0: Ba betle. Dumela.
1: Punto.
0: Eh, uwa.
1: Ba rim ponti ponti.
0: Allo, ke me bangae.
1: Uwa le Julia Matididi.
0: Me Julia.
1: Eh, ya ponti.
0: Ana dula kae?
1: A bo dula ke dula phomolong yene mane ka mosebetsi ke kogong tata.
0: E o thotse mosebetsi hola mane. Ka ne o ba o patala hantle ka mono
1: e? Ya ba patale nix.
0: Ba ne patala lona lulete. Ba ne patala. Ha le patale le rente le dula ona mosebetsi.
1: Ba ka utlompuella ba ka ba mpatane hle dilemo tse 13
0: empa ka dumadikete tse pedi kapa tse tharo yona wa e fupa yo thaisa jia ke wa etswa ke a gona le phone mo ho koloti next
1: le
0: ha ho koloti di ya time tsena tsa go dikolota tsa go lota direndirete ona kolota bokae
1: next.
0: Ee, batho ba tsebile o batla motho a tsebile o batla mosebetsi wa moutlwa.
1: Ke a e kolota ka nako ngwe mare mme o kenana ae.
0: Ga o kolote, nna ke kolota e fetang 300, wena ga o kolote.
1: Lekgale, re na ntho jwang.
0: Ke a kolota.
1: Aa, Ponto.
0: Ke dikolotong ga ke a imelwa. E, ga ke a imelwa lekgale.
1: We may be simple, Johanna Chaltenga Jacanaka, when I have Patalalu.
0: That is one guy, Chaltenga is one.
1: No, sir. I have
0: a Johanna 500.
1: Ah,
0: all right, Ponti. Kyota, wala seri FM a re re khola chelte nya da jona we. Le seri.
1: Ponto, what's the name? Hello, hi.
0: Hi. Figi.
1: Hey, Tumelo. Hey. Hey, Tumelo. Yo, na big zeke ke yo ho potere ya ga tane.
0: E shapara.
1: Bo na pal sam khalona lo ena he.
0: Eh, ke le wa utlwa.
1: Dango.
0: Since re tla go la lona ke a go tya tshepa.
1: Ha mona diwa.
0: O ke netse sa dijo ka batsa chelete.
1: Wa tsa go ntsha
0: ka po. Go bua ke sa dijo fie ke a di le fix be ke.
1: Hela mwena.
0: Ke sa dijo ka batsa chelete. Lona le ba ja go tswa ka sipa ya ga le tsiba le ba. Ke
1: mo tama ke lo ka le shu.
0: A go mphese sipa. But what about you? I said, "Let's take a pass."
1: I'm going to go to the house. o bua le nna se bua maka ka mmudi
0: o ga mmuluti fijo
1: pela pela
0: eh pela o kli
1: ka ke pela o kli mona
0: eh na de sharp ka mo ka bo fijo ne ka mo
1: ke sharp mo ga tuwa ke sharp wa tse
0: maspala le sebeletsa ntla ha nena ditletlebo
1: a ditletlebo ke di tsela mana ya go wela sa ga dikoti fela ga go tsama
0: eh le na le kansela ga ke ka mo ke ke wa manyo ya nne
1: yo
0: yo yo wa di anda tema ke ba tsaka ka u bitsa a u tlogile tsetsela tsa tsana di dikoti
1: ya ntse tsa ka majwe
0: he nna lo kopana na mathata o fumane nene nga ke le ya kulelwa di ambulance a di kere ke mathata ke ntutse ka ofe a se hampi a ona bo bi mo
1: e ga pula ine tlo tsala u bona hantle
0: batho bana ke ba rumuwa le ba rumile ba tshwantse ba etse mosebetsi wa bona
1: o ka toropong o tshwana le location
0: o o dula toropong
1: Ah,
0: good night, Kishini. I was
1: kissing.
0: Yes, I'm a good one. Umamet, Unaman.
1: I came in. I
0: was kissing.
1: Yes,
0: I
1: live.
0: Let's ask him.
1: Luena Muratu.
0: Mamet, Eva, tell Mamma, you are a city. It's Mela Seri.
1: I'm
0: a better point. Take a manga.
3: I'm going to go to the house.
0: We may do it.
3: Ei, não vou dar sino a chuva já lhe mara, mau as guardaram tanto.
0: Oh, imens.
3: A guardaram tanto, tudo fica nisso.
0: E que ela vai usar? Are se tshena ponto re lokise dintho tsa rona e metlhalo metsotso pele ho hora ya pele mamere sebeletso ya leseditaba tsa botlhokwa ke tsenang haiba o emu wa bammedi ba tlang ka karolo letong la Bali ka kopo hopola hore tefo ya hao ya ho qetela ya tshelete e saletse morao e tshwanetse ho lefuwa ka la 30 Mphato 2026 etsa bonnete ba hore sebaka sa hao se bolokeile ka ho etsa tefo pele ho letsatsi la ho qetela mme o qobe masisapelo a ho lahlehelwa ke monyetla ona o ikgethang wa leeto le sa lebaleheng hopola letsatsi la ho qetela la tefo ya leeto la Bali ke la 31 Phato 2026 #lesediafmdrava

0: Emeraru meso so pere ho hora ya pele ke nka ba ba hlanu ba o katela o le Sheri FM dume.
1: Alo ponta.
0: Ritel ka.
1: Ya tshe tshe ga papa.
0: Shap shap.
1: Ai, ke ka mo ma respect ke mo na sa ga mo lo mpante ne ga mo.
0: O sa ga pita ma respect.
1: E ya u.
0: All right, tu tsama ka ona ba.
1: Tsala ke tsanga ma ka ga ma respect ya ke tsa gere ke go ene entry.
0: All right, you want to mess a silimona tout?
1: You want to call it the tangy poncho, say that I'm not doing
0: it. Jota, but can I say your favor? Jumela, say!
2: Jumela, what's up with the Muranaka?
0: Eh, Murana Bishop?
2: Yeah, I'm not a Jamaica Munanda.
0: Amelia?
2: Amelia Jamaica Muna. Don't say you have to live here, Mumadi, Juman, one under all, Mamita Hanta.
0: Amelia ke heno ka pa o iphumane mo ka mabagafe.
2: Amelia ke ha ka timo ke ha identity.
0: Oh.
2: E la pinge kwa nana mone ko metsa ke mona ke ha ka mona ke la pinge. O go botse le mona go go bona ha ka tsa.
0: O la banyana ka mo.
2: E ya ona ka mo mo me ya wa bona. Wa u tlo ni jama ti ba ba ka mona mona ba sa tsana.
0: O se ba yo ke tota una ana na le shop.
2: Ke mona tla ka mona na. O jo kwe bo.
0: Ke tloja stock.
2: Mona di ba le la rua na mona na ma.
0: Tebe sa a mona tle tsa sire mona tsa utlwa.
2: O so ntile mo gana ka.
0: Ma be se le serie fa. Dube.
3: O tsamba le ka.
0: Ho jo.
3: Eh
0: ha mona
3: tu gwele kwa tsala tu ma entrimo.
0: O ya ga.
3: Ke
0: a ka ma ka tu beje ka. O Eh ba o file fresh mane.
3: Ki bua na na wana.
0: Ba o file ntla ka ka.
3: Le bona go.
0: A o file se fufane.
3: A re ga nna ka ka ja le bona go.
0: E na le beje.
3: Ena le
0: ba tsa
3: ba di wona ba tsela pa le no soe. Wanda
0: we.
3: Ah, botsi ba mme
0: a tlo wana. O tsho a go shebile ke sa tsebe nka nana go hoteleng.
3: Bona, ke go tsena eng wana.
0: Ke le ba utlwa.
3: Ke di wana me.
0: Ba me se le serie fa, modube la tse. Le serie.
4: O re tle ka tanto.
0: Ha mona tle ka.
4: Arte de todo va a cara, va a entrimo de la nata.
0: Uya natara.
4: Ya natara, tamal partito la pura.
0: Ya le buan ta, te le sa sile mona a jautua.
4: Hala, hala, hala, le moro, moro, moro.
0: Ya rapella basu, tulu mazulu, ibe majasamu.
4: Hala.
0: Ya utama, ke le seri FM. Dume. Mametse se bene se era tswa ka Afrika bo. Ke le se di era tswe.
5: Ya di bona tswane.
0: Ke manga.
5: Ah, ke mam ya fa ga botshabelo ka mona tswane.
0: E wa bitse ga fa ne. Mamo ja le fa. A ke swa.
5: E tswane.
0: Ho ba.
5: A mona tswa.
0: Ho sharp.
5: E ho sharp tswane.
0: O se ampa ka date go tlo mo tswalla wa sa putse ka date se ka botwa ba mama ja le fa le go mpotsa date ai
5: ai ko da
0: a se le tati le tati e
5: la re ba ka tsiya go na ke khale re sebeletsa
0: o khale le sebeletsa
5: e a khale go sebeletsa e ka go ke ya tsela ja
0: ha mona le ka ja ditapole mama ja le fa o bona di se tuga ba mokotla ona ba le
5: Ke
0: a re ntse go ka ka ntse go tlhoka yone ke tse chipsi yana. Oh, o tla di ya di chipsi tse
5: ga pizza. Ah, tsa pizza ke go tse tsa ke tsa go ofo.
0: E bile tsena tsa hey, di monate ka papa he.
5: E tsa hey mona di monate ya dugu wete.
0: Di monate ka papa.
5: Ka papa o di ya ka papa e futu futu wete.
0: Mama ya. Ne la go jetse ya lutlo go na di theotswe ka ntapo.
5: Ya
0: ga dalwe. Eh o lukile wa utwa.
5: Thank you bondo.
0: Ene ne ke le botshabelo mo motse ya ga maobana.
5: Eh ya o fello mo no montu sella dinga ya ga le ba tshutswa ne ke dija.
0: Eh ne ke di ing kwa.
5: Kai?
0: Di ing.
5: Di ding.
0: Eh.
5: bana pela ka mo
0: eh
5: a go mpe go sa o dipetsa a a ga di pontso ka luka
0: e sha pongwa
5: sa bo pontso
0: e mpitsa tsimana matatsi yana wa o katela ke le seri fa
6: pontso
0: e hulwa
6: a mona du jo mone
0: so o sha
6: Hey! O bua le Simon Casey ka mona ka kwaka motseng o bitsang Phamong.
0: Oh, sa Phamong kwaka mo.
6: Ha mona ke jwa ngwaneso.
0: Are o na le mangwana ba re?
6: Ah, ke motse ya ke na ponto.
0: O wa gola le wena?
6: Ha mona ke jwa.
0: E la iketla le gola le se a bana le motse se do. O wa gola le wena.
6: Eh, ya ponto.
0: Le gola ka dikae?
6: Ah, ka ya ditshu.
0: Ala wa tlo ka bona jolo ka lo. Le tsa sile mona tsa utlwa.
6: Ka di bonto.
0: Eh o le seri FM. Mamedi re ke tse mo hawo mo di botse kwetse ka baba be. Di dumela.
4: Bonto.
0: Bonto.
4: Ke tse tse.
0: O ratwa ke nna utlwa.
4: Eh bonto.
0: Eh ke manga.
4: Komre tsa ba tsi di simile ke ntse se tro.
0: Mo sebetsi ka pa o ga.
4: Ke re ke ntumana tlwa.
0: Ei wa igeta bo bethe.
4: Ta go di bona ke di bona ke re ke.
0: Ei.
4: Mo na tlwa radio, mo na tlwa phone, o le tlile bethe.
0: O na le mang?
4: Ke mo, ke tla dire mo.
0: O dira le mang?
4: Ke le mo.
0: Mamedi ke go paletse le mamele, ke go pa di milioni tsene di me. O go dira le mang?
4: Ke di ba tshile mo ke di alo le tsena ke mo ala mo tsanta ma metse ntle nna a ntshisa o mamela
0: ha le ntse la gabela di hlohong go re tlhoba o simola o bo le mo
4: ke mo ha sa le
0: a o mo hawa mo di metse go etsa
4: ka nne
0: e sa lo mphihlela ke maketse ha kakang
4: ke ka re ondo
0: ke le bonga
4: a o bonga
0: Hai salu umphihlela ke maketse fela.
4: Ke la ponto.
0: Ke hulwa.
4: Ke wante nwana.
0: Ha mona dike mangai.
4: Ke bua le komello a mko ena a se ke themba le hle free ebe di modern park ga vudile.
0: O wa batse ba ba ha madube rube.
4: A madube rube.
0: Ba ha madube rube wa batse ba.
4: O ka iteng.
0: Ba kwane Eastern Free State kwa.
4: A ke ba
0: tsene. E hona le monne mong e kutlwanye ka e ka ba motswalle wa hao le bitswela ke tshepo madubedube.
4: Okay.
0: Hey. Jolo bana o dula kae?
4: A ke dula Don Park mo.
0: Ke ha ha o kapa ke heno hona mo.
4: A ke ha ka mo ha yo suki ke free.
0: Jolo o iphumane jwang o so phela mo.
4: Ya yona e yena gana ga ditle mo ka bakala ga bakala mo sebetse.
0: O ka ba kana mosebe.
4: O yenda.
0: Ya ba so batla setsa ona mo.
4: Mm.
0: E ba o gatile wa supumana ka boshipi ya le wa utlwa.
4: Bona lume.
0: Le tsa sile monate.
4: Ya le bo wa ya le bo ponto.
0: E sa le o mphihlela ke maketse fela. Ne we need tipe. Ma message jalo sebe le tswa le sedi. Me hlala matsatsi. Dale tengwa Ime tsana meso so ka bara hora ya pele ke mogatlela wa okete Ya ro pa le ponto wa selebole serie fa Wa rato wa Hashtag ha mamelo ponto wa sele Kai ka pa kai ning ka pa ni

0: arinyolo se ponto wa celebrate re letse monate ka tsheno re tlo bapala tsetha se ratwa ke ma Afrika Borwa a tla re joetsa rona re kena ka FM mafelong a be ke ipotsa rona ke inthwetsa ngo go batho a ikokobetsa kana kana ba loetsa dikoloto aba lo batla tshelete mba batla nao patala jo jo wa tsaba bana ba le tsheno la motho a sa tloeletse tshelete a itseng a hai motho na kokota le busiwa fihla ho senye mpatla me o patela motho mabaka ha ya ho fa ha ba fane ka mabaka jo nna we
1: this place is escalate
0: pondo ba etsa jwa ba hlalo he ba tlhalo hlalo sa ma a o tsebe ka mama rawa ise o tlana ka mogwaletse lena ha ka hopola mo tsalla wa ga DJ Boots ma se rolo so tlo ntumedi.

0: Ke le ya pele basadi.
1: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokologo ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo ebile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananelwa le ho matlafatswa.